Lukisa, lukisa, retle re boele re di lukise. E mene metsotso ka morao re a bobedi, mamedi wa tshebeletso ya lesedi pina a ile e ya o tlhakwano freshly crowned ba re Nomvula. Ke ka gona ke itseng ho wena, ke tle ke gopotse mona mo ditaba ha ke thakgolana na lena hore tle re tsebe hore ka jeno ke tsatsi le leholo la botjhaba. Ke ka gona ke reng ko ikotle sefuba hle hore ebe o mosotho ka jeno. Didietsa hle o tloletse molodi o tlo o keteke ka jeno o keteke botjhaba ba hao. Setjhaba se sa tsebe mo se tswang teng. Go thata ebile go boima go ka tseba bokamoso ba sona. Ke ka gona ke reng ka jeno e kotle sefuba gore o mosotho mme o tlo keteke taba eno. Pheha dijo tsa basotho ka jeno, basotho ka jeno o tlo je ha monate gagolo, o tlo ikutlwe ka nnete o le thabile gagolo gore o mosotho. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi jolo ka ga re tseba re tlwaetse. Ee, apara meaparo e metle o tle o gabe ka jeno. Ee, bana ba tle ba o botse dipotso o kgone go ba araba. Ke a tseba ga o etse ka metlha le matsatsi fela ka jeno a ko ba gopotse mo o re tswang teng, o ko ba gopotse mo o tswang teng ka botšhaba ba hao. Ba dudise fatshe o ko ba rute gore ga re bua ka tenane re bua ka eng, o tlo ba rute gore ga re bua ka dipapadi tsa basotho re bua ka eng, ga re bua ka dipina tsa basotho, ga re bua ka dijo tsa basotho, ga re bua ka tseleo basotho ba ne ba sebetsa dintho ka teng gagolo ga o tlaile ga o na le dinyewe tse teng metseng le metsaneng e fapaneng. Ye motsho moratuwa pele o yaka kapa ka seponono ngwanankgono, boloka ka thibefubeng sa gao ngwanankgono, o tlo o fetise tlhompho kananelo tebogo yotlhe tlotlo efe basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o gabane tshebeletsong ena. Mannaong o tla sa fetile a lesadi FM o sebeditse koete tsholo gore wa le o ka oke o tla boela gutla ka gitla a tla tsamega monatelona a o qala letsatsi ka tsela e kgethileng tsa mo o phomola moetapele o boele gape o tle o gutlhe o tlo o sebeletsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke teka ga monate ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Hei, ebile mathanaka ke phetse ka nnete go a kwenya. Ee, ke sentse ke lokisa metso ena gore e tletle nenye ka jeno e tletle e fumane ntho tse monate. O motho o tlo fumane motho o nepotsweng ka jeno. Ee, o tlo kwa se qhaqhabola motho o tlo fumane motho o monate ka jeno. Ee, o tlo thabe ka tseleng o ikgethileng o je dijo tse monate. E motsho moratuwa ke letsatsi la botšhaba, re tlo keteka tshebeletsong ya lesedi ka jeno. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlo keteka ka jeno mme a ko re thabise. E tla re metsotsong e masomebedilamtsomehlano ra dibile goreng ya boraro ke tla go fa monyetla kwano re tlo keteka ka jeno. O tlo go gopotse ditaba tse monate gore re tswa kae, o tlo go gopotse gore na re tswa ga re bue ntho tse botlhoko, ga re bue ntho tse imetsang ka jeno, re tlo bua ntho tse monate fela gobane re a keteka. Ke keteka botšhaba ba rona. Ke rata gore gotlhe mo o leng teng o tlo o gopole o tlo o tsebe mme o tlo o thabe ka lena letsatsi, o tlo go tlhalosetse gore na e motsho moratuwa nna ka jeno ke tlabe ke le kae, ke tlabe ke keteka botšhaba ba ka ke le o kae, ke na le bo mang. Re tle re tlotle sealemoeng sa gao se o se ratang, re tla nne re otle ka nkane go raboraro. Jole he re jele komo mmogo goreng ya bone ke tle ke o fa monyetla gore o tlo godise le gona o ka etsetsa baratuwa ba gago letsatsi mabedi a tshebeletso ya lesedi o mosebetsing o leetong o lapeng o kganolotse ga monate. Tshebeletso e ne ya lesedi na le wena ka jeno mme e tlo o tsamaya leeto lena mmogo le wena. Ke o rata ka pelo ya ka yotlhe mabedi a lesedi FM mme ke tshepa gantle gore lerato lena leo ke o ratang ka lona ke tla la tsamaisa maqhubung mona le ke le kene pelong ya gago le wena o tlole fetisetse pele go ba re setšhaba se theboe leratong. Ge mofuta o sele ka nnete, ge le bana ba thesele, ge batho ba theboeng kgotsong, ge tšhaba sa nala, ge tšhaba sa kgotso, ge tšhaba sa katlego, ge tšhaba sa magodu a matala. Eya, ge batho ba lerato, ge batho ba pina, ge batho ba kgotso le kutlwano. E tšhaba sa thisela, setšhaba sa dintwa, ga setšhaba se tletseng dikgoka, ke tšhaba sa kgotso. Ge bopa kgotso mapaka ko ba matle. Ee, ge batho ba kgotso gotlhe mo re fitlhang teng, ee, go rena kgotso fela. Ke ka gona nnang ka makalang ga o le wa thisele ka nnete, o le motho wa diqabang, o le motho wa dintwa, o le motho wa meferefere, gobane ga re tsejwe ka seo. E motsho moratuwa dithakgole ngwanankgono di tle di mathe gantle jale ga di se di dutse mona ga re sa senyana ko gore ke atane maotong di kene mmileng jale re tle re di tshofe ge di atamele ganyenyala ge ntse re atamela mafelo a be ke o tseba re etsa tjena ke motho lo mabaka mmino bathong taba tle di fele ga ke etsa tjena ke re mpulele pelo o tlo nkadime ditsebe snazo a re wena fele re sentse re thakgola ka pina tse monate o tlo utlwe mantswe a namona ngotsweng ga monate ka sesotho jalo jale sentse ke etsa bonnete ba go pelo one ya gago ke ntse ke re mai ke
ire mai ye mo tshomoga tswa seponono ntate majabajaba di sebe di sentwa tsemonate ha le mo latiritleng pitse ba ga ketula maketula tau se batake ga tanga.

tshepa o tlotile go lefa ka botlalo wa ke reke e fihlile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nagana fela o seo le mabopong a matlha a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tumeng sa bae e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo o sa lebalegeng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhaiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e seo yemetse hashtag lesedi

0: Pile ke brate ya go lošati mone wa barevelo thato bonolo o ile a tla le yana ka nnete ya re mosadi ga re basadi Mpali Prince Intliziyo tsona tsa re bea jona metsotsong e mašomabedi ena metsotsomero e robonga ka morago gora ya bobedi mogatlhelo kwa pele ditheo wa dikalaneng le emotsho moratiwa re kete ka botšhaba ka jeno mabedi a tshebelo tswale sedi ke tlo foela Jasil Brothers Something's Way to Theda ka morago pina tsena tse pedi ke tle ke tle wena le wena o tlong katamele ge keteke ka jeno o ka ithoka o ka re fa dilotho ntho tsotlhe ka jeno re tlo keteka mabedi a tshebeletso ya lesedi e tshebeletsong ena ya gao e ratang re keteka botšhaba molaetse wa gago kofe jalo ka e le letsatsi le legolo ka jeno la mašomedilametsoemene la botšhaba aforika borwa kgweding ena ya lwetse o ka gafa molaetse wa gago tsatsing lena o tlo go jetse gona go dutseng pelong ya gae o ke ratang re tsebe ka botšhaba
1: kgotso motho moratiwa kgotso ko mametse ka lethubula 87.7 o bua le tshediso mofala ka mona ka Diversdorp tankosi
2: dumela sponono ko mametse 86 DSTV channel ke masite wa lesandawana ke tlotlwa mmakong ke ga tango
3: gatsa mafiki omametse 88.4 ele zambela mona malatsi are ora botsana mafifi tango
4: hello puti mzwakhe uphilile putwa dihlili nawe apha emaxhoseni kwelilanga elikhulu elobuzwe amen
5: mela sponono imotsumaratua kuma metse ka thubula 88.80 motsamaela mene tlhala ya setanki ngwaneso re ho re nyane
6: mafifi tumela au zet shapura watse bana ga tsho rona kuma metse ka 88.4 yes once yeah 88.4 live ga zamdela ga mo shapura tang mafifi etraso
7: Ele sponono se mo qhubola se dia fe o mametse ke me ke tsimolo se ka mona na ka fijinela bank copies ke mo tlhoko copies o le qhubo ke 88.0 tango
8: ho do sponono e mo mo gadiwa o mametse ka kula 88.9 ile ka mona ka dipile ben thaba le bisa
9: ke tsigela ka mona ka thaba le bisa ka mona a aba tsena la go tshaba nna le ke thabela e ka ga bina di bina za mokopu ka ba ga ipela mokotlo ha re o re nya go hlala ha ba le bue bolo boli boli sto
0: nga thaba ha hulu ka pina mokotlo nga thaba ha hulu ka pina mokotlo gutla metapele o tlo gutle ka mangae mono ko ngotle ka mabedi a magago o tlo hlatswe pelwena pelwena ka tle pompe gotso le nyakallo ka jeno le sa di fa medubela gotso
10: Ya bo zoma ha dua.
0: O tswa kae?
10: He la bana mo na mera se bana ba tswa. Ha di dibena nga re nwe.
0: Ndate bua le nna so hle se pelo.
10: Ke di re mane ho ya ga ke pa pa mo tirela mo no wa ha iso di le ho a ke a. Ke tswa fa ba se di ngi di ho se mo di ta sene. Ka tende le la bo di ba ta tende la bo tsara pe hele mo to. Mo di di di tsamba pa la ina di di nga me a di kira. Di ja di go me a iso di. O ntara re go botsa ka ntona o tla bona e le ngwana ga di ka tsa mo lo tsa ntse mo tsa le wa ha o bone o bone mabeke ke re se di tsana mo lomo ya ra ura ba sa di tsaya mo ga te re di tsara bana pa ya mana go di go re tsara go ga ga di tsere o tlhomola ka ba di tsamala no di mo ngwana bo go di mata ga ba re re ba tlo gela ma khotsa ke tshini fo ndi ke nang go vhe to fa he le o bua le go bona go ra le tlo tebe
0: nyolo wa le tebele
10: Mutangi ko ye tsuma tsinga la go se no go go re tsara nda ya le ya go sa wana go rai ka bo re tsegi go e tsi mba go bana ba ma tsara ke le na tsara ke nna yela bona yo mo nna ra da u tsi go bona ma go wa se ba ba ba ba mo se khala ntse ba se ba tlo e galenda
0: o tlampo
10: Ayo ba ba ba ho ra ja se le mo se se tsana ga ba ba di tsantsa ka di bu fa di bu ho di tsela tsa ga se o di rata
0: Butswela ma butswela ha o bana
10: ha ba ne
0: hey a so party ba batho bana ba seke ba bale ya ba potele ka mona ntate ba hule ba tlise ka mona banna we tsa wa ha monate banna ka ithona ke lana e motshomo ga tua di jotse monate manoni pho ka le tebele ha bona ntwena hayayayayayi banna manoni ngwana ngono manoni ngwana ngono ei wa tsho spina nzwa ga manoni manoni manoni manoni le tebele tho wa ka tsona le tebele tho wa ka tsona ngwana ngkhono utle ke gwathe ntwe he ntwe mona o utla sentse ku mona to ku utla mmo o pilo yaka
11: ila ho tswa mo kala mafisi ke re ke ngwana mo shoshong lo sho ila ngwana ga ka di lebe o la le ba o le ga mona eng di tedi lo ho mala se home ke re ke mo kwena manta yo a mo khese ngwa ga bona makata kwena ka mahlonyo la bulu o le bulu di ka go putlotsa kwena ya tlhapi metsi tse sa mari ba tlhapa metsi nyo sa mari ba tsa mae go kolosa mmele kwena go jana kwena di tloile di ga itira se ritme tsin ga itira ba nna motho a tla ka ba manyo a tla ma ke bona ka le bona ikukuni kukunyana ha ke batlo wala le me patent tata ha ke batlo iketsa ka mongata o feta ba ba ala ha mbu ke nda this for ka ma ga ga stembeke
0: he mongari se fola ke mpa ke hlomphana go ha ile hantle he ha ile hantle ke motho ana tla gwa mo di dietsane ke le tsemolo di ka nnete tle kutlo di tla tse ntho tse monate le sedi ya fame ke mollelo go tso
12: angel ka e kwete
0: ha monate le ka e gaitsedi
12: I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. Motho ke motho ka batho motho wa hlompho ke yona ntho e tsentseng ya ka ha re eng lo keteka mare ka boikarabelo thank you jana wa go
0: re ntse re hopola go motho ke motho ka batho
12: thank you papa
0: ai ya ka nga re he mona he mona ngwana di pele pele he mo he helelili am he mona ngwana di pele pele he mo he helelili am Ila isho ganga ragin tishwang, ay! Au hivu ulawe na wanaka. Isho ganga zikin tishwang, ay, ay, ay, himu, hey, helelili, ham. Yere himu, himu na wana. Di pele pele himu, hey, helelili, ham. Obana tenga ifita mu.
13: Hey, hey, hey, hey, hey, aba janya na bana ba ga tiriso ba ya di go tsana hi bo bo le ba ba di tsana bo mo ntsa wa pe ka iwalo ba ra ba ba di tsana ba na ke ha bana ba di tsana ba ga di tsewa ntse go ra go kgutle lo thomani di tshomo go ra ba ba se re bo late mo go se ka nna ka tama go kgela go itse tsa bana di tshomo go ra ss mo tso di go la tlete di ndi a go go le bana o podi
14: ma sha ba sha ba dumela le thukile 88.0 ka mona ka plasing ya Medalkop ke me mamloi dango
15: so khotse mafifi tsa tsindena la heritage go mametse go mametse ntse ke le msebetsi mafifi ka bina tse mna de tsentse di thola ke soka kutlwa yane e bina nke ntere mabele ke sa go pula mabele ya etsa eng
16: Kumamezeka 88.4 ke le ka mafeteng ka mona a di bodisang taimane motho a mo go dupela ga mmeke tagi
17: e botsho e motsho motho la di bitso bitso ha ke tswa ka botene ka jeno ke tloa a baka ke wala ke tena buruho baka ke wala le go ropotsa ka ke tswa ke amolo ke kuja a iketa uja ke khuge mo tsuja perese tatim bitu bitu bonda
18: aspunki punki sponono it 8.4 ke mo tsile mo metseng a tenga ke zone 12 no turitsa ran tagis ketwe
19: motlatsedi shima di bua le ka mona ka bokang photo ka mona le thubu ke 89.9 dankos
20: Madiga tuli, ke ga ga iwe le ga jara wa ngolume di ringe di qaqa go wa mele ma hata ka pele ntjanga na le tsi se beta beta ne ka beta le go wa satane ke mpaga hana wa tsho sha ba dinya go ba du 5 minutes a wa qaqa 10 minutes a wa olaya se ne ari balla da ba putu ari balla fela di le di ma u di a di ga mwana tsenya le di la di tsu di di ga ya phoko mo tla di mwana se na tsheke se ni tirene ya bo what ya bo jerana go ja ga fitla ga se tshene nna mo tsane ka makala le go rata tirene la mpoza di botsa ka thola nya re ke swa ka be ka tiro ye ba tlaka ka boya wa ga ba putso ka hlo wa bona u bua se go wa ka bona je go ani ga pele pele ka bua se zoto ka mo Jesu wa nye o ke botla di ga ye le tirene ja se ta dwe mo di go bana go ka bona ja di ma se pa di ga fitla bo ya u mara tso
21: tata o ne mo di mo bitola re khete o re tshwarele melato ya rona la ke ho tshwarela ba ba xitetseng se ri sa meleko ba rolele mo o mafifi tanki ke mdene ka monana ka petsana ka monana ai tapelene ya ngaula ba tswa mafifi
22: o ngwaneso
21: ya a ke lutu wena ka monana o 89.2 ke re tanki mafifi
23: e mo somogatu e mo somafifi a go mametse ntate ga hloko tsa tsene la holiday ntate go 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville go sasa le thumane ke gaule busetsa gautang ntate a re ya go nya bohlano

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore e hweletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo, o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
3: Lesedi FM ke molelwa le shemele metso robedi metso so re o reng ya bone letsatsi le letla ho le motho moratua la botshabo ke teka botshabo ba rona bo phelang ho matlafatsa maqhama a re kopanyang le tshaba sa rantsho bohloko ba letsatsi le la botshabo ba tsebetso le sedi ke ho boloka meetlo ditlwaelo tsa rona hore di tle di fitisetswe molokong ka pamelokong e tlang ruta bana le ba tshaka dipuo nalane le setso sa bona go ananela mi no bonono metsiko dithothokiso dingolwa tsa rona ho matlafatsa lentswe lena le ahileng Afrika Borwa e leng ubuntu tlhompho bongwe le kutlwano setšhabeng ho bontsha hore setso le bokapi di ka kenya letsogo ntshetsopeleng ya moruo le menyetleng ya mesebetsi mme molaetsa kuna ha re lahle setso sa rona ha re ntse re hatela pele mme re tshwanela ho sejara re ile sona bokamosong hobane motho ya tsebang moo wa tswang teng o na le metheo kapa motheo wa ho haha bokamoso ba moo a yang teng mme ke a tshepa kajeno re tla keteka ha monate mamedi wa tshebeletso ya lesedi hobane na letsatsi ke letsatsi le legolo gagolo re phee ha monate o wa tseba ka e lakatsa kgogo nama ya kgogo ka bogobe bona ba metsi bo entsweng ka ntle ka pitsa mmadikotwane go bebue sefe ka fatshe ka mono ga tshelwa metsi o banna we be ntse ke qopetsa ka morong ka monantse ke re sapole na utlwe o motshomo ga tua nna ka utlwa pelo ya mathabole na motho ko tswe ka motoho o seng o habole la utlwa hona le phapangetse pakeng tsa nwa motoho le o habola monate teng ha o habola o batla ho habole o ne potsweng ha monate o ne potseng ha monate nat o bone ka o mo sehlanyana uri mantsibua mane o fumana tshukoto ha o so qhalolotse ya monate mo riti mane o fumana tshukoto mo tshomoga tuka o fumana e bata ha monate le yona o etse jwang o e habule le yona o e habule o e habule mo tshomoga tuka o ntse go fela go ke ha monate vale e kena dithontsena tsa mmeli vele tle mathetsa maegi
4: tsamae ka tsela e kgethileng pheha monate ka jeno o pheha monate mabedi a tshebeletso ya lesedi o phe digobe phe digobe o diphe gobe digobe di be monate le tsona phe digobe o monate o kgone go ja monate phe digobe tse dipabi mono bana ba fumane ba kome kome mono ga monate wa fetso bana baka mme ntho tse ne ke ntho tse ke ntho tse re ka nnang ka iketsetsa gobaneng o se na lelwala ga gago kore la o ko tho dintho di a fetofetoa tle ge gamadi dinako fela lelwala a chemanyeo a ko batle lelwala mono bana bana ba tlile jwalo ka dikolo dikwetso tsena o ba ruto ba ruta o tle o mmontshe fela ngwanaka ne re sila tsena ntho eno ke yang ka le goga e ho hang e ke yang ka le goga hey hey hey hona le papa engwe na la papa engwe ntse ke le plasi mane ne ga tlo phewa ke mmeson di zondi mmezonda mme wa borudzane le wo chifiwa a hla kwana venda kwana a papi a tla ngutu a ke ya di ke ya di tsena go bona e ile polo ha mona dilo ha ono ka e fumana ka mogo wa thepi wa e feletsa ka mogo wa thepi a ja u jwetsa mabidi a tsebeletswa le sedi e o satla chaka o satla eta mona malapeng a mangana go tsedi ne ge sa ya u baneneng ge batla o ya ne ri swa ke dijo gona le batho ba tse bangwe phe ko a phe o utlwe ka o ka ba ngwana mono o ka bo tswetse mono o ngwana mono na le batho ba phe ha monate malaba na malaba a phe ha monate ba se le gona thaka dijo ko re ke batho ba rata ba fanang ba tsholelang ko le ha o tsholela mona o utlwe ge la o ngwathela mona o utlwe ge e motho no motho no hlona le pelu ena ya bo ngwathedi ena le pelu ona la pelu ena o tsholela ena a le pelu ena o tsholela ona la batho ba mana le pelu ena se nyegenyege ya go tsholela ke vuetsa nnete utlwantsa o botsa ko o phete ka baka fela la ditlhono tlhompho o se o tlage fela ee ke gantle fela o ntse o utlwe ore ee mokgatlhela obedi ne o tlhokagala mo go na le batho ba tsebang o phee o na le ba ratang pitsa ba sa tsebeng o phee le bana ba ratang pitsa mana ga ba tsebe gogang ya ba raya o tlo mmone ka jeno o tlo mmone ka jeno o fetse wa setse ba setintana ebua o phee ke bogobe bo kile maphea ke ngwane mong gaitsedi nngwe ya ka re le lesotho mane matedile a segaupane ka lemo se seng mono ga na le ngwane o se bothong ke ga bofane tshetse ya bontsha go na re galeile mono jele monne ne o sele pitsa mono jela ga jetse go ke nka pitseng ka mono jesefela o nne o tladiele pitse ee go ne o ite nna fokotse mollo ena ka ntse a tladiela ga go utlwe utlwe ka yatšha ga a shebele ka gare ka mono go na go keng ke a ntse a tladiela pitse ena bogobeng a ntse a e tladiela ga bofane o a bofane jo nna o o seng itsa go tsowa re fumana ga kgone ke setintana ke dibua o phee ga bo o ja le botladi magetha le bo bereng pedi bo tsunyane gugushe bo tsunyane gugushe bo setlhompho mogethi banna o ka gopola bana beso banna bo legato se utlwagadi bo sequeen se utlwagadi ka nako tseno ka lemo tseno e motsho mogatiwa go le monate ka tseleng e kgethileng ne re boje bo le jalo e motsho mogatiwa ga bo otla bontse bo le jalo le le ga mono monna e se o sebeditse jang a ti moswake o na o mpitse wa gati moswake kganetse a simadi le mo ona itigalele ke ditladiele o bua jalo ona itlile ke ditladiele pitsena fela se gopola molaetsa o thaya eltebele ga batho o tladiele o itse fela go tlhokomele mollo o na ga re utlwile motho a ntse a tsowa ka masu fela go tsaya majeke ya metsi mone go ntse o tladielwe a te o ntse a tladiela pitsa ya bogobe e motsomo ga tua mathaka tsona diboe mamedi ke yalela baikutlo ga o otlhe ka nnete o ile ngwanelana ka ona ke ka ona ke tshwankege setšhaba se sa tsebeng mo setswang teng go thata ebile go boima e motsomo ga tua o tla tseba mo re yang teng jale o tlo oketse ke ga monate ka jeno le ba lelapa o ketike mmogo le basebetsi mmogo ka jeno tlwelela dikgathatso tlwelela dikgathatso ka jeno mme ke so kere mosebetsi mona ga fapane re le mefuta e fapaneng go na le dikhampane le mafapha mona mo tla fumana gore re fapane e mong ke otla ke mxhosa e mong ke motswana e mong ke mopedi ba ko mo rute ka segaeno mo rute ka se ha eno le yena a tla o rute o tlo tsebe o tlo tsebe tse dintsa dintho di tla re thusa gore la re etela malapa mang ka pa getela megabe emeng getletse bo gona re tshwara ka tsela e jwa le tsa dina sala bo tshaba fela gore le gona gona tshaba sa tisele getle re ipokelle ka setso sa gona fela go ntse le bohloko go retlegetse jwang re ithute go ba bang gore dintho di sebetsebetso ka tsela e jwang gore re phelana go nyeo re nyalang mefute megabe fapafapaneng jwa la o sa tsebe gona dintho di sebetsebetso jwang o tla batla o ya mono ka kelello ya hao ya bosotho ya botswana ya bopedi a thi dintho a di etswe ka tsela e jwalo go ithuta ka ditsela tseo kapa botšhaba ba megabe emeng go fa monyetla wa o tseba le wena o tlo fetisetse letlotlo lena go bona gore motho a tla tsebe gore ga re bua ka basotho re bua ka bo mang ga re bua o tshwanetse o botsebe o tlhalosa gona ga bobedi ga motho a o botsa gona basotho ke bo mang ba tswa kae o tshwanetse o tsebe o be le tsela e nepaetseng gore ga re re gantle basotho ke bo mang kapa basotho kapa bosotho ke eng o tshwanetse o tsebe o tsebe gore na ga re bua ka basotho re bua ka bomang motho a tla tsebe gore na ke nnete go monate go monate re a thaba re a keteka ntho tsena kaofela fela go thatla ba boima gagolo ga e be potso e ka tlegana ga re bua ka basotho re bua ka bomang tshwanetse go arabe gore basotho ke batho ba nang le lefa la setso puo nalane le meetlo e amanang agolo le sesotho o qedile ba re basotho ke bomang o motlhalosetso ga basotho ke batho ba nang le lefa la setso puo nalane le meetlo e amanang agolo le sesotho o jotse go basotho a ngata agolo ba fumanwa jalo di-provinceng tsa Freistata Gauteng dibakeng tse dingwe tsa Aforika Borwa ga mmogo le metseng e meng ya tikologo le Lesotho ba teng basotho Zimbabwe ba teng basotho Namibia ba fapana jalo jalo mme bosotho ke tsela ya bophelo boitshwaro meetlo puo nalang le magabane ya basotho ga se fela o apara kobo kapa o bua sesotho ke o phela le o bontsha magabane a setso sa mosotho basotho ga ba felele kobong ga ba felele gotlhopong ga ba felele molamong le go disa basotho ke marena mme bosotho bo kenyeletsa puo sesotho ke karolo ya botlhokwa ya boitsebagatso ba mosotho tlhompho go tlhompha batswadi bagolo baetapele le batho ka kakaretso basotho ke batho nang le botho ba dumelang lentswe le na re reng motho ke motho ka batho ba dumelang bophelong ba setšhaba go thusana go agolelana mmogo le go ema mmogo nakong ya mathata le thabo jalo go fa motho nalane ga o tsho jalo ge batho ba meetlo le ditlwaelo mekgwa ya lenyalo mekete mapato go amogela baeti le diketsagalo tsa setšhaba jalo go fa motho jalo wa mogabodisa motho jalo wa mo fa mogabolo ke batho ba mmino le bonono dipina tsa setso dithoko dithotokiso dipina tsa dikereke le mefuta e meng ya bonono megobelo ditolobonya kao di dingata thethana tsiya o mo fa tsona ke batho ba dijo tse monate le meaparo dijo tsa setso diaparo tse kang dikobo lesela la diaparo le tse dintsa setso ke batho ba nalane tsebo ya mo setšhaba se tswang teng le meloko e fetileng le papang ke ife pakeng tsa mosotho le basotho mosotho ke motho motho wa mosotho basotho ke bongata batho ba basotho ke bongata bosotho ke boitsebagatso mo bedetse le tswele sedi setso ke tsela ya bophelo e amanang le basotho ka bokhutshwane mosotho ke motho basotho ke setšhaba bosotho ke botho le setso sa bone ke a e pheta jalo ebe ke e kwala e motshomo ka tua mosotho ke motho basotho ke setšhaba bosotho ke botho le setso sa bona bosotho ya bobele fela seo re se aparang empa le seo re se buang seo re se dumelang ka moo re tshwaganang ka teng ka moo re tlhomphanang ka teng le ka moo re fetisetsang lefa la rona melokong e tlang ka teng ke kwetse ba medu a tsebeletso ya lesedi o ka reka nane o lena he wa iphepotsa gaso tsa SABC wa ithekela lona go tlomamela hape gore na gene re di fatolla tsole re di phenyokolla tsole re tle re di qhaqholla ka tsela le mofuta o jwa ya tsepa o ithutile ke tika ha monate ka jeno ba medu a tsebeletso ya lesedi ka nkaro ra bone ke tla o fa moetla tloetse ba ratuwe ba hao letsatsi ho putsa molomo ditaba ngwana nkgono
2: Setso saka, puo yaka, station saka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
5: O mametse mzwa ke ka tshela. Emu, emu, tshumuratiwa. Lesedi FM.

0: ona ka mona ka matatin temebi ene so se tetela ka ya ka mona ka khotha tshiamelsi bitlaka a mona go tsa thabo mahlaba bana ka ofela batho so ke mae bagala ka mona ka matatin temebi khala nyone ke le bude mo tsomogatu
1: ndate
2: hello hello mo tsomogatu a tsale ta khabu ka mo ka Bloemfontein ke rata ho tsosa bomba housekeeping ba City Lodge Hotel mo Bloemfontein ke ra ba tswe ba phatsime ke tsose ba khabu ka ofela ka mana ka clearance ke ra ba tswe ba phatsime ke tsose ba kgweletsa ka mo ka Bloemfontein ke ra ba tswe ba phatsime thank you tsomogatu
3: ho so hape mafifi ya batswe ba ke mo somoratu ya ke kopa ma thela ka mane ka tlhagense ke tso se ma bana ba ga yena ke thandi msala
4: ke mo somoratu ya go tsogetsile motho ke kopa ho tsetsa batho ba na le tsatsi ke mme Joyce Ragale Rockland Bloemfontein ona hola maobane ke ro om Richard Maiki so maspale ngwa masilonyana mona Brandford tatuna ya morata ona ke re ntate wa busi ke Johannes Lungi mahlamba ke qeteleka ba aibohle ba Brandford jo nka etsa phoso hanka lebala wena e motho boratiwa seponono mafifi mo ga katshela ka sebele e ba letsatsi le monate kwete ndenzi o rata tjenana
3: ho so hape mafifi ya batswe ba ke mo somoratu ya ke kopa ma thela ka mane ka tlhagense ke tso se ma bana ba ga yena ke thandi msala le haitse di ya ka no mo rabano ona ka mo ka tlhagense phane ke ma thela ka fandabeile ke tso sentswa ke mo rabano ke re khali hlahani ka Dennis Fini sicetelle ka ba a hi bohle ba me ba mechile le ma plus ya mabapi ke re ba beletsa tsile monnati la phomolo ga jeno mafifi batho bana ba ratwa ke nna kwete ha mmolo wena bona batho so di ke o mo rabane mona
5: dumela mzwake dumela e motho mo ratuwa ke mo dise ka mona ka petsana rates e kopa ho tsosa bana ba latelang ke tsosa ba dise ka ofela le fatse ka bophara ke ra ba tswe ba patsime ke tso se ma Democrats ka rapetsana Ritz gra ba tswe ba phatsime ke bana ba ma Democrats bana le matla ba tswe ba phatsime.

Hashtag ha batswe batho dumela e motho moratuwa ke sithethe se bahlo makgatha melodi in Virginia ke tso sa mole we tume kukulo sa tswile ke tso se mono se gwadi ka mona ka melodi in Virginia ke kotela ka mema mangana malukasi ke go batswe ba phatsime ba beletsa tsile monnate la botshaba lo yana fela jalo sponki ponki sithethe se bahlo makgatha melodi in Virginia qhubu ke 89.4 thank you.

0: Ay. Ay. E khutsa le tebele e tshware tshware tshware ngwana ngkhono a senda ke sini a remembers baby ke le ka fanong ko se re buile khaya ba bidwa tsebele tsole tsedi ke na go re hape beke nye na re buile hape re ikopanye le ba Imina Jew ho utlo rena Imina Jew itswela pele joang o fetola bophelo ba hao go lwantsa mafu a fapa fapaneng le fukilena la arthritis le so tlambatho ka nnete le imetsang batho fela tharollo e teng pheko e teng ke Imina Jew go utlwa tsena kaofela e re ke teyang tsenselo le nga ka moima go tswa Imina Jew go utlwa rona e be ka jeno Imina Jew e thusa jwang go lwantsha lefu lena la arthritis nga ka moima e re kwa mongwe le tshebeletsong le tshedimo ngaka dithapo ke tseo
1: ntate ko o dumedise bitsong la ntate Modimo ke dumedise le bamamedi ba rona ba le sedi FM ke rate ke re bomme dumelantlhe Modimo wa ka ka letsetse ka mogau dipolao tse e bolawang ka tsona Modimo a etse mogaotlhe di ke di fele re bone bomme ba rona le phela monate Modimo yena re ntse re mmitsa ka nako tsotlhe gore a ke a le sireletse batswadi ba rona re dumedise le bontate tlhe ba ratang bomme ba bona le bana ba bona re dumela ntlhe bontate le bosoko gaolo pela sefatlho sa Modimo le fule la arthritis botswadi ba ka le atile ebile le bosoko hangata batho ba ba tshwanakanang le bomme ba tshwengwa ke mangole ga ba kgone le o ka khumama bogatong ba maoto go namelela go ya mmeleng ona mo ntate Modimo a entseng gore mo o kopanang masapo teng ke mo bosoko bo tlhagelelang teng le mehalatsika ya gago e tsamaisang madi utlwa e kakapa e le bosoko gagolo o sa tsebo re na o ka beyang wa tseyang kae jwang gantsi ga e tlhoka o sebedisa Imina Jew o tshwere ke lefu ya masapo e ya go discam leakage di-pharmacing kaofela di-herbal shops kaofela wena o kene o batle Imina Jew e ngwetseng ka I emetse pedi U N A D U E Imina Jew e bitswa jalo sekwalo sa yona se phepole e na le sefapano sa kerekeng mane se ngwetswe Imina Jew Herbals godimo ga sekwalo seo ga e se jalo ebile di-capsule tsa teng di sa ngwalwa o tsebo ra wa reka yona Imina Jew Imina Jew ya rona capsule tsa yona di ngwetswe di a bontsha le di dirwa mane mo re leng teng nna le wena jale motswadi tsema gore go na le arthritis go na le osteoarthritis le rheumatoid arthritis ke type tse tharo tsa lefule la masapo yo o tlosang bosoko ketelong ke ga o sa tlholo o kgona go tshwara le o iketsetsa le mangolo sa fetogile a le ka tsela eo o sa e tlwaelang ka yona orari eo ke ya boraro ebile ke a o petelela ya gore ga o sa ka kgona letho jale a sentsen o kgona e ntse e le gannyane tenanang sebedisa Imina Jew gobane o tla fitlhela the African potato ya rona e le goreng e ka kgona go re thusa go laola botlhoko bona ba masapo ebile re na le the sanalandia cancer bush e le gore e kgona go laola malwetse ana ka ofela bea botheng le gore e thuse le inflammation e ka tswa e le teng mebeleng ya rona a re theo re diatlase mane ruruwane o tseba re bo thusiwa ke enna lebela Imina Jew e na le blood tonic the blood tonic e batla ga o ruruile maonto a se matlhe o tla bona gantse o e dirisa maonto ga o a boela boemong bo wena o bo tsebang o tseba re ke blood tonic e leng ka gare ga Imina Jew ramale multivitamin mineral supplement calcium le yone magnesium manganese sodium and potassium and iron and sulfur and iodine ga o shaba re na le dimela tse kang 28 tsa di-amino acid and enzymes e leng tsona diagammele tsa bophelo ga o shaba re na le vitamin B1 o fitlhela go vitamin B12 wa ba le folic acid le biotin di teng ka gare Imina Jew ra ba le iron alpha ra ba le bulberry e teng ka gare Imina Jew na o ka etsa ngwana ga o fumana ditlhare tsa matlakala wa bona lwana a kganyang a le matlhe kanti ke yone Imina Jew ka o thusa motswadi wa ka he se ba re arthritis kapa o fanka kapa o sebeta o yemi botata mmeli o abuwa jale nga juu kipa yiku eka utusa mutoni wakalu ya nanto ugula ula hante baya kabo mmeba anka usani baya kaba kopa ale nama rabo fama si mwodi kabe kieta buy one get one free thing eka mkibelo kitabe ntiki ken baya rutu ya mani huli seri ya fan yante uwata wata malwe simpa teri kini baba mba reketule buwa hera uriya tushaya kise mdi masbata kuri sana nteli 10,000 rand ritabono riya huma wena etake mutwari haurekile sabidi sakile sipi hao haurekile imina jufena kwa LES udi matil sipi hao usabidisha numero yani 066 400 5505 aburuma kili sipi hao WhatsApp number e uskai phone na numero eno kia WhatsApp hao na mutata ya rabani mbile kakia ya kena numero za unagi 072 7 3 8 8 2 4 4 yanga kami mahiu yakimboe ki 072 5 9 5 0 1 9 8 kapani teta 012 5 4 6 9 8 uwe hape uri 2 2 munga ka mafela beke ibe amunati yisonta hao ibe ente hahulu imichoro hao dibuhuli kawe na butamaisi batikashini
2: kelebuile mongaka
1: dangadi
3: e bangu nana o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Wa ratwa lesedi FM.
0: Le shume le metso e robong metso tso re o reng ya bohlano mafifi go tsohle ke Teboho Mokoena ka petsana Ritz Mountain View ke kena le Casper Chabalala le tshehla Mokoena ke ma aprosola a ke sebetsang le bona ke qetelle ka butuwa ka ke mala hle Mokoena ka mona ka petsana le yena Danko ke le buile go hashtag dikalaninga e motso moratuwa mafifi ha batswe batho ke tsho seselwane sebaya tatulo morobe tsidiso morobe ke qetelle ka utsusa ba ibotlhe ba motse wa mahlonhlwang bona ba tsoswa ke thapelo morobe ka mona ka matontlwang ke le buile go lo hlengwe se tlobeletsa tsile mona le mona tehle mafifi dumela ke tsosa Jonas Dlamini Frana Gene Tukologo Dlamini Velkomo James Dlamini ka qwaqwa a develop ba tsoswa ke motsa maitlamini tsatsile mona tingwane so madumela dark beauty ke rata gore ka jeno le nna ke re happy birthday go mamogami ngwang letelang ngwang le rato Morgan are hip hip hore ba kopelwa ke dikgomo gamiwa tsatsi le monate ntate majaba jaba dumela hle ke gata o tsosa ba hamoloi nhlapo le ba ha mothupi ba tsoswa ke ngwana bona ileng mantsa moloi ka mona ka Senegal ntse ke sa itibale ke re happy birthday to me tsatsi le monate ngwane so mafifi ke kopa ho kena le ba ha tekete ba tekete le sotho mogotlong ke ntate disetso tekete ka mona ka Mia Ton mafifi o sebeditse ngwane so phomola ba letsatsi le monate ntate mpiti yokni ke a leboa kwete so hletlo ke tika monate tsatsi le haola botshaba ke tika monate mzwake ke kopa ho tsa batho bana mme mamodise mme masiagela le mme mashuping ke ba isa ni ba ka ha batsoe ba phatsime ba tswa ke mamodibedi ka mona ka kutlwanong K6 dumela sponono ke tsosa bana ba latela nomvula mazibuko le ndiwe sebaya busisiwe mahamotsa ba tswa ke pontsho Mokoena kapetsana ritsi le sedi FM dumela khotso
2: em tsuma atwa
0: le ga manana
2: a monyati ke me malibu go mokeki mo la ba le kwa mo mathabeng e motsuma gatwa ke kopa ke tsofatswa kae khumane ka mona ka tlinkinya khotsong ke tsofa milani sino go ke tsofa ba mokeki ka ofa tela ka o pagala le fatse ke a le boe motsuma gatwa kwa
0: ba ba e popinyana ke ki ke ki
2: bye
0: Lady Smith, the Black Mamba, Zombuso Koza, and you do so.
5: I win.
0: You make me happy.

0: Ke a o dumedisa mamedi wa ka ya motle tshebeletsong ena ya mafube hoseng. Ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God ministry ka mona ka Palm Ridge ekuruleni ya reng tloho re ye lentsweng la Morena Modimo. Lengolo lena la Luka kgaolo ke ya bohlano temana ke 27. Ke itse Luke chapter 5 verse number 27. Yona e bale ya ka mokgwa ona e re ka mora tseo a tswa moo ka mora tseo a tswa moo mohloditero wa ka ke mantsweana a reng tswa moo tswada tswa tswada tswa moo tswada le re lentswe la Modimo ka mora tseo a tswa moo le wena ke tlisa molaetsa ona tswaga tswaga ditabeng tsa mashano tse qabanyang malapa a batho tswaga ditabeng tsa boikgomoso tsa ho inkela hodimo o shebela batho ba bang fatshe tswaga tswaga ditabeng tseo le re lentswe la Modimo ka morataba tseo a tswa moo le wena ke re tswaga tabeng ya boikgomoso ngwaneso mosebetsing moo o sebetsang o shebela basebetsing moo le wena fatshe ke reke moo kenang teng o shebela ba bang fatshe gobane wena o mma ditšhelete wena o ra ditšhelete le ge lentswe la Modimo tswaga tswada moyeng wa boikgomoso tswaga tswaga moo ga o tshwanetse o thuse basukudi ba sokolang ore wena o keke wa ba thusa gobane ga o ba tsebe mo ba tswang teng tswa moo moyeng o wa o tlhoka mogau tswaga o ko gauhele batho ba ba tlhoka o ko ba thuse le re lentswe la Modimo ka mora tseo a tswa moo tswaga wena o dula ka nako tsohle o le ka gara mogopi o dulang o fihla lata mosebetsing o dula o ngodiswa di-warning form ka nako tsohle wa sainiswa hela o dula o sainiswa motho wa Modimo ka lebaka la mogopi ona ga o batle wa ruana le bona batho bana wa bona batho bana ba batla o fellwe ke mesi mosebetsi gobane bona ba sa batla o sebetsa o kene ka ra bona tswa moo ka ra mogopi oo tswa ka ra batho bao wa tseba go na le batho ka ra makeišene ga ba tswe ka ra ditaba o swantse o tseba fela ga o thi o na le ditaba gore nyeo le nyeo tlameya le teng ka ra mogopi oo wa tseba na ntho o ye tswa keng ga o batle go tswa tswaga ka ra mogopi oo go na le batho ba specializang ka o bua ka batho ga o kala o thi nyeo o buile ka batho ba re ke a gola le nnye o na le teng and-e ka nnete o thole gore o na le teng tswa moo ditabeng tswa tswada tswa go na le motho a dulang a kolotisa o dula a kolotisa ntho tsa batho ga o tshwanetse a patale wa palea ga a bona motho a tlolata tšhelete o re go bana le modwetse o rakio fela a le teng ke mona mo ngwana a tla bua re o itse ko o jwetse gayo fela o teng wa utlwa o ruta ngwana leshano tswaa gore ga o nkile dikoloto e be ga o lefe ga o patale ka mora tseo a tswa moo mafube a re go wena tswa moo tswada tswada tswa tswa moo tswa tswa tswa moo ga o tshepagale motlhankana o dula o tshepisa ore o tlo nyala tshepiso o tlo nyala dimakatso o tlo nyala nthabiseng ka o fela wa ba nyala wena ga o tshepagale tswaga ka gara moya wa o se tshepagale tswa o ngwana ga batswadi ba bua le wena o phisana le bona wa araba tswa moyeng wa o phisana le o araba le batswadi ka Kreste Morena amen.
1: Moruti Qaba re a leboga tshepisa matshediso tshepisa palesa o tlo monyala tswa da. Hey, hantle o duma tlo ra ja botlhano mantse ba mo fokeng le boifoma kumana mona le mane thapo ke tseo.
2: Ha ke le bohe gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mabedi ntle le ho senyana go ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona.
3: Bona makumana thuso teng ke go palese di le ke le thuse.
2: Se suti hopefully se a lemoya sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumane senyona. A thotse ding a qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe Pretoria e mabapi le kopo ya ragwebo le kaleng le ditikesi opa Bafana Sindani hore a se hlahelle ha jwale ka pela commission ya Madlanga e tla tsebahala ho sane. Ka jeno ke letsa tsilana hala botshaba ka hona re tlo bua ka bohlokwa ba tshebediso ya dipuo ka pamaleme a ka lapeng dikolong. Re tla bua le setsibi sa thuto. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mabetseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebele phele. Nna lebitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng. Hlokomela hore hobane ke letsatsi la phomolo ka jeno re ke ra ba ditaba tsa hora ya bohlano. Ditaba tse gakolang letsatsi di tla ba ka hora ya botshelela.

0: rarang le puisano tsa se tsapa social media tseo ke tlong ka maikutlo a hao ka tsona ka jeno ho tseding batho ba le shume le motso 11 ba bolauwe ka uthungwa sebakeng sa kwa makhutha Durban KwaZulu-Natal ke tsa halong ena ho thuntswe batho ba le shume le metso e mene 14 mme ka ofela ha bona ba ne ba le ka mmoho ne ba le mmoho ka tlung ba fubaga ka hare mosadi wa moimana re tlalela hore banna ba hlometseng ba itshohlomeditse ka harantlo e o busiu hore ntsa bo le shume le motso ba thunya ka ka batho ba neng ba le ka harantlo sepolesa se fuputsa ketsahalo eo mamedi musisi wa banka ya Reserve le setja ganya go o phatlaladitse hore se gahla sa tswala ya kadimo ya tšhelete repo rate se pahame ka pa se eketsehile ke di presente tse supa felane pedi hlano 7.25% sena se bolela hore hutlo ba buima ho etsa kadimo ya tšhelete ka ha o ikhutlisa e khutla le tswala e phahameng a holo sena ke tekong ya u thibela ho phahama ha ditheko tsa dijo le thepa ka kakaretso e susumetswang ke theko tse phahameng tsa mafura a dipalangwang le gatello ho tswa dinaheng tsa matjhaba hore ranta e tsitse e be le boleng e re ke fetise mabenkele a ke kgutla ke tlong ka maikutlo a hao ho tsena tse melomong ya batho ho mararang a dipuisano tsa setjhaba social media fela hlokomela hore ha lenaneo lena la makumane le ntse le hatela pele metsotsong ya bashome a mabedi pele hora botshelela hobane ka jeno ke letsatsi lena hala botjhaba re tlotse pa misa maikutlo tshebedisong ya puo ka pa malembe a ka lapeng dikolong re tlo buisana le setsibisa thuto ke professor Dipane Hlalili re ke re bua ka taba ya bohlokwa ba tshebediso ya puo tsa ka malapeng ka pa malembe a ka malapeng dikolong e re ke fetise mabenkele
1: mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bubitsa le dombolo emba how can ya ram a esa le dombolo fe e ba le dombolo

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana Rama Thapi ya hao ka jeno.
1: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho typea kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla. A kana le ho feta. Jwale e se tla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
2: Kenna go ya Trolley Dash ha okay. E khapela Trolley Dash e lengwe go tsa 65 e ka yang go 7500 rand. Ho kanela, re ke se hlaiswa senkang siabo e be o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke. Ho le 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 e lengwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder ka pa di capsules tse 14 ka 79.99 e lengwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nay, OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le ba o ka batsepang.
3: Ke nka ba ikutlwa ha ho tsemela monga batho ho marandranga dipuisano tsa sechaba social media on tetsetsa ho 0860003084 ka pontu mele voice note 0718460740. Ereke etse tlokomediso ya bohlokwa ke ena pele ke nka maikutlo hao.
4: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: Ha re qale ka maikutlo a rometsweng ka voice note.
5: Dumela hle o bo o phele. O bua le me mimi mona maoke. A o phokana ha ya rona e ya kae hle bathong. Na ha ya rona e ya kae dithunya tse ka nnete. Sekate se se ka lokalo sa batho ba bolawa fela ba sina molato ke ba bohlale ho aga le mosadi wa moimana ka nnete le sia le soka le hata le fatsheng a o batho le sehlo ha kakang muso phani sa dieta hle gaba o pagale ba ahi ba South Africa ke a le bo haphoka
6: Osman se wali mo fego tsoke re mise mafahlongwane ka mosebedi. Hai Osman se wa ntwe ya dithunya o thunyana le batho. Hai kona Osman se wa ululu ba ga dipedi ke Durbane le Cape Town. Na se pone sa se na hona hore se ka fihlella go senke dithunya go batho ba tsa meketso tseje. Ha ke na Osman se gore go ka ba le ntwe ka etsala go sna batho ba boneng le kapa ba tse ba le rona batswa di re tsi ba re mo le kanwa ka ona le sithunya ka tlo. Hampe ke re go hlaitsa maponisi. Go ba o sa le stoja wena. Ke ite go tsa be kutlwa etse mafatlongwane ba go.
7: Ho tsa Osman se wa ho Osman se wa le taba di thunya e go se Osman se. Ana o tlo bula ba tlo ngata jikal tsa selele. Ah, ke mathata Osman se o me bontsha rona ka mena itse plan ka mulishana ba eme ka matla. Ke mathata fela Osman se re le bo ye tsha bala ka blo fa ka thafla ka tikam.
8: Dumela mantsiu, ke a e le tsho bego ka mona ka kwa ka thafla ke. Es mantsiu wa nine tsho re na tlhoke ke di playa. No thapo a e go a e go tle mantsiu, a e go tle thapo. A e go tle. No di playa na tsa sa khate tsuruna ka tso. Ra khathete tla ra ema ka mauturuna community ara khathete tapo ai buye mme ai buye ke a leboga mme
9: go hotos manje go ga mana teng se bitse mo tsho bla sentse ba tle yo se manje ha ba la bangata ka lokala to ba ntse ke go kusisa ba ntse sila ka kana ba bangata go le batho ba ka manje ba go tshwana ba nka ka rolo batho ba di gheto go go wa tsa nna ka tene ke sa feng fela ngwana mme ke phoso ma ke phoso ya bona ba ne ba hula hula ka mona ka gamo ka hlwa eng si ngwana ma la e si yona be le tsatsi la qetela go na batho ba finitse dikopo ka lokana ba ntikela e tsela le bo eng si play ka matso ngwana ba mo le ngwana ba ruse ka le bo
3: ha re me haleng rena le ntate pule mabena o re letsetsa a le botshabelo dumela ntate
10: ke tele ka mang
3: a ke tele ka ntate
10: ha re ding e ke na ke bua ka ena ya dipula no tse kana kana po le tsela ha ka nnete ho hambonte fela e le rena re se tshaba ka nte akri mapontsa ha tsame ho tshele rena re se tshaba ka nte information engwe le engwe e re thola ha re se police mbonke fela ba kontsa aga ba mangata jwang ka pa jwa mara ha each and every week ra strada se se se se bonde fela area ya thapo ya re thapo e beteng ho ha hona le ba tshwaretse nna tsa bona le ba le ngora ba tshwara ba tshwara ba so se nna to e sinya bona bonde fela ya yona ke se lo tsa thapo mari ho teng batho bana ba kene batho re ka re ntse ke bidima ka betsa ha ke ba busa batho ba ba tshwara ka dile ke di bile man
3: ha re le bo henda te mabena re le ba Kimberley ho ntate rante ba go tsonda te
11: ha ntle le ka epoka
3: re tle ka ntate
11: hey foka ho buima ka hore Afrika Borwa ho thata ho buima e tla ya mana mo e bana mo qetelong go tla ba le mola wa hore ho se ke ba sala ho ba le batho ba bana mo ba ipukanya ho feta batho ba le shimo ya ho dimo se ba ke sa boloke ha ho ba ntina ya a tan 20 a ta ka pele nya ka mona ka Afrika Borwa ntina ya ho bula batho ba ka damo ba ipukanya tsinte ba ntse mona te ka bo ba itse meeting ya itse e tota ka Afrika Borwa e ka ba na ha ye Afrika Borwa e tlo ba le fifi le ke ho fela dene mete khale maska bona re tshwere tshwetse mole sport tsa bani mphena ya batho ba bona mhlomba na di tshwetse sa molao ke nana hona le batho ba bona mhlomba ba tsiba empa ho thata hore ba ka lo ma sport sa tsebe pho ke a lebo
3: ha re le bo he re furalla Kimberley re le ba botsabele ho ntate maphakisa dumela ntate
12: phoka o tsitsi
3: ka mo ntate ke a lebo
12: ha mna te phoka nete ya sala NC e tlame ya moela ho fetile ka yona KCO e ntse tlo ba hlola constitutional court wa bona di faction tsena tsengata ngata khara ANC ke tsona tse beileng ANC mathate let's all remove ANC completely from power ha re ntseng ka bojotlhe jotlhe ANC matleng ya le bophoka
3: ha re le bohe re le baqwaqwa ho ntate majara dumela ntate
13: ho tsena ntiwa
3: ntate
13: kore maga ja ja khola ditseka ho dihlosa ho sene ke ne ke batla ho tsena ho yena ya ANC yena e ne e hana mo go tlisa into ya batho ba khetjwang ka nako kore na ke batla ho ipotsa gona ha ile khale ba tseba ile bona ba tsamaisana gona ba sokudisa ke ho tlisa ba se ba tlatla ba khetjwa kore ntho ena ke mo ke bona go e ka ge hlile ke kgwadi kgwatsana en si hlile ka ba tla ho sokudisa ka di khetjwa tsena go sketsa tsama ka kotlo ono le betere mo tshomong ha o no ka tlisa motho e mo ye le go wa tseba go hlapolla gona go ba ne NC e ntse e tsila tsila tsena go tle e hle nthuna e kgwadi kgwatsana e batla o tlo sikudisa go dikhatse tsona ditsweletse go ya ka mkhoki e bona ka ti ke a leboa mme
3: ha re le bohe ntate majara re dule gona qwaqwa re lebe ho ntate motimpana gotso ntate
14: eh mme manjiwa le ga di mifomo
3: ntate
14: hamana dungwane zuma man tshiwa ngwane so bona ma ke tabenyena ya African National Congress wa tsaba batho bana ba African National Congress ba ile ba iketla haholo ba bona se ba dutsi le fatin la kanana ile bona ba laudi ba le botho ka hohle hohle jwale tabatse ha di ka mogao di hantle di na paedi di ba ja di ka dumela hore mo go tlala dinyao me ba yang teng hape hape ba ke ba loka ba no so bona e tsore ba dire phoso jale nna ke re ke le motimpana motlongkere ga di baje
3: re le buila holo ntate motimpana le botlhe ba ntshitseng maikutlo go tsemele mongwe batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media re a dikwala
4: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo
3: ere ke suthele mo sebetseng bo hole nna rape mo kwena ho ba ke nwa o malala ala o tswe ho re fatse ka sehlohong ga sedi ka dikweng sa kgwebo le moruo
4: re be se se solo ka sa moruo le nna ngwe la makumane.

0: Amedi Sisuthi haufi le sealemoya sa hao hobane dingata tseo moifo o hlophiseditseng tsona kajeno ke boletse gore le sisitse la makumane kajeno hara tsona re tla ke re potlakele ka maneka Ekurhuleni Gauteng hobane hlogo e sa tswa gotlisetswa mosebetsing ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro EMPD Gauteng. Isaac Mapieye e re e tla etsa sohle se matleng a yona go tsoma babolai ba basadi ba robong bao ditopo tsa bona di fumaneng Ekurhuleni go tloa ka kgwedi ya Phupu. Gopola gore tabena e bakile dipuo di gana go fela naheng ka bophara ya ditopo tsena tsa basadi tse fumaneng moraong tjena gona sebakeng seno, mme sepolesa se ipileditse go botlhe ba ka bang le lesedi ka babelelwa gore ba tla ba iteanye le sona, mme ebile se ntshitse tšhelete ka loka dikete tse magolo a mane 400,000 bakeng sa motho ya ka fanang ka lesedi la moetsi wa ketso tsena kapa mmolai eno ya setlhogo wa basadi mono Ekurhuleni. Jale re tla ke re buisane, re tla ke re ame ditaba tsena tse amang polao tseno tse setlhogo tsa basadi Ekurhuleni. Athe tse ding re tla ke re lebele kgotleng le phameng la dinyebo la Polokwane Limpopo le tlankaqeto kapa ga le yankaqeto nyeboeng e tlhatlhetsweng ke mogatlho wa Section 27 kgatlhanong le Lefapha la Thuto Porofensi. Mogatlho ona o batla gore lekgotla le qobelele Lefapha la Thuto go lokolola sephetho sa barutwana ba matriki ba 50 kaofela 50 seo e sale se le tshwara go tloa ka 2024. Lefapha la Thuto Porofensing le qositse barutwana bao ba metlheng ba sekolo sa secondary sa Baphutheng ka go kopisa pampiring ya pele ya dithuto tsa kgwebo la bobedi ya thuto ya moruo. Ke tse ding tsa ditaba tseo re tla di lekola ga lenaneo lena la makumane le ntse le hatela pele. E nngwe ka setlhogong jalo ka ga re keteka letsatsi la botšhaba ka jeno, re tlo tsepamisa maikutlo tshebedisong ya dipuo kapa maleme a ka lapeng dikolong. Re tla buisana le setsebisa thuto ka tabena. Re utlwile gore e ka bana ba rutwang ka puo tsa ka malapeng ha ba le dikolong tse tlase tsa motheo bo primary ha ba fitlha mane di university-ing kapa di-college-ing di tshentsa thuto e phahameng le thupello ba ba le bothata haholo ka ho fetola puo ho tswa ho tsena tsa ka malapeng ho ya ho senyesemane sekgowa. Hobane hangata ho rutwa ka sona sekgowa di tshentsa thuto e phahameng le thupello. Jwale tla ke re buisane le setsebi hore e etswa jwang taba ya mofuta o jwalo hore baithuti ba se iphumane ba lahlehelwa ke matshwao kapa ba sa sebetse hantle thutong tsa bona ka lebaka la puo. Puo fela e etse hore motho a se ke a sebetse hantle. E re ke fetise mabenkele ke tsebo tswela pele ka tsena le tse ding.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700ml gold tomato sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500g Rama Original 70% fat spread brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Best deals ever.
4: Now what's ba se bohle ba buang ka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. Ho fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. Ho top loader washing machine e grey ya 14 kg ya Tfy. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double face set ka 399. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 sa October 2026. Ho na le melawana le dipeelo.
5: Rona re ba hamudise re
3: ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise ditebo ho Standard Bank my more account le lapala ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka mo, pani nya hao, felo karuna baha, mo dise. Hau bula Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadu tsebe leto tsa di chelete ya mula wongu wa mukitani ya ngu disitwe. Unalimela wana lidi pehelo.
0: Metso tsungena ile shume le metso e robedi pele hora ya botshelela ere re potlakele e kuruleni Gauteng hloho e satswa go tlisetswa mo sebetsing ya sepolisa sa e kuruleni metro MPD Gauteng Isaac Mapiee ere e tlaetsa sohle se matleng a yona ho tsoma babolai ba basadi ba robong ba di topotsa bona di fumanweng e kuruleni ho tloa ka kgwedi ya phupu na go nyogino ha ha ena go etelele tshebetsong Mapiee o ile a fana ka bopaki commission ya madlanga mabapile menyenyetsi ya bobodu le ho tlatsa dikgeo tsa mosebetsi ka metsha e simolabong ka hara ditshebeletso tsa sepolesa e kuruleni Calvin Dludla ke yena ya re hlophiseditseng ka leho ena e o re itlisetswang ke mokete monyobo
5: Isaac Mapiee o re o malalala o tswe ho hlwekisa lefapha la hae le ho tlisa kgutso pele ho nako ya hae ya tshebetso ya dikgwedi tse tsheletseng e fihla pheletsong
6: rooting out corruption within our law enforcement is paramount to me as the commissioner of police in the Ekurhuleni.
5: Mapiee ya fumanweng a semolla to diqosong tsohle tseo a neng a pharwa ka tsona e leng se lebisitseng ho behellweng ha hae thoko tshebetsong o re o lokela ho fumana motho ya tlang ho kena setulong sa Julius Mkhwanazi ka potlako.
6: I need to advertise that position as a matter of agency because this is the face of EMPD in the city, in the policing environment.
5: Mabapi le dipolao tsa moraorao tse sehloho tsa basadi e kuruleni, hloho ena ya EMPD ore bantlhaneng ya ho fumana ba molato.
6: We are working tirelessly with SAPS.
5: Ramotse wa lekgotla la toropo e kuruleni, Nkosin Dipile Qakaza, o hlalosa dintlha tse lebisitseng tshwarong ya Mkhwanazi.
7: He has transgressed you know some of the what do you call it policies of the city he has by his own admission admitted to receive money and not declare
5: Mapiee o ne a behelwe thoko na go etelele tshebetsong ka kgwedi ya lwetse selemong sa dikete tse pedi mashima mabedi a metso e mene ka mora hore e mong wa basebetsi eo e leng mosadi a tlalehe tlhekefetso ka motabo le boitshwaro bohle phileng kgatlhanong le yena lekgotla la galemo le fumane ha lekgotla la toropo e kurulene le hlolehile o fana ka netefatso e mabapi le menyenyetsi ya tlhekefetso ka motabo le tshebediso ya matla hampe kgatlhanong le Mapiee Tlaleho ena e hlophisitswe ke Calvin Dludla, Jamieston, ke mokete monyobo, SABC News.
0: Ha re furalle Gauteng re lebe Limpopo le go tla le phameng la dinyebela polokwane Limpopo ha le yanka qeto nyebo enge hlahletsweng ke mogatlo wa section 27 kgatlhanong le lefapha la thuto provinceing mogatlo ona o batla hore le go tla le qobelle lefapha la thuto ho lokolla sephetho sa barutwana ba matric ba mashima mahlano se we sale se le tshwezo le tshwara ho tloa ka selemo sa 2024 lefapha la thuto provinceing le qositse barutwana bao ba mehleng ba sekolo sa secondary sa ba Phuteng ka ho kopitsa pampiring ya pele ya dithuto tsa kgwebo le bo e dia thuto tsa moruo section 27 e batla le gotla le behelle ka thoko se phetho sa dipuputso tsa lefapha mogatlo o re ho tshwana ga dikarabo tsa barutwana ho bakilwe ke ho ithuta ka sehlopha ha bona le ho sebedisa mogwa ho bina dikarabo ntsane rantwa o re tlisetsa tla le ho ena e o re hlophiseditsweng ke Ntsuku Shilubana
8: barutwana ba mashume a mahlano ba matric ba mehlemba eteletsweng pele ke mokgatlo wa section 27 ba kopile lekgotla go beela ka thoko sephetho sa lefapha se ba fumaneng ba le molato lefapha ha e sale le tshwara sephetho sa barutwana bana advocate Jathima Bima o tekile dingangisano tse e reng ho tshwana dikarabo tsa barutwana bao go bakilwe ke ho ithuta bona ka sehlopha le go sebedisa mokgwa wa ho bina dikarabo e seng go kopitsa Khatiso ya video ya barutwana bao ba bina dikarabo tsa dipotso tseo ba neng ba di botswa e teketswe lekgotla e le bopaki.
9: So this is a recording of what they learn in class and how they learn. Now, that is what the applicants plead. Respondents deny it. They say they deny the methodology, they deny that the teachers are involved. We see it there. There's the evidence. Now, the disciplinary proceedings against the 50 children were instituted by way of notice, right? And the procedural fairness is tainted from the moment of their notice. And
8: Advocate Bima o buetsa bolella le khotla dinye we hore le fapha le lokela o lokola sepheto sa barutwana ba ba matric ba mehleng e le hore ba tle ba be le monyetla wa o hlahlela dikopo ditshentse phamentsa thuto pele dikopo di kwalwa. Bima o re qetwe le fapha e hatiketse ditokelo tsa barutwana ba o tsa motheo le ha o le jwalo le qwethela le fapha la thuto Liza Tsatsi le tekile dingangisano tse reng ho hlokeya tshireletso ya boleng le seriti sa ditlhatlhobo tsa matric.
10: The issue here, my lord, if the expert that were called by the respondents did explain that even if children learn in a group through songs, through recitation, through poems, it is very difficult for children to regurgitate exactly the same answers and also make same mistakes and make same omissions and make same errors.
8: Mo ahluri ya tshori mokobobo mphiri masilo ha nka qeto nye wenyena me o lebeletse o fana ka qeto ya haina go nyamatsatsi ya supileng tlele ho ena e hlophisitswe ke Nsuku Shulubana wa lefapha la ditaba la SABC a le lekgotleng le phahameng la dinyewe la Polokwane nna ke ntsane rantwa lefapheng la ditaba la SABC Bloemfontein.
11: Ke nna Madibusemosimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stockvel. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mokgatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg.
10: 081-596-1065.
12: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. That line teller how reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Line tell life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jala ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela. Isita le 10 kg ya Speco Rice ka theko e tlase ya 139.99. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: E le shume metsotso re re lebile ho renya botshelela ka jeno ke letsatsi lana ha la botshaba ka hona taba e re tse pamisetsa maikutlo ha jwale ke tshebediso ya dipuo ka pa maleme a ka lapeng dikolong moeti wa rona ke setsibi sa thuto Professor Dipane Hlalele o tswa University of Solplak Kimberley Northern Cape. Prof khotso o amohetse ho makumane sebeletsong ya lesedi
14: mmitselwa mamedi ba lesedi
0: ke a lebohang tate ho rutwa ka puo ka lapeng dikolong tse tlase tsa thuto ya motheo primary ho ama katleho ya moithuti jwang ha ntsa tswela pele ka dithuto le kgolo ya kutlwisiso ya hae.
14: Diphuputso di bontsha hore baithuti ka barutwana ba sebedisang puo ya lapeng ho ithuta ba batla ba sebetsa hantlenyana ho feta ha o sebedisa puo e nngwe ya senyesemane. Jale ka mokgwa thuto e hlahlamisitsweng ka teng Afrika Borwa mona ya motheo ke hore bana ha ba fihla grade 3 ha ba tshelela grade 4 ba se ba qala ho rutwa ka English ka ka se Afrikaans ya le ba la hlapuo tsa ntse lapeng.
0: Mhm. Ka mantswa mang mekgwa e sebediswang ho tshwaya dihlahloba tsa baithuti le ho ba fa matshwao ditshentsa thuto e phahameng le thupello na re ka re e ba tima monyetla wa ho atlea dithutong tsa bona ka lebaka la ho sa utlwisise puo kapa ka lebaka la ho sa utlwisise thuto ka boyona.
14: Bothata holoholo ke puo. Puo o tla hopola gore ke sona se sebediswa seo re lekang kwaolola tsebo ka sona, tseo re lekang puo ke se sebediswa seo re bopang tsebo ka sona, seo re processang ka sona. Jale ha e le gore puo ya gago ga e a tlhaka hantle le tsebo yane ga ona e fitlhelela, o na le ntho e re bitsang a re fitlha tišhare mona re bitsa epistemological access, ga o kgone go fitlhelela tsebo eo ye mo ka baka la go se utlwisise puo.
0: Fela boemo bo jwang prof ga jwale ba disebediswa tse teng tsa thuto tse kang dibuka tse balwang tsa maleme ya ka lapeng ga re bapisa le tse fumanegang ka segoa English le Afrikaans?
14: Tse fumanegang ka segoa le Afrikaans di batla di le mmalwa go feta tseo re di fumanang ka puo tsa rona tsa lapeng. Di tlabe di haella ka gore jale re tlabe re sena bangodi ba bangata ba ngolang ba thaseletseng go ngola ka puo tseo tsa rona, kapa ka nako e nngwe mekgwa le ditlwaelo tsa rona ne re na le mokgwa wana go di fetisa ka ntho e reng ke oral tradition, ka go di fetisa ka puo, ka go tla go etsetsa ditshomo empa jale ga di a ngolwa fatshe. Jale beng ba tsebo eno ga ntse ba tloa lefatshe mone ba tloa le tsebo eno ya bona ga re sa e ngola fatshe.
0: Ha re lekola taba ena re ipapisitse le letsatsi lena la kajeno la botšhaba, ho se kenyelletse kapa ho se kenyelletswe ha puo tse itseng kapa maleme a ka lapeng dithutong, ho ba le kgahlamelo impact e jwang boitshepong ba ngwana le boitshupong ba hae lehlakoreng la botšhaba ba hore hantle yena ke mang?
14: Puo ke sesebediswa se sebediswang go jara botšhaba ba gago. Botšhaba ba gago ka mantswe a mang bo puong ya gago. Re o tseba gore o mang, o tswa tšhabaneng sefeng, ka baka la puo e buang le puo eo e sebedisang go bopa bona botšhaba boo. Jale ga o sena go haelelwa ke puo, boitshepo le bona bo a tsamaya. Ka nako nngwe diyunibesithing mona baithuti ba sokola ka gore o tla bo go bua puo ya senyesemane mo jale ha a sa utlwisise gantle ebile a sena le boitshepo boo ba gore o tla kgona gore ga a bue go utlwagale. Ya mo ama le self esteem ya gae ke gore boitshepo ba gae bo fatshenyana go feta ka mokgwa o ana kgona go bua. O shebe baithuti bana ba tswang dikolong tsena tse re reng ke di-X model C, ga a kgona go bua, a kgona go ntsha maikutlo a gae, a na le boitshepo bono, o batla a sebesebetsa gantlenyana go feta ya ne a itlhang dikolong tsane tseo mo motlhomong re sokolang ka puo teng.
0: Ke tlhokometse prof gore bongata ba baithuti ga ba ikoqela fela ka segoa ba se gona, empa ba thatafalelwa ke segoa se sebediswang gona makaleng a thuto e phahameng le thupello. Diyunibesithi di ka etsa jwang go boela tlhoko bothata bona le go ba thusa?
14: Ntho e nngwe le nngwe go ithuta ya nako e sebedisa kgafetsa-kgafetsa. Ga o sa e sebedise kgafetsa-kgafetsa jale eno e buang yana ke ntho ene re bitsang active language. Active language ke puo ya letsatsi le letsatsi ya dintho tse tlwaelegileng, empa yane ya tsebo ene e kwaetsweng e thata-thata ya diyunibesithi mane ga re sa e bue letsatsi le letsatsi, re sa etse kgafetsa-kgafetsa, re sa e bone gangata, e batla e re gaelela. Empa ntho tse diyunibesithi di di etsang morago tjena, go na le dibaka mono yunibesithi mono tseo baithuti ba ka yang go tsona, le morago tjena le AI tla go sebeletse, tla go thusa gore ga o ke sebedisa puo e itseng, ga o fetolela puong e itseng, o thusegala ga bobebe. So diyunibesithi di na le yona gore di sebedise dipuo tse ngata, re bitsa multilingual e seng gona jalo. Yunibesithi e nngwe le nngwe ya sheba jalo ka yunibesithi tse tla banatal di tla sheba gore puo ga se senyesemane fela, ke senyesemane le isiZulu. Tse kaekae Eastern Cape di tla sheba ga se senyesemane fela, ke senyesemane le isiXhosa. Puo tse buegang ka bongata mono jale Northern Cape re tla sheba Setswana se teng le sona, se senyesemane fela, le seAfrikaans se teng le sona. Diyunibesithi di leka gore maanong a tsona di leke ho sututsana le taba yena ya multilingualism ya dipuo ka bonga o hlokomela dipuo ka bongata ngata se se sa di ntse re bona di university di etsa ona jole le ba ithuti ba di thuto tsa ka mora degree ya qala postgraduate studies ba se ba gona re ba ka ngola di thesis tsa bona di dissertation tsa bona ka puo tsa malapeng ka motho mong ka for thola thesis se motho ka isitlotsa o rengwe ka ka sesotho o kapa ka sesuka se ka isiZulu
0: ke ho pala hona le a tlhudi e mong ya ngotsing ya hae ka puo ya hae phepetso ya puo ena le seabo se se kae palong e phahameng ya baithuti ba nyahlatsang dithuto kapa sekolo hare selemong sa pele fela sa dithuto university in South Africa bro prof
14: lange ke ga bolela ka percentage empa ena le sekgatlha se seholo gore jale ga ke sa fumane ke ntho e lakela ka bua ka yone kalong ya epistemological access ga ke fitlha universityng go na le tsebo e beuwe mo tsebo eo o e fitlhelela ka tshebediso ya puo jale ga o sa utlwisise puo ga ona e fitlhelela o tla utlwa batho ba ntse ba bua ka gore nna ke utlwile gore le gore ga re ne re le ka phaposing ka mane empa wena jale ga wa e utlwa bane e fetile ka odima tlho ya gago kapa e fetile thoko le ditsebe tsa gago ka baka la o se utlwisise fela puo e sebediswang gore e fetise kapa e transmite tsebo eo
0: fela matitere ona a ka sebedisa puo tse fapaneng jwang ka diphaposing tsa borutelo ho thusa barutwana kapa ho ba betlela boemo bo ba tloteana le bona ditsheng tsa thuto e phahameng le thupello
14: re se matitere ya khala a dikolong a sa utlwisisa a sa kotlisitswe kapa le ha e le ka morao ba thole di degree tsa bona tsa pele ka ntho e bitswang translanguaging o sebedisa dipuo tse fapafapaneng o le ka ho thusa translanguaging ha e bolele hore puo ya lapeng se le yona e sebediswang e le puo ya ho ruta le ho ithuta le mokgwa wa ho assessua e bolela hore o le ka ho thusa bana hore ba utlwisise tsebo eo o sebedisa puo ya ka malapeng kapa puo ya hae o le ka ho ba thusa hore ba utlwisise tsebo eo empa o sa fetofetole puo eo ba rutwang ka yona e bitsa translanguage nthweno kapa ka nako engwe ba e bitsa code switching o tla bua lentswe ka puo ya lapeng o le fetolele puong ya senyesemane kapa puo ya o rutwa mong
0: ha re kwa le prof na di-university tsa Afrika Borwa di rupelela matitšhere a ka moso ka nepo ho ruta ka puo tsa ka malapeng hona ke diphetho kapa dintlafatso difeng tseo di-university di lokelang ho di etsa ho phahamisa puo tsa ka malapeng hore di rutwe le dithutong tse kang tsa mahlale science technology le tsa kgwebo haholoholo tsa ditšhelete
14: anga ka bua ka matitšhere a haholoholo a na foundation fees a kere jwale mane ko mo sebedisang puo ya ka lapeng bane ba rutwa bonnyane ba tshwanetse ba be le yona puo ya lapeng e ba e buang ga o tla go bona ba secondary bana o na le puo tse ba ithutelang tsona go tweke for conversational purposes ba tshwanetse ba ithute puo e nngwe ya tsa ka malapeng ka matsama ga ke re ngwana ke yone o tlhaga gabo go bua senyesemane kapa go bua se-afrikaans o lokala go ithuta e nngwe ya dipuo tsa aforika borwa mona gore a tla kgone go bua le bana bana jale ga tla fitlha mane ena a itsebela aforikaans fela empa go fitlha bana ba basotho le ba batswana o lokela gore a tsebe setswana sa o badumedisa sa o sene se reng ke conversational ke yane o la e bitsa active language jale di-university di a etsa taba e empa go puo ka bo yona jale re tla re ke ena o entse ona se ka setswana e batla e gaelela se ba bangata ba etsang kapa ka isiXhosa kapa ka isiZulu a e ba bangata ba etsang jale ke di-university di lokela go potlakisa taba eo ya gore o be le ba bangata jana ba tsebang go sebedisa dipuo tseo ka mokgwa o tibileng wa gore ba fetele le dithutong tsa ka morao degree ya go qala postgraduate studies e nngwe multilingualism ke di-university di itonetseng matlha ona jena gore re tsebe gore ga se puo fela senyesemane ga se yona fela puo ya aforika borwa mona go na le dipuo tsa ka lapeng
0: prof re leboetse nako ya gago le ka moso
14: o leboa nna mme
0: ke setsebi sa thuto professor Dipane Hlalele o tswa yunibesiting ya Solplaki mamedi re leboile go le goa mametsi makumela ka jeno na tefelwa ke letsatsi lena la phumolo la matšhaba go tswa motlhophisi wa lona segametsi moilwa ba letlaisitseng ke mokete monyo bo lentsane rantwa siamalaku a relaolela gaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshiwe ke lebitso laka re teana go sane ebile re kwala beke mona go makumane pakeng tsa gora batlhano le gora botshelela mo na lapeng go le CD FM re ke suthele nakamoloi a re baleleta ba tsa gora ya botshelela

Moporesidente Cyril Ramaphosa o tsheditse bomphato ba hae ba Spain, Brazil le Norway ka ho ipiletsa ho Palamente e kgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng hore o thewe sehlopha sa matjhaba sa diphuputso. Tlhahiso ena e bolela hore sehlopha seo se tla sebedisa dipatlisiso tsa mahlale mme di etse dikgothaletso ka maano a itseng. Mohato ona o tlile nakong eo Afrika Borwa e neng e le moporesidente wa G20 moo ho ileng a thewa komishene ya ditsebi e neng e etelletswe pele ke Joseph Stiglitz hore a lekole tekatekano lefatsheng. Ke dipetela ka ntlha e bileng ka sehlohong. Mokomishenara ya tsheromokobobo wa seponesa sa naha o re o laetse mafokisi a fuputsang ho bolawa ha batho ba bangata kwa Makhutha ho tshwara babelellwa nakong ya dihora tse 70 a nang le metso e mmedi ka mora ketsahalo eo.

0: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, tlema mera tsela tso ya lesedi FM. Dumela, tsatsin lena la botshaba. Tsatsin la phumulo kwa no Afrika Borwa. Dumela tlema, ke sentse ku dumedisa la ka le bitswa ke monono. Ke motengwe wa moletsane, ke motho wa patla, ke motho wa matlapa le bolela thella wa tswa tshwere thebe tshwere senna se kwankwetla. Mamela tsela tso ya lesedi FM ke hoa madumela ba ka pina mo nate re kena aka se fapano nke boa. Ya no mo motho wa ka o le nteng hantle ke le bo segobela ne re dutse le yena maobane hona kwa no tshebeletsong ya le Sedi FM pele mono o re bopaletse Brenda Fassi a re ngwanona ke le bitso la pina ame re metso tsengena le shumela metso re bonga re furaletso rena botshelela mo ifo felletse ka jeno re na le wena o fitlela o renya borobo makumane re le buile hlebana beso ba tsamaile le wena o tswa o renyane ya botlhano ba disile kwa no reng ena ya botshelela na kamolo ya o balla ditaba o tla gotla hape o renya bosupa ame ra tsebeletso ya le Sedi FM re felletse
1: Africa Borosso tsone fela tsone ba shoma ba beri fela metso tso a kamara ra ya botshelela the biggest of the drive ke ta kwa breakfast show le Sedi FM se le teng he ao ka letsatsi la phomolo ka labone re tse fela tsena khono tlo bea ditaba tsa rona hanne
2: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di saloon na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele di kgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetu hang ka pele fela e ka ba 1 rand ka ba 250000 rand ka do eleng mututsi o le mo ntwe engwe le ngwe e ka fetu ha so o se di halakana kwa ya nnete o sike wa fetwa ke deal or no deal south africa go tswa ka mantaha go isa la botlhano ka metsotso e mashumi a mararo ka morao re ya bosupa mantsiboya go sabc2
3: Kenna ko ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash elengwe ho 65 eka ya ho 7500 rand. Ho kanela reke se hlaiswa senkang siabo ibe o swipe karete ya hao ya count on. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste less sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel kapa Herbal Toothpaste ka 21.99 elengwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane o OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le bo ka batsepang
1: Mashoba ba bere ba tsoma fela ba tsotso fa le tsora ya botselela ge tenge ka the biggest of the drive le chepa to te ga dubela chepa te tlo dubela se bo soka le kae
4: moro moro moro ntle disco dance moro chebe DJ le wena comrade Johnny to ka mo haule kae ka je
0: a ntwe di lukile chepa tra le bo re ntse re tso
1: ne ho mo nati ke le tsatsi la phomolo e motho a o tla mebile mona o bodutu ka nete a ona batho
4: Ah, uno tsama ya monate. Uno ka natsa ma pa ke ntame la mona. Line e pe du tsama mo ba le ke a house le.
1: Ah, ya ona.
0: Ai, uno tsama ya monate. Che party. Jwale ha uno bua ka pula ma ba ne la o tla ma ba ne bosimo.
4: Ha di bile le hlono no gona isa le tshela tshela kana go ewe he ya ba ho fedi.
0: Oh, ai e rona. Na ke tsebwe tsa etseng. Ke ha le dikela fela wa tswa se fefo ka pele ka putla pula ya na ke potsa. Ha ntle ho etsa hala. Fela che ne na ha monate.
4: Ai le tsono na ile ga la fuma fuma na metsi.
1: Eh, ba ka tsanga ka hle ba ne ba sho ba re e ya tsholwa bona chepati. Ke a makala ka blomo ka mono. Blomo o tsebe ga twa ke pula man. Manga o nge ga twa ke pula.
4: Ei, matsatsing ana wa tsebe se chairman se tle e re bale ya. E ka o ka e bona ba itse ke 80% ya be sane tsatsi le ka ofe.
1: Ei.
4: Nix.
0: Wo bo se 80% wo bo le ka 20 jale 20 momo o tswe ka 20 ntate o tle ka 18 ka
1: yo che pa tsaro ko pare kana kwa rona
4: ke o tabo bana be
1: ma shoba ba bene ba tsamela ro fela ba tsotsa go fela tse ora ya botselela ma bene ke a dubela hle o phomotse ya monate ke le tsatsi la phomolo ma ba nolo wa o dipole tlase ma ke shi di mona mo re pelanteng ha ho bona hala hore ka nete bongata ba batho ka jeno ba tla ba phomotse jolo ka ha ile le tsatsi la phomolo Afrika Borwa rona ka tenge fitlalo re nyane ya borobong

0: mobility. Se ke itheka morwano. Le tsa mo palwe haraba mamedi ba thabisang ba o ba barata. Ka molaetsa o monnati le le hlaso la ghetho ya bona. Ina, ita go wa go le di FM. Ke molelwa. #kgwathamotho.
1: Madume ba thukana le thwasa. Ke nna ausi Anna mo ba dirile education. Ke kopa le nkgwatele Peki ya nene. Ke kopa le mmolelle gore ka mo rata. Re tshwaragane fela yaka batswadi ba re sile re tshwaragane fela yalo. Go sena sepe se se kenang mo magareng ga rona. Ke mokgwata ka pina ya Lucky Dube Together S1. Ke a leboga.
2: Are ba utlile ka bonus ka jeno
3: le? Yeah, bonus.
2: Eh, exinia hayo le sepetipeti a se o mamedi. O se ka ba makala, mamedi o bongwa makala. Hey, gwa tha motho ke tsiwa ka kana o ra botshelela. A re le o tla ka bonus.
3: Dumela.
2: Tsendile. Na nati ke ma re bua le mang e ka go tsusitse o bua le thwasa le batho khada.
4: Eh, ke pheki o bua.
2: Ho kae?
4: Bua ke le mo Randfontein mo Brandfley.
2: Oh, hey, ba re rumme wena o sepegi.
4: Eh,
2: o motho a mamelang lesedi.
4: Haolo, haolo, haolo.
2: Ah, o re a leboga ka Randfontein ka mo utlwa he.
1: Madume ba thukana le thwasa. Ke nna ausi Anna mo ba dirile education. Ke kopa le nkgwatele Peki ya nene. Ke kopa le mmolelle gore ka mo rata. Re tshwaragane fela yaka batswadi ba re sile re tshwaragane fela yalo. Go sena sepe se se kenang mo magareng ga rona. Ke mokgwata ka pina ya Lucky Dube Together S1. Ke a leboga.
3: Hai, ke a utlwa le batho ba Together as One. Lena le o otla fela le babedi.
4: Hey, ausi,
2: ya matuka. Ah, tabatsa monate le tsatsile monate,
3: ausi.
4: Thank you, thank you.
2: Bye bye.

0: baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ga e ba o tlwaeta le lesedi fm ya bale ye ntle ditefelelo tsa gago di eme jwang ke a tshepa o tletsile go lefa ka botlalo a ke rekeke e fitlhile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nagana fela o seo le mabopong a maatla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo go ithuta ka botšhaba bo ikgethang le o iketsetsa megopolo eo kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tumeng sa bae e tlore ga o re tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o r tambo re lebile boithabisong bo o sa lebalegeng mo re tsamayang ka di-31 october o fitlhelela ka di-9 november 2026 e tsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi fm bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi fm bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi fm travel
1: Hwatsa maua. Mamela ka mikasa tsebeletsong ya lesedi FM. Mamela tsebeletso e senang thaka. Antoni mahlo hora ke a bosupa ena tsebeletso ke lesedi SABC. Nakamolo e bala ditaba tsena.

0: Hey. Ya ba letsatsi la botshaba taba e le hona o kengeletsa batho bohle. Na sa segele sa flaga ena e leng hore ke ya democracy le hore re ketekeng hantle ge le setshaba se le seng o ka ba mozulu, mosotho, mo afrikaner, mo khosa, nyisimane, mo pedi, mo tswana, mo tsonga, mo venda, mo swati, mo ndebele. O kiteke moho le wa mmala
1: ana jwale wena magwa mohlomong re a bona rona re a pere botshaba batho ba bangata le di company tsengata ka nnete di khotlaletse ba nke ke bone ka letsatsi lena la botshaba wa paro ya lo botshaba magwa pa galo ne ke botsa junior
2: botshaba
1: jwang eng
2: na le tgala le mo tshene ba
1: magwa pa ga a sa junior o la re ngone a re ke patsa ba boko bo ga botsa ke ha wena o le kobo tshe monna le ya sekolong hore e ke heritageing ke magwa a le kena lona ona ga ba ba tla kipa tsa maboko bo
2: kada wa di hopola ka tiba tsa ne tsa dikapi tsa bana tsenang le malente mo tse tsa nke pisinyana e kwala le ditsebe o e fa se ka tsa ka Afrikaner
1: a ne go tlile ga ba tla maboko bo kwa ge tshe ba bang bana lotla ka di short pants tsa khaki
2: le short pants
1: ya ka a re le short pants ba tla ka short pants tsa khaki jo ke mo tshaba ba bona short pants tsa khaki le sikipa sa maboko bo
2: kada ke bile ka
1: ai botswa la ba itlape a ke la ba fetu a bona ai ba be a re se tshela DJ Livayote
3: Botshe mo le mo nyasa dulwing handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Serie FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metso se gare ba shoma mabedi pele hora ya borobedi papa di bare go tlo buisana jalo le bokotlisi botlatsa mo kotlisi ka mane ka sehlopeng sa Mamelodi Sundowns bra Steve nga di Steve Kompela go tlo buisana le nna metso se ke mashoma mabedi pele hora ya borobedi ke letsatsi la pomolo ga lapeng le nna wa lena tsa majalo ka lo tloetse ka fela he ka ka no ra borobedi potso a rona ke yena ho wena ho ba mo Afrika borwa bo lela e gore ha motho hore motho a tsebo mo Afrika borwa ke ntweno e tsang hore le re ka kopana mafatshe monana ha o bua ke tshokere ke mo Afrika borwa e mo tla bua
2: ka mogore ratana mose
1: to phasa
2: mose ai kana mose ga ratana
1: hape le ha le mose thwase ga le mose thwase re gona le o bonana le pele o bua
2: ha re gona ha re ile a ke tswete le ro go tswa kae
1: yeah
2: wena wa ke go bona go shebile
1: tsena le magwa ya mose ke batho ba ga tamba thwa go
2: ha mona
1: yeah ke batho ba ga tamba thwa go le bona ka ha le re le World Cup magwa le re kopana lo ibile ke bona ba le batla batlo
2: bona batla batlo ba ga bona re tla le mang
1: yeah hore le nna ke tswa Africa borwa ke tswa kae kae kae ho ba mo Africa borwa o bolelang wena ho bolelang wena mamedi ke go tlotla ka nkani hora ya borobedi ke tswa ke tshe Levi's in the mix ah okay let's see la pomolo go pomola monate Yes, ena ke DJ Levi's. Yeah, re amane ho che party ka dipapadi. Tsebela tsaka mantla le Sedia FM. Yeah. Kwa itona re bitsa. Ke botshaba ba rona le DJ Levi's. O tshwere yona ya lapeng.

0: Alle Stimme Nummer 7 in der Fernbeziehung, Zirkel, Bilder, Schöne, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Angelina, Angelina, Angelina. Ja, la monate, Reiz, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Rücken, Ah, re pomotse ha monate. Ba be di go jwetse metsotso a ye be tsena ore ai re tlo buisana le mongwa di kakapa. Tse ke di hlomphanga holo ka nnete. Ke mongwa ba thubeleng hore ka nnete ka nnete ka nnete ka nnete nke o shebe bophelo ba hai. O khutlele morao le mongwa tswang teng o tla bona hore no thotsena di a gona hala fatshe mona. E mongwa ba thuba sa fetui ka nnete. Ha o ka shaba diphihlelo tsa hai. No tsaletse o ema hodima SABC na le jwetse o taba tsa lona empa ka nnete maoto a hae antsa hatile fatshe ke bua jalo ka mongadi Steve Gompela mokwetlisi coach my coach ke mokwetlisi a tlo re hlalosetsa fela hanyane ka tshebetso ena bona e ntle
1: Mamelodi Sundowns coach
0: a ntle tshebetso ba o tlile sehlopha se leng gore kgaitsedi ya ka Banna ba no chalete ba e kholang ba ka ga ka SABC se ba pa diska ga ka SABC
1: Coach Steve
2: le nkenya mathate njwa le wadi mela go se
1: mo le ka ntate
2: hey tsasa wa tsuba mantsoa lona ke ntse ke re ke na na mai ke mang ba na a ka tswang ho se a ba le mamela
0: Mwane
2: so ila kala wana le mutako mubare kikubila e mono. Ba tsodi ba haye ba ne ba dula tsheneni mara hantlentle yena ke ile mathekisi. Jwale ba mathekisi hanga ka Europe o fumana ba tletsetse ho hle mono ba sebetsa ke bona be leng hore ba fepa Europe ka mosebetsi ba ne ba le ka ho itsetsa hore malapa bona kgone ho phela. Jwale mutako aba tswa Germany he atla take mona o tla ha bo mare le re o tswa le Germany mare ke take so a bitla mona re ne re kope ke pine ha se mene e ba pala mona hore ke a bona hore na ho tshwenye mare ha o bua ka bona mo khansa lo se a ba mplela re monna na ke take shi mare ke tswa Germany kwa ene ke la ka ithuta German o ba ne ke bona re no mathata le anso ke sa hlalosetse le wena o tla tsame o bona re na buitse ke bona jwa ka u ba ka re motena ha ba tlo hlalosetse re na u bua e ka le ke ka un ke tlile mo sepe e tamara le mo sepe di mo le tsha ke petikete
1: ai wa sebetsa
2: jo ne ke re u kwa he e ba tsukara
0: e
2: tsotsa ha motho a bua se sopo kapo abua tsosa kapo abua tsuwa puo ife kapa ife ho bela hore motho o hlompha le lokoleng kapo o hlompha batho ba motho a khona ho bua maleme a mangata itseng ke motho a lekileng ho hlompha batho be le hore puo ya bona ke yona ke eno hore a leke hore a ukwise monahano wa bona le dipuo tsa bona ona le mona na tsara ha o batla ho bua le motho wa tla kena pelong ya hae o tsena dilo bua le lene la bona ka nnete tla thapa motheno ke la baka tsa le tibile stage se ke ne le mo o kwa re dikara o re hona na o na mo ka kipitike I have to na ko mo ha le bo bo bo bi o tsantsa o leke ka tso story o bona na o lwana jwang ka tsamae ke dilo stage
1: Coach taba tsa rona le wena dikeketsa fela ke a hopola ke haibe ke hopola ntlola ka sebetsa le radio station eng ka mo haibe ke hopola fela he
2: manta sele le ra 8 o'clock lona ka ka tswa di bitsa prime time
1: eh
2: ine re ha o re kena television ke bona o krore kamona ke tshwere le bo mathosa kamona ke tshwere le film singa tsibapadi le artist re a ba botsa rena tsa dipapadi le culture le art di kopana jwang re qoqa ka tsona le bona o kgone mo tsamo ritsa artist e ratang sloka se itseng le tsibapadi sa sloka se no re ba kopanya re qoqa le bona ho kopanya football le ntina le art ya tsamaisa
1: sha
2: one ha art le culture di sa kopane le sport futhe ya teng ha e kopane empa ha di kopane ke futhe e tshwana le Magnificent Wednesday ka o tsela ha tsona di ntho tseno di consolidate di thuto le thupelo education e batla e advance yo lo ka hore okay ha e ba tsiri ha e se le bana hore motho o tsanta be le hlompho be le dikokobetsi hare mo ke nemo sport le art a practice ona hlompho le dikokobetsi jwa it both theory le practice a botswa motho ba hale mo
0: mo go tlisa re bua ka papadi ene kgolo ene le bapala mafelong a beke ke batla mo Afrika borwa a utlwisise hantle gona le mone ke shebile gore ha le kaya laya ke bone go hlama bitso a bo PSG mono kre ye bana PSG to a PSG ena elitse ba o go re hlalosetse ka papadi ena ene le kgolo ha kana ene le bapala mafelong a beke eo ke ne ke mametse ntate o mong wa dipapadi wa Nigeria ana re papadi eo na wa ipotsa hore ma Afrika borwa re a tseba ntho e Sundowns e yentseng ka papadi eno re a utlwisisa bohlokwa le gore re tshwantse re be motlotlo jwang ka papadi eo ke batla o e hlalosetse mmamedi papadi eo ya Sontaha e ne le bapala e le hapileng ene e kenyeletsang mabitso a bo PSG ha o ntse o ua pele o go re hlalosetse hantle o e tsalang mo
2: ba tsukara e kgolo ntse le rona ga ne re shebane le yone ha o itswa beta o itswa preview ya teng o ne o kore ai the way ba lekang go tapodisa ka yona the way ba lekang go bua ka yona re batla re sa utlwisise gantle go fitlhela re be re e bapatsa batho ba bona gore nama setlhopha se ke bo mang ba bona dibapatsi ga ba tleta mono ga tleta o tlhola mogopeo ga o hlaloswantse rena nthena e bolela gore jone lefatshe ka bophara go na le di-continente tse six di tsheletse di leng jalo gore ke Africa or ke Australia ke Europa ke America ke Asia ke Pacific ka o fela ga tsona di a compete gore banna wena Sundowns o ine Champions League ya Africa wena Alahli o ine Champions League ya Asia wena PSG o ine Champions League ya Europa and then bona bukenpele le di-six le le jalo re batla go bona rena kakapa ke mang jale it's more like go batla go bonagala rena ke setlhopha se feng lefatshe ka bophara se e leng gore ke sona se e leng gore ke bo mampodi jale e qala ka gore mathata a Asia ba ile bo bapala le mathakala a Oceania kakwa ba tlhola ga ba ketsa go tlhola ka mone ba batla go rona jale jale se le continente tse tharo jale se di kopana gore okay jale wena Africa kopana le Asia ena le Pacific re bona gore ma ke mang a tlhodi and then ha itse le jwa lo tsore half the world karolo ya di continent tse pele tse tharo tsa tsone se di kopane jwa le mo re leng teng jwa ka Sundowns se re khutse half the world re sa le tlo go kopana le mathakana a tsong khonne bolo ba tswang America belo mo le bona ba tswa pala e playoff ya bona North le South America and then ba kopana ha ba ketsa mole ba kopana le rona a tsholana lo kopana le Europa e tla be le yona ga le ya o ketse ka tela go le ho le lang mo mo tsandaro se le nte ke bo mang go di ba Asia le Pacific le Africa so se re kwinte le Africa ena e re tsela ka o fela ga yona re le go Asia e tsela ka o fela ga yona le Pacific so le re sa le tsugo emela mathakana a tswang go Americana re ba tente le bona ba ba sehla ha re tsetsa he be re ya go PSG ke ke bo mo ba papa di ne e yo kholo bona ho tsetse tsala ha nna ke di tlo ha di tsala o sa ka wa etsa mo somo research o sa bona ha ntor na ke e ye kai ho tsala e ke ba tsa e tla e le bobere mara ha nna ka wa ishera le rona ke bona re le bo ha mo ntho re katang go etse e golo ga botlhoko and-e ga re etsetse rona bathuka re le tshwasagatsediata re etsetsa maAforika Borwa re etsetsa maAforika re le ka otlisa tlhompho le gore recognition le respect ya gore maAforika lona ba na le bokgoni ba go etsa nthweno e re ga re katsa bapala dipapadi tsena re ihlola go bo o tshwana le histori e rile ra isiane rile go club world cup ka morago ba le morona o botseng pele ona go na le maAforika Borwa mosmo go na le maAforika go na le setlhopha se o tlile Mamelodi Sundowns jale ga re a emela rona fela mone re emetse maAforika ka go fela ga ona re emetse bathang in the southern part ya Africa SADC re emetse maAforika Borwa re emetse PSL nna jalo ka mošhanyana ya tswang Freistata ya tswang diplaseng ke emetse le mfano ore a seletsang ga bazolo e leng gore ga ana golo le tshepo le tsebo ya gore o ka bapala stadium sena se re leng mo sone pele ntho re etsang ga re etsetse rona re etsetsa batho be e leng gore ke basitse kao fela ena tsena kao fela ga tsone re leboga ba motsetse le Mamelodi Sundowns se disupportara tsa bona.
0: Ai, ke rata ka mo we hlalusitseng. Mo mamedi wa
1: itlwa. Ai, mamedi khona a utlwisisang. A tsiba hangata ha Sundown se hapa batho ba potlakela ho lo sheba hore mo hope ke bokae.
0: Ai, kholo thwa santu.
1: Empa ena o qetang ho ibua yona ka nnete, hey e re galemeletse, hey re la ka gatellwa re le Afrika Borwa. Continent e mona ne re tellwa. Ai, empa Mamelodi Sundown se batla re thusitse.
0: Ai.
2: Ba tukara o tswa ha ntlona ho buima ho loka e go lo mona ene mathakale a North Africa a o ya ho di mo Africa kwa la o ya ho West Africa Africa ena ba e kentse po go thoma ke bona ba dominator ba le le ka o khala campaign ya yeno bo u da tlana bo alakh li bana bo man ka o tsena ha bona Morocco kwa tsantsa re kene bo Algeria bo Egypt re tlatla ke tla re tlatla re ba otle re ba tla khala tlhakanya le le ba le West Africa le teng ke teng tlhelo jwale ntwa ene re bona ga re bone le rona fela jwale ka masanda wana re bone la the southern part and the central part ya Africa gore go ba le le tekano e ya right khona ba lona le itse di po mo le jwale tsantse le rona re le challenge mme ga o bona lo ba tsikara ba le ntse tsena ke se di tsang rona ga o se wa Africa ene malo ba mona jone ka bana ba se lona le tsela hantle ntwana ya hore Africa ile a hlaitsa ho tla ke phisi ya mena e nyane na ha continent e ile go ro se ka tsedi ke nna tanga le ona ntwe ne o fana ka moelelo le kelelo ya hore rona ma Africa re nya se re itele re gele fa jwale ha ntse tso tsana le se di tsana le bo sa nna o se ba romela malaetsa o tse e hlaitsa ntwana re buka pele ha re se o nagana gore re sona we are actually bigger than that re teng go tla le re hlompe go bale we deserve to be respected.
1: Hey coach re a leboa re a leboa ke a gola ha re atamela papadi ena e leng gore go tlo pentwa ba bang hape re tla boela re fumana sebaka sa gore ke re kotlelwa ke a bona Mamelodi Sundowns se sebeletsa o penta lefatshe ka boyelo nta
0: ka boyelo ngwanaka ka boyelo
2: ka ba gore ka boyelo bane nna le ba bang ha ba ba gotla go di se pedi ke re o go se ba ra ba nna nna re gathetse re batla la dija jwa le na se a rona re ba ta bona ke
0: bo sebetse o motle ke tla o mema hape coach Steve ka nnete ka mehla le mehla a ho bua le wena ke hlompho e kgolo boss wa ka re lebuile haholo
2: bana ba se modimo le fema ke mpa ke tsapela ke mo bana mo bana ha le bone ke mametse radio ila ka tswa moya ka ikwa ga thekinya ha ke bua le lona ka o kwa ke bana ke le mo ke kore ke ba mo rolo ke tlala ma le ka jeno le a mo tla ke na go le nya a tsheta o bula radio ha manela le ntla ba tlhokada ha o kwa thwasa ka go le yena tshipa di ra tsapana le se ha le tlile le se le se ba le a re tibi sa modimo a le fema
1: amen ra le bo a coach au mamedia ga le bo ha ka nnete ke motsotso re furaletse ho raina ya borobedi ena tsebeletswe ke le sedi SABC na ka moloi o balata batseng.

0: ra tseba o mametse le Sedi FM entate re a o rata re a leboa ka mmino monate ena ke burn out sipo hot sticks mabuse ke ngwa dipina tseng hopotsang ntaole ga o se ntaole mme a ntswalana ene re ha selemo a sekwala gantle ka Christmas ke motho a phe angela ka Christmas ke ngwa dipina tseneng di lla gagolo o na le motho wa mogongo No, go go ja efa ngwana. Ke na he motho a latang. Ke nya ntse na tsa mo ja efa tsena le sethatha. A o sintaule. Kamara tsamara tsa se refa motho ba mo nate a hono kamara ka old gray ka blue fontaine. Petla belimo. Ya tsabeha ke bua jwalo ka usane 26 e twasa ka moqibelo. 26 September. A mama di hotla tlo kopane. Pitiki qala ka 11 Hussein. Eta pshatla kana jwalo fihlela o renya botshelela ke famo famo atso eta tswa ho tla thunya le role ho tla ho renya botshelela fihlela bosiu entswa ke mpesi ke motshepile ka bono le magube ke ba tshepile ka bono
1: magube di jwalo le yena o pitiking wetsa la
0: ha ke
1: Magubedu ke tla mo sia mona. Magubedu tla tswa ga famo he, ntswa ke mpesi a tshware e pitiki.
0: O
1: eng? Ha ke ya pitiki go sala bana nga na fe. All grey ka ba le ka blom fantim bana. Ka mo qibelo 26 okay o sa ni ke mo qibelo no re ngwa 26 o tla re ka le shobala botsomo ngo sengwa sala ntate. Ya ke khufa 2026 PT ticket tsa bona phase 1 ile 175 gating ile
0: 250
1: ihlile jwalo 250 gating money
0: phase
1: 2 ya ba 200 gating 300 VIP itwa 900 jwale tla qala go reka le shobala botsomo jwale tla ba ke pitiki le famo magubedu tla tsamaisa enana ya famo ntswaki mpesi tla re emela ka mona tsamaisa enana ya pitiki o tla ba monate agolo ka nnete kufa mafelongana na afeke ke le shobala botsomo di betsatsogele bile tswalo reng ya bo robong the biggest morning drive tagoa breakfast show le eme jwale letsatsi la ao kajeno ke a tseba ba bangata ba fitile ka sekofo maobane a ke tsebe kore ga e tlo ba letsatsi la phomolo ga itse di aka Afrika borwa bosiu bo ba pele o letsatsi leo ha e ka re mafela se a gao
0: se pitipiti
1: se a gao maobane ke tswa deep blue
0: hai
1: ke lo bona mgeteza ka mona ka DK ga itse di aka kae ka re ke ka re December
0: ene ka re December ha ke tswa nna ne ke le four slow maobane
1: yeah.
0: ne ke le ka mona ka spray
1: ka simona atima
0: ne ke le spray
1: see Deja fast
0: kada tsetswang ka N3 ka le nthene mmakatsa letse kena
1: eh a di japa
0: ke ho etsa hala
1: japa gore e mong ke yona hana jwa le tse ka rwa tswa hloela re tsi ela
0: o ntsa re ithela sa
1: re le mo South Africa ha o tsebe ga talelana le lihlaka ka tsebeng ye ka patsebeng ya fela ona le tsi ai batle ntotsa ga te batla o paqame gaitse di aka jwa
0: butle re jwetse eno wa tsi u itse re na le ticket tse ga etsa
1: pitiki pitiki o jola ga ba fetse kae
0: ga ba fetse ticket tse
1: ga ba fetse kae ah ya ga
0: 5 double
1: e mo tshaskala ta ticket le nngwe man
0: 5 double
1: tsama ke ba 2 by 2 ba be re na le double ticket tse hlano ba 2 by 2 letsana jola 086 003084 ba tla pitiki 086 003084 kopane le famo ka mo ba go bedu tlatsa maisa famo pitiki ke ntswa ke mpesi mo qibelo re ya ngona a o batla o ya go tshwere di ticket
2: loko la botlhantsa ke ba ha o jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go di 70 sotsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka di tlhahiso tse jalo ka 1 kg stock country spread tub ka 44.99 o boloka 15 rand ka pa 500 gram rama original break ka 26.99 o boloka 10 rand di theko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha tipa isa le teng spa fela hona le dipehelo
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Best deals ever.
5: Now wa tseba seo bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeko wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka di 11 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
7: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
6: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
8: Le serie fan. Aquí muy lejos.

0: 7 KO Youngstana Blackie etsebela tsoya le CDF fan.
1: No Africa bro sebetsile ka leko sebetsile. Ah o ke a tsepa lwana o dubela hle. Ah lo wena o tla boleka ka ndaka ya dibolong ka mane ka Kronstadt ba memme. Glo shebella bana o tloa ba ne ba kampong ya under 9 fela under 17. Ah o tla bagena le bo coach Pitso Mosimane, coach Vela Khumalo. Ke bone Bennett Chinene, ke bone lwana o tentso vila kazi. Jabu Mahlangu. Re lo tsietsa kampong e tsalang ka ka free starter a o tlaba monate a holoka nete Africa borara ka kopana ke yo mana o renga borobong hape o fitlela o renga bokae bana o renga botshelela ha o sane o fitlela o renga borobong ka la bohlano tlabe re kwala jalo beke ya re tlabe re kwala beke o ngata thotsetsa lang ke bone le re tswa go vilimane ba kala ka tournament ya bona moqibelo o tlaba fela jalo ho bondate go tlilele ka mona ka David Tini le bona ona le dipapadi tsetsa lang ka jeno jalo ka ile la bone tsena ba rena le top 4 engwe kotsi ka mona ka vota ka mona ka Jobsonville Africa ka David Ten Africa bora o tsa ona tshela ba thusa ke mkaka se be di tseke betse ile tore
0: amara tsabela tsa CD FM lena ke monono ke a usola khazang sentse ke tshwere ha re hopotsaneng matshwana ha a re kopanang ka tlasa ona ke flaga ya naha ke le ka tsho national coat of arms o ska ba le bala hore ina le lelomolane la Protea ina le nonyana le letsatsile tshabang e be re na le popolo ya naha ke Springbok e be re na le nonyana ya naha ke Blue Crane e be re na le palesa ya naha ke King Protea e be re na le sefate sa naha ke Real Yellowwood e be re na le tlhapi ya naha ke Khaldun take care ba re tsamaisa le FM ke tika monate hle le lona ba ya marayeng ka jeri tlokomele mo yang teng shikupu shibankofu DJ Kanyani tsamaisa le CDFM.

ke a dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. A re fumaneng lentswe la Modimo tlasa sehlogo sa rona se reng boloka botjhaba ba hao. Re fumana lentswe la Modimo bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya boraro, mme re bala temana ya leshome le motsomong. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, bona ke se ke tla ka pele, boloka se o nang le sona, e mong a tle a se ke a nka moqhaka wa hao. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kriste morena wa rona lentswe lena le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Momamedi, letsatsi le leholo leo Afrika Borwa ketekang letsatsi la botjhaba, lentswe la Modimo le re bona ke tla ka pele, bona ke se ke le teng, boloka se o nang le sona, e mong a tle a se ke a nka moqhaka wa hao. Ka mantswe a mang, Johane mongodi wa buka ya tshenolo o re tshwara ka thata se o nang le sona. O re Johane ngwangwarella ho se o nang le sona, se ke wa se lesa, se ke wa dumela maemo, se ke wa dumela dipuo, se ke wa dumela eng kapa eng ho amoha mpho yeo e fueng. Tshebeletso ena e re o se re sa kete ka letsatsi la botjhaba, boloka se o nang le sona, boloka botjhaba ba hao. Botjhaba ha se morabe, botjhaba ha se o nyatsana, botjhaba ha se o ya ka puo ya itseng, empa botjhaba ko ananelana re le setjhaba, ko tseba lefa la setjhaba leo re nang le lona. Mme lentswe la Modimo le re, re boloke seo re nang le sona. Ha eba o na le ntho Modimo a hlonolofaditseng Afrika Borwa ka yona, ke hore Afrika Borwa le ha e ka ba le dipuo tse fapaneng, le ha e ka ba le merabe e fapaneng, empa Afrika Borwa e nngwe. Mme ntho o e bontsha kopano, mme tshebeletso ena e re o se o sa keteka, boloka botjhaba ba hao, boloka kgotso ya hao, boloka nalane ya hao, boloka nala ya hao, boloka seo leng sona, boloka boitsebo le boitshepo ba hao, ikgantshe ka bowena. Temana ena ha e qetella e re e mong a se ke atla a nka moqhaka wa hao. Momamedi, o se ka ba dumella.

0: mang ya ka tlisang di phapang tse ka qeteletseng di etsa re jalele hloyo empa buluka se o len sona o yentse ka setshwantsho sa hao a o rata o soka o mo rata a o tseba o sa mo tsebe buluka ke gona buluka botšhaba ba gago ka o buluka seriti sa gago jalo ka mo Afrika Borwa kutlo a e beketso amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Thabiso Ntlaseng ka malaetsa o matla ho seng hona re le buile ntate hona hantle ka letsatsi la rona la botshaba me ho pola hle mo mamedi motle o badile bukeng ya tsenolo gaolo ke ya boraro temana ke ya leshume le motsumong mesoso e mashume a mabedi le metso e mena pele ho rra ena ya leshume ke se ke tlabe ke na le mosebetsi mo ho le nna mo le boheng o santsa le teng mo mamedi motle di papa ke tsa cricket tsa ODI ke tsa pele ka jeno di bapallwa ka bana ka KwaZulu Natal Durban o santsa leteng re ke fetele ho yena rutlo rena ebe di papadi tsena o di bona jwang laps mulebuheng dimela ngwanes hi mulebuheng ke qeta mo fumana hona rena ha ke tse bo rena ho etsa la mamedi motle re ke fete mona ka gutla
2: Ke tika ho romang, ke tika mo tswanti.
3: Ntse le mo ya tlo yeso.
2: Ke bo tshaba ba hao le sedi FM.

0: na le pina e monate ka nnete. Tumela hle metswalle ya ka emetle.
1: Tumela me Mathepi.
0: Bana ba ka.
1: Me Mathepi.
0: Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang seletswa sa mmino sa mohlolo.
2: Me Mathepi. Ke kgolwa gore ena ke engwe dipaletse monate tse o tlholang go phetela tsona.
0: Hloni o bua nnete ngwanaka. Le ena ke pale e monate. Ha re mameleng ka hloko goba e ya qala. Tshwenene phela le maloma yona ya bitswang tshintshi e tala. O ne a sebetsa ka thata, a ga dibanana le monokotshwai gore di tle di tsebe go ja. Ya ba tshwene e nka qeto ya gore, jwale nako e fihlile ya gore e iphelele e le nngwe. Tshwene e ile ya re.
3: Maloma tshintshi e tala? Hai, jwale ka nnete pelo ya ka e utlwa bohloko ga ke lokela a go hana le wena.
4: Abu.
3: Ya malume tshintshi e tala ke lokela o etsa sena ke sa le o ipatlela lehae le o e leng laka
4: hee ke o lakaletse
3: matlhonongbo
4: mamela hetshwene go na le seo ke o tshwaretseng sona ee ge tle ke etsee nkamoke gona nka seo
0: malume tshintshi e tala o ne a bua jalo e le gane e letsa tshwene seqha sa mohlolo le seletswa sa mmino sa mohlolo
4: o ntse o mametsa ke re tshwene
3: ee malo
4: eke go sa tsotelele gore na o tsomang o tla e tlhaba botsekeng ka setlha sena
3: ona
4: ee gape ga o bapala seletswa sena sa mmino
3: ee
4: botlhe ba utlwa mmino o o tswang go sona ba tla tseka ba etse menyakwe ee ba sa gaotse o fitlhela wena o emisa go se bapala
3: ona
4: ke a o bolelela
3: ba tla tseka
4: ga nka tseka magina go ke a o bolelela
3: o tlaba monate o tlaba monate malo
2: e be selo tsa se sa mmino se tshwene a neng a se fiwe ke malome ke sa mofuta ofe mme Masepi gona tshwene e tlatlhe e tsebo se bapala je
0: hei tlhoni tlhoni wena e be ka re motho o lebetse ka dipotso tse mona tsa gago tse ngata ache jale ga ke tsebe gore na ga o le jena ke araba efe ke tlogelela efeng empa he ngwanaka ke dumela gore tshwene e ne e tseba go se bapala le ao le jalo he ga re tsweleng pele ka pale ya rona gore re tle re utlwa gore na o ile a qetelela o etsaetseng tshwene ile anka seletswa sena ya leboa ya ba e ya tsamaya tshwene e ne e so tsamaye bogole bo bokae ga e tla teana le phiri e ipatile ka gara moo
3: hei dumela phiri
5: ee wena ke le ka o tshwara tshepe yane thola
0: tshwene e ile ya nyarela e le ga e leka go bona tshepe e neng e ntse e tsamaya ka gara jwang
5: wa bona jwale o entseng
3: ke ntseng
5: wa bona jwale o entseng
3: ke ntseng
5: o e baleisitse
3: nna ke le goletse a onka monyetla ka nna hai empa ga motswale ke maswabi e ne e se maikemisetso aka empa o seke wa tshwenyega ke na le seqha sa mohlolo mona se ke se fuweng ke malome wa ka malome tshintshi e tala nka thunya eng kapa eng ka sona
0: ka gobane phiri e ne e sa kgolwe sena seo tshwene e se buang e ile ya bolelela tshwene gore e thunye lekala la sefate tshwene e ile ya fela ya etsa jalo phiri e ne e ntse e sa dumele e ile ya re
5: ga o tshwene ga o tshwene motswale ke kopomphe sona tlhe
3: ko fe
5: ke a se tlhoka
3: hee o ntse o kutlwa gona o ntse reng ke a fuwa jalo ko ofele nna
5: ke a o kopa tlhe
0: jale phiri ne e kgenne ka gobane tshwene e ne e gana go efa seqa e ile ya kgomela tshwene mme ya e loma ya e tsokotsa go fitlhela seqa se tswa ka matsong a yona phiri ile ya senka ya ba le ya ka sona nako ena mo teng go ileng ga tlhaga phokojo ile ya botsa tshwene ya re
4: ke go baneng ga golola tshwene
3: bedi o tsitse seqa sa ka sa motlolo seo ke se fuweng ke malome wa ka
4: ke taba tseo ke sa rateng gore tseba tsena ge wa tseba ke ntshwene
6: ntatele re tla batlana le yona re bolelele gore e se gotlise
7: ntseng ke gona o mogolo bona o nteteditse jang bona maceba a go nna mona wena o molwantse ebile ke thaka gago
6: tla molwantsha o lokile
0: ya baphokojwe le tshwene di tsamaya mo go ya batlana le phiri ena ya setlokotsebe ga di se di e fumane phokojwe e le ya bua le phiri ya re
6: phiri
5: o e phokojwe
6: ga ke re o tsutsa seka sa tshwene se gotlisetsa go yona gona jale pele ke o bontshana nna ke ma
5: eng tshwene e se utswitsa go nna
6: eng
5: tshwene e se utswitsa go nna
0: phokojwe jale e ne e maketse e le ka nnete e ile ya sheba tshwene ya sheba phiri ka gara dithaka tsa mahlo ya tlosa mahlo a yona go sheba tshwene e ne e sa tsebe gore na ke mang go bona ka bobedi ya bua nnete
6: wa tseba keng ke bone ka tabene ya rona ya nkaka ena wa tseba go tla etsang re tla lokela go ya lekgotleng le reng yamane go mogana tau le nkwe ke bona ba tla etsa kato ya gore seka sena ke sa mang
7: seka sena ke saka ke se fue ke malome wa
6: ga ke na bonnete le nna ke letseng
0: mane go tla tshwene e ile ya bolelela morena tau ka moo phiri o tsutseng seqha sa yona ka teng phiri e ne e bona gore dintho ga di tlile ga di tsamaye gantle bakeng sa yona e ile ya sebela phokojwe
5: bolelele lekgotla gore tshwene e bua leshano ke go tshepisa gore ke tla golelana le wena seqha sena ga o ka bua leshano lena laka
0: ga morena tau a bolelela nkwe gore e bitse phokojwe go tla tlhaelela ka pele phokojwe e ile ya re
6: lekgotla le gabane ke ne ke ntse ke itsamaela mane thoteng ga o fe le moru ga ke tla bona phiri e thunya ka seka sena sa yona e ba ke bona tshwene e kgomela fatshe go tswa sefateng mme a tshwera phiri tshwene ke lesodu seka sena ke sa phiri tsena ya utswa tshwene ena
8: ka nnete ka jone ke tlhotswe a tshile diphoofolo di tseba go bua leshano le ga o le jalo he o seke wa nyagama wena tshwene nnete e na le ditsela tsa yona tsa go tswa
0: o bua nnete ka nane e le ngwanaka qetellong nnete e tla tsebagala ga re tsweleng pele ka pale ya rona tau le nkwe ba ne ba mametse ka tlhoko ditaba tsena tse buang ke phokojwe qetellong nkwe e ile ya ema mme ya thetha segotlhela
9: re fumana tshwene e le molato ka o iketsa leshodu mme re tla e kwalela ntlwanatshwana
7: nna ke a utswa leto
6: nnete
7: ka batshwane mantshwatse nna ke a utswa leto seka senono ke saka bokojo o bua maake ke kopa le seke la nkwelelatleng
9: o mokgwa e mebe tshwene balebedi nkantshwene na le ikwalele gona jwa letsela
7: pekeaka ke kgomama ke gapele ke kopa le seke
9: lankwaloisentlwanatshwana
0: ke ka yone nako ena mo teng tshwene e ileng ya gopola seletswa seo e se fuweng ke malome tshintshi e tala
7: moganaka ka kopotlhe wena mogana tau le wena nkwe nna le ka ntumelela go letswa seletswa se saka se ke se filweng ke malome pele le ka nkwalela ka o kopa
9: sheba potlaka gona jwa le tsena nana pele ke halefa
0: ya batshwene e ntsha seletswa sa yona sa mmino ya qala go seletsa molodi wa sona o ne o le monate go jwa le morena tau nkwe phiri le phokojwe mmogo le balebedi ba ileng ba qala go tseka tshwene e ile ya letsa seletswa sena sa yona e sa gaotse diphoofolo tsena le tsona di ne di tseka di sa gaotse go fitlhela maoto a tsona a se a opa ebile di se di sa kgone le go
9: hela ke kgatetse jwale ga ke sa kgona le go tseka go feta mone
6: ke kgatetse jwale ga ke sa kgona go tseka le go feta mona
0: le ga phokojwe e ne e bua sena e ne e sa kgone go ema fela e sa tseke ka gobane seletswa sena sa mmino se ne se ntse se lela se sa gaotse phiri ile ya re
5: a ko emisetlhe tshwene a ko emisetlhe motswalle ke a go kopa ke kgathetse
0: empa tshwene ke ga e ntse e tswela pele go bapala seletswa sena sa yona nnete ke gore diphoofolo tsena tsotlhe di ne di kgathetse goo di neng di sa tsebe gore na di ka iketsang di ne di ntse di jeka di hemesela di sa qete ga seletswa sona se ntse se lela jwale tau ke ga e leka go bua le tshwene
9: ke a o kopa tle tshwene ha o ka emisa o bapala seletswa sena sa gago ke tla o fa eng kapa enye o e kopang
3: o go tlhamphang
9: eng kapa engwe wa e kopang
3: o lokile ke batla sekgasana
9: setlha sao
3: nkopile gantle phiri e lokela go kopa tshwarelo go nna ka go se utswa go nna le phokojo e lokela go kopa tshwarelo ka go bua leshano ka nna gape ga ke batle go kwalwa ntlwana tshwana nna ga ke lesodu ga ke lesodu
9: le utlwile ga phiri
5: o e moradaka
9: go tlisa setlha sa tswene monna gona jale tsela pele ke galefa monna tshwene ke ke ya tlhola e kwalelwa ntlwana tshwana la kutlwa gona kereng
0: go netefatsa tsotlhe tshwene e ile ya bapala seletswa sena sa yona sa mmino nakwana ya ba ya sebeya ya nka sekga sa yona sa motlholo mme ya tlwelela sefate se seng se neng se le gaufi le mona gotla
2: go etsa gantle ka boitwaneela wena tshwene diphoofolo tsena di tshepa lebile ga di na nnete maoto a ka ya opa ke ikela kwana motseng o gole mo teng go senang ditshwene ditlha tsa motlholo kapa tsona dilo tsa tsa mmino
0: jale ke gankwe le yona e tsamaya tau yona ya sala e le nngwe gore e tla e tsamaise ditaba tsa gotla mane godimo sefateng ke a tshwene e ipolaisitse ditsheo ka sena seo e se bonang ile ya re
3: ke a leboga ke a leboga malometshintshi e tala
0: bana ba
1: mmatshepe
0: ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fitlhampheletsong ka teng ke a kgolwa le lona gotlhe moo le mametseng le le gona teng le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le sone ke phoofolo efe e ileng ya tsamaya legaeng la bo yona go ya iqalela bophelo sebakeng se seng
1: ke tshwene mme mathepe
0: malometshintshi e tala o ile a fa tshwene eng
2: o ile a efa seleotswa sa mmino le seqha sa motlholo mme mathepe
0: go ile a etsagala eng ka seqha sa tshwene
1: phiri ile a seqekanyetsa tshwene mme mathepe
0: na tshwene e ile a qetelela e fumane seqha seo sa yone
2: ee mme mathepe
0: ke a leboa metswalle
10: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya ntle mme mathepe lenaneo lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

Umsingizane kina lemodisa ke tlabe ke hlokang mo mamete motlhe ere be hantle metsosung e le shume le motse mong ka mara hora ina ya le shume unse mametse le nane ola e tlabolle ho le sedi FM ba sebantetse ditse disedile ditikete tsa kufa pitiki le famo tse etsa halang ka moqebelo ona o riang ru libile mo mamete motlhe ao bomme ba sentse ba itukisa bomme ba sentse ba itukisa bomme ha ho lo bana ba aparang di shweshwe le dikobo a hle wa tseba ku jwetse ere ku jwetse fela go rena o ba motle ha o di aperejwa ha se shebale hantle ba se thuke batho ba ithatang hampe ha mapere di shweshwe tsa bona ha o kena ka rana ha ka mana ba gotse ka dieta ba ba mbile ba dirata ka ditopo ka dipendos ha o kena ka mane tshele ha o wa pere shweshwe sena ka teki ach ke bona ka nete ka go se phoqile ku jwetse Jale nna ke ke bore ka nete se le setle sheshe sena ha o se o tlile o itse dieta o itse ditoponyana tsa hao ba bang ba di ratang ka ditopo he o fumane mosadi eno a le motle le dikobo tsena tse o re di aparang ka odimo o hlokomele o ya para ka tsela ene paetseng e hlokomele o ya para ka tsela ene paetseng mela ena ya kobo ena ya hao ya basotho e tshwanetse e mathe ya tlase e iska ya kwana e tshwanetse e ye tlase mela eno ya kobo ya gago o shebe ga o tlo e apara ka moqebelo mona ga ke batle ba ntse ba o supa-supa ba o sheba-sheba gore na o e apere jwang kobo e o a bonagala ehlile ke motho a kadimileng fela ga a tsebile gore na rona ba setho a ntlentle re apara jwang tswele se ka batle go gobe gampe mono go gobe basadi ba ja lesela ba ba ba bebebebebebe se ka banka mokete ono wa famo gannyane wa pitiki gannyane ho tla be ho le hobe ho nkga seshweshwe mono ho tla bong kha seshweshwe ho le hobe be nna ke sentse ko jwetsa mo mamedi motlha ke batla o fitla mane ebe o iphumana o nyenyefetse ka nnete o ipona se ka ga o karolo ya hlopha sena nka re baletse mona basadi ba yang pitiking ba tla o jwetsa gore selemo se fetileng ne re jele lesela thule ho le hobe ho jwa lesela mono seshweshwe ke seshweshwe ka seshweshwe di-patterne ka di-patterne tuku tsena ntate o e fasa e kareng o ne o sa batle o e fase wa di bona tuku tseo tsa basadi wa lesotho ga ba di fasitse gantle mo di-tycoon tsa teng ga e tla letlhoka o fela etšhe o ka nna e tlatsa tlhoo ga e be utlwa e kareng ya o tshwanela o e tlatsitse tlhoo empa botle ba yona o tla bo bona gantle mosadi a e tlamme ka gona sa batle o e tlama e dutse fela odimo mona empa e tlameile bo bona e kareng e tla tlwa ewa a the ga ewe e dutse gantle ke bua ka ntho e ke e tsebang akere jale ke a o jwetsa goneso a ya kobeelele teki tseno tsa gago ka di all star tseo di beelele ka thoko ke ke bone ehlile le sona se ratwang seta seno ka seshweshwe a ko di beelele ka thoko kobe mosadi a motle hobe monate mane hobe monate se ke la lebala kobo di-line tseno mela eno ya kobo ya gago e tshwanetse e ye tlase ga o e apere mono kobo eno ya gago he ba banke a tseba le o tla ditšale he go se o le gobe matsatsingana go tlabe go le gobe nonyana di dula batho go tlabe go le gobe be jale re tsamaya re tshwere go ikateka mo a o sa tsholo ngwanana ga e thule ke tlabe ke le mo bjampe tla be ke le mobe hampe tla be ke le mobe be re mo tshepile ha

0: me ke boetse hape he hona le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena metsotsong ena e leshome le metso mehlano ka mora hora ena ya leshome re tlo bua ka tumelo e re tlo bua ka tumelo ya hao ha o ntso tla o hola ha o bapisa le hona jwale ha e le wena ya seng e le motswadi tsela eo batswadi ba hao ba tlileng ba o hodisa ka yona le tsela eo ba ileng ba o ruta tumelo ka yona ha o ntso tla o hola ha o e bapisa le hona jwale ha e se e le wena o le motswadi o ruta bana ba hao o tataisa bana ba hao ebe mohlomong o nahana keng e batlang e fetofetohile tsela eo wena o ileng wa hodiswa ka tumelo ka teng ke batswadi ba hao le tsela yeo wena ka jeno lena o le motswadi o hodisa bana o tataisa bana ebe o bona o fetofetotse kae kapa o bona o ntse o tshwere ho ya ka moo batswadi ba hao ba ileng ba o ruta ba o hodisa ka teng me mohlomong le kutlwisiso ya hao o bona e matlafetse ho feta ka moo o ne ntse o hola ka teng o bona o sile tumelo ya hao e batla e se e matlafetse hona jwale tje dilemong tse 086-000-3084 086-000-3084 ke nomoraka ya mohala mo mamete motle a re ke re bue taba ena o hodisitswe ka tsela itseng le dumela ho se itseng le lelapa leno mme ke bona o hodile ka jeno e se le wena ya tataisang bana ba hao ho fetuileng ha o sheba kutlwisiso ya hao na o bona e ntlafetse ho feta ka nako o ne o ntse o hola ka yona le sadi FM mo mamete dumela Dumelang? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Lisa DFM, Dumela?
1: Hello, Mama.
0: Dumela, Meleke?
1: Good again.
0: I'm an auntie.
1: Yeah, Mama.
0: Hey.
1: Name, ki magia muletani, ki muletani. Me umudi si jelinta tuaka, ba umudi sa hanche. Ke tsaba tsumpo ke ngono ana jwale ke tsofetse ke hudisile bana ba bana baka se ke dutile bona ke ba hudisitse hanka ke bana ba tsaba mophukeng ba tsaba tsumpo ba rongwa ke ba roba ba sohile nne ke a lebwa nne
0: eh impa bo dumedi mba house la yo hudisitsong ka yona na o hudisitse bana ba o ka yona le teng tabeng ya bo dumedi
1: ke ba hodiseditse ka tlasa lethabo ya ntate modimo heso ntate ne le moruti sepe ne lela ka pela ntlo yeso ke ba hodisitse jwalo ka nna fela bana bana ba bana ba ka ge kena kereke ba kena kereke ge ma-NG mme
0: mme wa ka ke lebohile moradi ya moletsane
1: ba jwetse
0: mogotsi thank you mme o dula kae mogotsi o dula kae
1: ke dula badewana senyamo
0: okay he bathong Thank you, Mwaka Kilewile.
1: Kilewile, how?
0: Thank you, Mami. Bye-bye.
1: Thank you, Mwaka
0: Kilewile. Thank you, Mwaka
1: Kilewile.
0: Thank you, Mwaka Kilewile. Bye-bye. Let's say the FM, Mwame Di Dumela. Ndate ki pizu, pizu jwang.
2: Awa du pizu, ndate. Gen na fani mapana ka Bushback Ridge,
0: ne? Ndate fani. Eh yang khona scout ke lebowa.
3: Wa bona henna thuli ke hodisitse hantle. Ke hodisetswa ke rekeng ya Westele e bile ke ne ke hantle ke hola ne ke gilda. Gilda. Eh ya ba ke a tloela Westele he ka lebaka la lenyalo. Ka le ke ya lenyalo bana ba ka ke ba hodisetsa thabong. Ya le gato la modimo. Ha ke etse mistake he ka bana ba ka gore ebe ha ke ya ba fa nthwena e bang le nna. Ile ka ifuwa ke le bua muti muthuli wa tsiba ho bona hona le bana ba ithwereng ba mathanga yona ene ya

0: sebetsa taba yena thusa ha o idumela e tlo o sebelle ntho ya modimo yona ha o le go yona ha o idumela e tlo o sebelletsa ee ya thusi
1: mme wa ka ke lebile golo ke leboetse o bua le wena o seng gona tsatsing la phomola o iketlile a monate o ntse o etsang
0: ei thuli ke ntse ke potapota fela go na le mtšhana wa ka ka keko lena ke letsatsi la gae mamang ke belebese ka sekong jalo jale re ntse re itukitukisa wa utlwisisa he ebile o qeta o mphoqa wena thuli ka shweshwe le teki
1: tlo e tlwele tshwa o yona teki eo ebe kwane ebe kwane o latete tsa gao tsa ntse ke di tsebang tse ntle mogotsi o ne o tlhile o beile yona
0: ebile ko romeletse tshwantsho go mpone ne se ke thithile ke le jwang
1: ko o thusitse mogotsi yaka nna a ke batle ba le kgwathana ka wena kwane wala seeta o be motle ga o kgona ore phendo o sia gao ore
0: yona e jalo
1: o be motle mogotsi yaka bye bye lesedi fm bobabe di dumela ke tengwe ka ntate ntate
2: ke lena ke ntse ke gopola mane mme le agolo tlhe ke re mme o laolang godisetsa tshabong ya ntate modimo a ntlentse mme wa kae ko motho o ne o tsamaya kereke gona ko le gona jwale le nna ko ntse ke bona o gantlentle ga ke ya kerekeng moraka wa kgotsofala a bona ke ya kerekeng ko go tshaba gona o tshulana ko jale ke a bona gore le nna nka fetisa tsone go yena ebe sentse e le go yena ntlentle ba le nna ke reka poga mona le mofumadi o ka go gona poga monono
1: bona ntse e tsamaya gantle ke botle ntate waka ke botle ka nnete ga o ya kerekeng o tshware ngwana gago ka letso letso ka
2: ofeneeeyatlhe
1: ao ntate waka ke thabetse bua le ona ntate e tsatsi le monate la botšhaba ao ke a leboa ntate wa ka ke lebile golo o mametse lesedi fm o mamedi hello dumela mme wa ka le kae a bonate mami
3: ee ke a se utlwa setoro sa gago gonaka o ausi go kgala go sabe ka mokgo ntate wa ka ne e le moruti ka bile a se ka kwana a fulko tsele ne re tsamaya kereke nako e nyane e ba tlhapelo heso e ba mesebetso e nako go fela ya kereke e tshwarelwa heso a o nna ke jale gana yo ke bana ba ka ke ba godisaitse teng kao fela ba na le kao fela ditshwanelo tsa kereke aa ke a obeeso ga ba saeng ka tabe eno jale nna ke go kea kula jale ke mangwele ya botlhoko ga ke kgone le matsogo ga ke kgone go ya a o na le mong a reng are a ke re ipatlelang kereke ngwe obane jale yane ga e se le gole kwana se re dula ka mo ka hekebeke ka rathanda aketlile nna ke wa tseba bana ba rona
1: ao mme baka ke utlwa gantle ke utlwa gantle um ba fitlhetse ke mogathala empa o seka fela pelo o ne o dule o ntse o ba kgothaleletsa ore e le ga e le ga nngwe kgwedintle a ko tlae
3: eya thuli
1: eyamaaaabosibue
3: ka lebala le ga ke tsoa le ga ke gobala ke ya gapela be ke re modi ba ntshwarele me ke ntseng diphoso te nna ke ola ka bone
1: mme
3: eya nna ke mone hai
1: ke leboile gaolotlhe mme wa ka ke leboile gagolo
3: aleboileng ke nna nkgone mamoremi ka rathanda ka mona
1: danke nkgone mamoremi a bua mantse a botlhokwa nkgone mamoremi a re le ga ke kula ke se ke sa kgone o ya kerekeng empa ke ntse ke gopola go etsa thapelo o seng go go le gong ke gopola go etsa thapelo mantsiboya a mang le a mang dume mokokstad o paka ditaba tsena tsa gae a re o ngayeke o kuthandase

0: tebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gadile topo e be lekonutulao ke lefe lekonutulaka ke Prosiding sehlaiswa se maatla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
1: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
0: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
1: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
0: ga e sa re Prosiding ga se Prosiding
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Now what the ha jolo kampudi empa o tsere gore tlhoka dihlaiswa di pele gore ke bokae Bea project ya hao matsong a hao ka bill of materials ya cash build gore e weletse kgetha o tswa o template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa o thaela paving le dintlafatso ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials fumana lenane la dihlaiswa tse o di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako petla cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials cashbuild

0: Komedi ke metsotso e tsheletseng ka mara hora ya leshimele motsomong re qetella merapelo ya rona ntate Moruti Maseng Khune ka mana ka kerekeng ya AME Beaufort West o santsa leteng hore fa molaetsa wa letsatsi ntate Moruti sebaka ke sa hao
1: ha ke dumedi fe mama ni thuli mmoho le moifo wa hao Kiru medise mo mameri wa tseleletso ya le seri FM go le le haufi mo bakatswang ba le teng. Go le lapa la bodineo motapane. Mafiriso go lona le malapa ohle a ileng a lahlegelwa ka letsogo la motho. Boseng ga letsatsi lena mo mamedi ya ratehang wa le sedi. Re ne mo ta pita ka morao ba a etse se di se se hulu ha hulu ka morao ba ta pita a bale se chaba ka bi ho mo so li bi khatatso me ka le ba ka la ke to yo a ileng a enka yena a le mong li fu la siwa li le la kena israeling Bibiliri dikikikiki tsabanna di le tsawa Koto ha dane ho ya Bersheba O ne o ile banna ba dikwang kwetla Ka lebaka la kreto ya monna a le mong Mme o seng wa letsatsi la kajeno Ke bona Afrika Borwa e miliona e tshwana le Jerusalema sa bule e otloletse hodima naha ya rona e tsatsi ke utlwa ka mosadi e mong ya bolailweng le tsatsi Ke utlwa ka mme ya patilweng ka lebaka la leso la motho naha ya rona ha e sana sebopeho naha ya rona e se e biso naha ya polao e seng polao fela empa polao ya basadi mme mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho naha se nthonyana fela E o re kare ke botsoko sebe Borotlang botlafetsa E sena ke sewa Se re weteng hodimo Ke ka hoo Jehova Ha tadima naha ena Pelo ya hae e tabohang ho lekane Ho nyetsa letsoho jwabe
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sechaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo o tloha polasing ye nngwe o ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: 359,900 ha itso ka ebo ya kopana le moetso o motjha wa Jetto Dash Inco ke SUV ena le chebeo e iponahatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless hammoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetso o motjha wa Jetto Dash Inco style at its core etela lebenkele le haufi la Jetto kajeno dumela ona dipehelo.

Mama Dituli, ha ke tlhore mo re leng teng. Ke tsena re tsaela. Ka re ba tsala mang, empa wa tswanela. Hore ba sali botse, ha wa tswanela. O ile sali re tsotse, ha wa tswanela. Hore bo me botse, ha wa tswanela. Hore ba go tsana botse, ba bona wa ka ba ka la tieti, ka ba ka le ba ka. La keto, ya motho ya le mong, ho le kaadi, wena moyeti, wa dieto, wa dieto, ki keto sena, wa dieta le toho, o khali nema, e tinki mulongo, wa le tinki a tem, o khali nema, e tinki mulongo, wa la veni bana, e pa o khali nema, ki mulongo, wa mudimo, Oletadi, ha ke se morena, ke be wa nkutwa mo lenteng, ke be ka laki, o ke ka kae kae, mo mo mameki, wa tsebene so, a bune sing, bo lu ruki mo, o le le wena, o se be utswa, ha ke se morena, ke bo e sing, e o ri utswa si tsan, ha ke ke le ke, o go a le wena, tsonjita Tungji Daomong, Bebra Waka, Nsharewe Yetan, Kaere Tware, Katela, Eme Paisin, Gunagre Majita, Kari Jumelani Khotmani, Nese Uwena, Osi Yetan, Hemsetu, Kari Jumelani, Nese U, Osi Yetan, Olekani, Khukita Leto, Osi Tewa Nyenye Fata, Lebitso la bontate, ha ba le ngwaneso, Modimo, o tsantse, o le teng, ka wena, ke thapelo ya ka, ke kopo ya ka, go sengwa le tsatsi lena, o re gutlela tsa, mafianong, a di tsela, le o go botsa, tsela ya gale, o le na tsela, e lokileng, e o loketseng, ke o le wenke, Que sinna capano somu akolo buta mulo muwanu jimu wena sina euro tevanturi uyete kayona que sinna enta ulekani mumameli hare rapele mujimu waruna mujimu mata wose itate kalama kalamura waha Jesu Kriste riata mela huena go sengwa le tsatsi lena ka morao ba re utlwe mantswe a reng go lekane re a ikokobetsa wena o phame re thuse Modimo wa rona pharelen ena e kana eo re nang le yona re lwanele dintwa tseo re fitwang go itlwela go tsona itatsi a maatla otlhe kgotsisa setefo sena mo re na le Modimo wa rona se re wetseng Modimo ka lebitso la Ntate Kari vitola mura, kari vitola moya, o halalelang.

0: futhu
1: ka mantao isakala bone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshume le metso e mmedi motsegare ho lesedi FM fela ke mo le

0: Mabidi ke metsotso e mashume a mabedi le metsotso le tseng ka mara hora ya leshume le motsumong gift of notes ha yo ya tsonang le yena re fitela ho dimakatso follow tsi hore fa rona re ka lebella ngwe matla fatse ka jeno dimakso dumela ngwane se
1: ho se le kae
0: ke phelo phela hand
1: clipisa hand le
0: ho ha monati
1: e itshwere jwang letsa se la
0: hey le ntshega monati jwang ke sa tswa fumana mantsi a matla eh merapelo mona ka nete bane ba tshwere mantsi a matla
1: ke nentse ke ba metse le natuli ke utlwa abantse ba rapela ka nnete fela re tloka ho itsa ho holo Africa Borwa
0: ha holo di max
1: ke le bula ho le thuli mamile se bile tswele se di FM lona ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho imatlafatse ge le kula setting sa dintla ha ra sona re tla buisana le ntlo ya Marena province ya Free State mo getlatlang re to le kula tsona taba tse amanang le dipolao tsa basadi le bana ka rona ya Africa Borwa e le taba e susumeleditsweng ke tsona dipolao tsena sa bekeng e fitile ntse re leng ga di utlwa re di amogela ga le ma Afrika Borwa ho se le jalo re tlo boela re buisana le masipala wa Mangaung mmogo le moemedi ho tswa ho company ya molao ya Nadel mona ba sebetsa ka kopanelo le masipala wa Mangaung mo ba isang ditshebeletso tsa molao setjabeng e le karolo ya ho keteka letsatsi lena la botjhaba re tla boela hape re lekola tsentseng di etsahala ka maneka Oswarren provinceng ya Western Cape mo e leng hore mokete wa naha wa botjhaba o ketikelwa teng mo moporesidente Cyril Ramaphosa a tla tshetle ya puo tsena le tseding ho lena le imatlafatse ka jeno ha nka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke le buile ho lutuli
0: ke le bahle di magzo sa sile mona tsa ngwane se ke le bo ha se mohe mamedi a kore fela re fete mona re a khutla
2: bakela bae di baba Seli tukisitse palo ya matsatsi a dilo thewa jwale re leba paradise ha ba o tloeta le Seli FM ya Balian ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo iphethang mme o iketsetsa mehopolo eo keke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Mensa ba. Itlo re ha o re pa. Tsa be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R tambo. Re le bile boithabiso mo sa lebaleheng. Mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Seli FM. Bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0876 299 2768. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Seli FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa. Dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya hao e nngwe.

ke matla a ka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le mo aparo. Re hantsa ka botshaba ba rona. Bo ri kotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: Bali, ben kilabaw ka ba't sa pang?
1: Mamedi re ntse re tsena pele ka lenaneo la ditaba le imatlafatse gopola gore ke tlhalositse gore ka kwano ka diphaposing tsa gaso ke na le advocate Thabile Ngubeni o tswa go Natal. Ke mokgatlho wa maqwetha ka gare go naga ya Aforika Borwa, ba kenyeletsa le dikhamphani tse ngata jalo ka bontshitse se fapaneng e le sa maqwetha ba mosebetsing o mogolo go nekelana ka ditshebeletso tsa molao setšhabeng sa Aforika Borwa. O boetse gape o na le molaodikakaretso ya tshwere mokobobo go tsa dikgokaganyo ka gare go masepala wa Mangaung. Yena ke mme Nicolette Maisels. Mme gako amoede o lesedi FM.
2: Dumela mme dimakatso, mme ke dumedise le bamamedi ba gago.
1: Ga re kale pele ka wena ka letlhakoreng la masepala, gobaneng ga le le Mangaung Metro le la bona go le botlhokwa go le sebetse mmogo le Natal?
2: Mme jalo ka o tseba ka history ya rona, batho ba bangata ba e leng gore ga ba na access di services tse tshwanang le tse bomme ba di offerang e le Natal. Batho ba rona ba bangata ga ba sebetse, batho ba rona ba bangata ga ba na thuto e ba isang pele gore ba tsebe gore na dintho tse dingwe di tshwantse di etswe ka tsela e jwang.
1: Ha re shebe ha e le mona le qadile ka mosebetsi wa lona go tlo o seng he le fumane setšhaba se tla ka bongata ba utlwisisa seo ba se batlang ga batla mone o tlo kopa dithuso tsa ditshebeletso tsa molao.
2: Mme setšhaba e ne le se se ngata gagolo, le nna ga ke fitlha mo nne se ke maketse gobane no se o tletse batho ba dutse ba bangwe ba fotse di-line. And ntho e ile ya mpontsha gore batho ba rona ka nnete ba tlhoka thuso tsenana. Ntho ena e e tsagetseng ka jeno in the spirit sa ubuntu le batho pele ke ntho e re bontshitseng gore batho ba rona ka ntle ba tlhoka gore ba tsebe gore ke eng se ba tshwantseng ba se etse gore ba fitlhelele ditabatabelo tsa bona bophelong.
1: Advocate Ngubeni, go latela ditshebeletso tseo le nagana le nnekelanang ka tsona ka jeno, le fumane setšhaba gakolokolo ke tshebeletso dife tsa molao tseo e leng gore ba di tlhoka.
3: Mathata a batho ba rona a rooted in family law, go tloa go di-estates go ya go di-divorce. Ya lore ha motho a hlokaetse ho sebetswa jwang. Batho ba rona ba na le mathata a criminal law. Jwale rona le masipala re nkile qetja hore project ena rona ha e felletsa tsing lena. Re tlo ba le engwe hape, re tla etsa di announcement na go hantse ya atomela. Empa re nkile qetja hore re bone hore tlhoko engata. Batho ba dulang bothabantsho bo botshabelo bo divetstoropo jalo jalo ga ba kgona go finyelela. Jwale masepala o nkile qeta gore re tswele pele re nne re sebetse re thuse batho ba rona. Ke ka gore re ntseng bonnete ba gore batho ba sa kgoneng go afforda di-services tsa rona re ba tliseditse legal aid. Legal aid e thusa batho ba sa kgoneng go afforda di-services. Go na le di-law clinic tse teng mono tse tla kgona le go thusa batho ba bangwe. Tse dingwe tsa mathata a batho ba rona ba na le tsona ke bo REF, Road Accident Fund, bo Medical Negligence. Motho ile sepetlele ha a sejetswa hantle, motho o thotse accident ha a tsebe a ye kae. Di ngata ka nnete dintho tse batho ba rona ba tlileng ka tsona. Ntse re le busy, holo ntse e tletse. Re teng mono go fitlhela ka hora ya boraro tsatsing lena re ntse re thusa batho. Ke buile ka di-law firm tse teng mono bo Phatshwane Hennie Inc, bo Moruri Attorneys, bo Jane Perisai. Ka nnete re bangata, batho ba rona batle batlo ithusa ka ba thuse le rona.
1: Jale motho a ka batla o tseba he gore na batho ba o le ba thusang ke ba mofuta ofeng. Re na le batho ba sebetsang ba e leng gore le bone ga ba kgone go fitlhelela ditshebeletso tsa molao empa ba tlhoka thuso. Le shebile batho ba sa sebetseng kapa le shebile go thusa motho e mong le e mong ga fela le mo Aforika Borwa yeo e leng gore o tlhoka ditshebeletso kapa le thusa batho ba feng? Gona ke dintlha di feng tsa botlhokwa tseo di batlang go bona ga batla go tlo fumana thuso ena?
3: Tsatsing lena re thusa motho e mong le e mong a tlhokang thuso ka tsa molao. South African, non-South African, ha fela o le teng lekeišeneng bla Leslie Monnenyana, a tumela re o thuse. Dintlha ke gore ha o na le bothata ba ditokomane o sa tsebe go di rarolola jwang, tlo ka ditokomane tsa gago. Ha o na le lengolo le o le fumaneng o sa tsebe gore le reng, tlo ka lengolo la gago. Ha o fumane dipampiri tsa kgotla o sa tsebe di reng, tlo ka tsona. empa le ha o sa tshwara letho tlo ka dipotso tsa hao re tlo o thusa ha re sa gone o thusa re tsebe ho romella batho ba gona ho thusa
1: re re fumane ba Afrika borwa mangata a sokola ka ntlatse a mana le tsena tsa di wili o buile ka tsona e na le mona le a thusetsa ho baneng e ba qaka ka morao mafu e be batho ba tsebe ba etsa jwang
3: ga thusetsa le ka di wili e ke tsama le president ya ga ya Nadele ya naha ntate machine motlong ke president ya LSSA project ya Wheels Week ke a bona joale ntse re tswela pele le ka sheno ho thusetsa batho ba hlokang di wili le ha o hloka ho thuswa ka hore wili ke ena ha re tsebe re e bala jwang le haebe o re ke na le wili ke batla ho e fetola la hore ha ke na yona ke hloka ho yetsetswa re ntse re le teng le bakeng leo le office ya master of the high court ntse le teng le rona mane le slimo nna nyane
1: many colleagues ari pileso tshaba samanga wo ka ofela ba ke sa ho tla ditsebeletso le tlalositse hore le mono ho fihlela ka hora ya bohlano
2: ne re tlo kopa tshaba samanga ho se phallele mane le slimo nna nyane hobane le ha motho ana na le bothata a sa tse borna ka tshuse ya jwa ka jeno ke letsatsi le lengwe re tla fumana ditsebeletso le lengwe rono ke ke ba wa dithola matsatsi le hore ha o batla advice ya molao o ka thuse ya hona hona mono jwale ke tlo kopa batho ba rona mo ba dutsi nteng ba eme re se re buile le ba bangata ha ntse re le kwana ba buileng hore ne re sa tsebe hore ka jeno tla be re tswa mona re thuseile re tseba hore ha re tswa ka jeno mona re ya kae ka paretsa jwang so ke a kopa re ema mo le dutsi nteng batho ba rona le tsamae le phalele mono ke le lofumana dithuso tse le dihloka
1: Mamedi eno ke me Nicolette Maisels yena ke mo laudi e moholo ya akresang ho tsa dikgokahanyo ka hare ho masipala wa Mangaung ya tshwereng mokobobo o nandi kwano dipapusing tsa kgaso ana le advocate Thabile Ngubeni bakeng sa ditsebeletso tseo ba nehelanang ka tsona ka tseno sa molao ho baahi ba Mangaung bana beso ke lebohile haholo ka nako ya lona ho ipa sebaka sa hore le tle le tlo buisana le rona kajeno
3: ra leboha ngwaneso
2: le rona mme
1: Mamedi ere fitla pele songo ya lena le imatafatse e ka jeno ha metso tswe le mashume a mabedi anang le metso e robedi ka morao gore ya le shume le metso e mmedi ka jeno ke bontsitse hore ke letsatsi la naha la botshaba me mokete o moholo wa Afrika borwa o tshwaretswe ka maneka o Warren ka provinceng ya Western Cape tikolohong ya Little Karoo mo mo presidente Cyril Ramaphosa a tlatlang a tsitle ya puo ya sehlogo bakeng sa baahi ba Afrika borwa go tlo rena ebe ka tsena sa chaba re reng le mekiti e fapaneng e tshwere ho potolo ha lena ha ya Afrika borwa di provinceng mo di province le tsona di ketekang le tsatsi lena la botshaba ke a tseba hore ma Afrika borwa a mangata le ona ba tshwere mekiti ya bona e fapaneng e ba gabang ka botshaba ba bona mekiri ho tseba mo tswang teng ho thusa hore o tsebe mo o ya nteng mme ha o tseba botshaba le setso sa hao o tlo khona hore o be mo Afrika borwa ya itsebang ya ithatang wa sibili e o eleng hore lena ko etlang o tla ruta le melo go etlang ka setso le botshaba ba bona me sentse ke re halala ke tekang ha monati le tsatsi la botshaba ma Afrika borwa dimakatso mo tshweneng ke lebogile go mamatodi mmogo le nna dimakatso wa hafolotsi re lebile haholo ha ile mona o bile le gona ho lena le imatlafatse ka jeno sentse ke re fitlala re tiana hape nakong etlang ha modimo o ratile

Asimohe mutemote, asimohe ngwaneso, labone pekinga, monatio mokalo, kia tori malapenga, baba mbona, ba misibiti, ha baba mbona, mutu emote, mutu emote, o bali mafunga. Kebono rukamane ka Springs, kwa tema, hubulo kwa aus dineo, mole malume wa hai. Kebone, o oh, kebone. Polawena ya basadi bohloko e wa tlapelo e bile ya nyarosa lo swabisa ya swabisa ndate ema ndate mule mong Afrika Borwa ha yeme atuse ndate e mong le mong gore wena ha o di etse ntho tsena ho lokile re a utlwa Empa ema uthuse. Ema uthuse. Ha o sa dietse ema uthuse uthibe. Bothata bona bo bokana kana bo re leng kare o bona.

ke di petela ka nalane ya dikgetho tsa magotla a metse pele ke ya tsa bolipi. ANC ile a fumana diperesente tse 50 a na le metso robedi, ha National Party e fumane tse ka hodimo le 18, mme hapa diperesente tse ka ba 80 tsa ditulo magotleng otlhe a metse selemong sa 1995 le sa 1996.

0: Asuma mucho monte ha ke sa senyana ko rena le ba reni sika jeno ba rlokela ngore re tle re bue le bona fifi ke na o sa le teng kwa no hema me wa tsoro jwala mona re bua ka tlamatsa e kholo re bua ka tlamatsa bohlokwa re bua ka clean for life re tsore clean for life ke tsama le fifi kwa no hema o teng o tlo bua le rona fifi dumela ausi
1: sebata go tswa phetsa hantle le tsatsi le botshaba
0: ke a phela ke a phela fifi clean for life Barini siki bana baurum me bar hey kena kena kena hey it's a jolo rukeno kokote mabalinga maholo le seri efema Kathleen for life
1: sebata kya leboa ba itse ba nrumme jalo ka ho tlhalositse ntumelle he ke mathelebilo ke dumedise mamedi wa letsebeletso ya le seri efema ho hle makatswanga le teng mme ke hlenne ke tshokere ke tla jalo ka sehlaiswa sena sa clean for life v2 yona ke tonic mme tonic ena bohlokwa haholo ho ba di yentso ka dimela tsa maemo a manga hodimo haholo sebata e theilo di matsebo ya setso ya mpa ya ntlafatso jalo ka maemo a ka jeno lena baking sapoloke ho yana kung ena yo re phelang ho yona
0: clean for life
1: V2 tonic.
0: Ibitwa V2 or tonic.
1: Sebat.
0: Clean for life.
1: For life.
0: But how about bua lwena? Isebetsang ietsang clean for life.
1: Sebata e etsa dintho tsenga taholo yetsa meka le mehlolo hobane yona ha o ka sheba hantle sebetsa haholo ka hare ka mane ha re bua ka clean for life v2 tonic re bua ka sehlaiswa se hlwekisang ho tloa ka hare hare mpe mane mo ring mathata ding ke a tlalellana moya ka mpeng ke a pipitlelwa ha ke motho ya gona ho ya ntlwaneng ka nepo v2 tonic eating bakeng sa batho ba reng di high blood di teng di tsokiri di teng di phahame etsa bonnete ba ho rufu bana tonic yena bakeng sa hore e tse hore mmelo wa hao le tsohle tse teng mmelong wa hao di tle di tsamaye ka nepo di dula hantle mo dilokelang gore di dule teng
0: o mametse le sedi FM ke ba renisi wena mo mamedi mo tle mo tle ba tshwerea cleaner for life cleaner for life me ha e bitsa ngwanana ebile o agela le v2 a tonica o latlhela yona v2 a tonica clean for life jwale mpolelele di tla Matsebo le dikopantse mo. Barba kopantse tsejwa.
1: Sebata ditlabatse mona ke tse kopaneng ha mmoho ho re tleditse bo ho re tle diphekole mo mamedi. Ho bana ha o ka hopola ho tloha ba holong ba rona. Dimela ha isa lentse le dintho tsentse di sebediswa bakeng sa ho phekola. Me ha jwa le tsena e hlaitswa sona se ntse bakeng sa ka po hona u dimale fa lona leno. Ho re mo mamedi a ka se bo phela hantle. Ho bana re a tseba ho re tsona ha dina le ditlamorao tsena tse lo reng meria ne mengata e ba le tsona re a tseba ho re ho hang. Ha re bua ka ditlama, re bua ka dintho tse leng ho reng o ka ditshepa bakeng sa u dinwa. Hore melo wa ha utlotse bo hore o sebetsa hantle sebata
0: hore jwale ha ke batla clean for life ke tla ifumana kae ke potele kae ke kokote kae ke lo bula kae hore ke khone ho fumana clean for life ke a opula ha ke ne ke bua le wena o ile wa bua ka bo Renis Lens Money Station Mall Hey, war le benkeling la busu power shop number 7 ka man ka le nashia war ke mo clean for life motho a ka ifumana ka tena jwale ha re tswele pele
1: sebata le mo mamedi ha ba tla ho ithekisetsa yona a ba tla ho re a irekisetsa batho a ka etsa jwalo ka ithekela bakeng sa ho enwa o ka ireka bakeng sa ho irekisetsa ba bang nthwena ke nthwentle a ho le lo reng e hloko le fatse ka bophara Africa bo roime ka mautu e bua fela ka sehlaiswa sa NASA Renis e leng yona tonic ena ya rona e bohlokwa mme mabenkele a teng a mangata haholo ke itse Gauteng teng re ala le soho wena o ka etsa bonnete ba hore mo sa re sa fihlileng teng kapa mo ke sa buang teng o ka re letsetsa mme wa utlwa hore na moriana ona kapa tonic ena e ka fihla jwang wena se batho sa buile hore ka mona ka Lens Station Mall Shop number 7 Kalinasia le teng re a fumaneha le ka bona ka Signet Terrence Shop number 12 ka hona Kalinasia rentse re le teng Jabulani Mall le hona mono re dutse ka mona ka Bolani Road ka mona ka Jabulani ka Soweto
0: Soweto

letsatsi ke le lehulula botshaba mme ha re ke reng ka mona ka surprise ville ho ko re na bona ba le kete ka joang ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharo magolo sepile le mashwe ma manametso metlhano ya monyaka natefelo.

0: Puleng, ke kopa motsotso la wa hohle. Atamela kwa.
1: Mohale, ke eng ha o jele dipikiri tjena? O ska lebala hore re pula di-camera mona.
0: No, ke itse ba ditime hanyane camera tseno tsa bona tseno. Ke batla ho bua ka bophelo ba ka mona.
1: Bophelo ba hao?
0: Wa tseba keng? Ha ke a thabela hore doctor ya ka e tlo mpolella dintho tseo ke di etsang. Empa nna ke sa mmolella ka molomo wa ka ma.
1: Oh, o ile wa qetella o ile ngakeng? Yo, ka thabela seohle.
0: Puleng, o ne sa hlokehe hore o bolelle ngaka ya ka hore nna ke nwa dipidisi ka bojwala ma. O batla ngaka hore e nkuke jwalo ka motho a senang maikarabelo.
1: Aa, Mohale.
0: Kelello ya o sebetsa hantle Puleng ma.
1: O ko botle hanyane. Ne ke sa buisitse eno ke hobane ke batla ho senya lebitso. Ke ne mpa fela ke kgathatsehile ka bophelo ba hao.
0: No, it's fine. O ka nna wa kgathatseha. Empa per space nna ke itlalehe moo ke entseng diphoso teng. Ntho ena e tlamehile be pakeng tsa ka o le motho ya ng okang, eseng wena.
1: Wa tsa Mohale, ke moleletse le hore o na le ho tlodisa nako o sa nwe meriana.
0: Ebile o kantlantsha wena.
1: Ee, Mohale, ha o hlokagale go etse marata ga kana-kana. Kasa ha ke tsebe jwalo gore na tsena tseo se dino o di nka kae bane ha se yena a o kgethetseng tsona. Ha di tšhaele monwana ntho tsena tse o di ratang.
0: O bua ka eng? O bua ka moriana o wa ka wa setso di tlamatlamatse. Ee, wena o tla tshola ntho tseo di gole le wena ntho tseno o kena kae wena Puleng mo.
1: Wa tsaya Mohale, ha ke tlo dumelela gore o ipolae ke o shebile ka mahlwana ka mabedi. Ke tena ke ba bophelong ba gago gobane ke o kgathalela Mohale. Ke nna ileng a beya bophelo ba ka tsietsing gore wena o phele. Jwalo ka jeno o batla go njwetsa gore ga ona mo ke kenang teng. O batla mofufutso wa ka o tswele boyeng jalo ka wantša Mohale. Nka se o dumelele go etse ntho tsone sentse o di etsa. Ke tone matlho ko o shebile.
0: Ga o bolele gore jalo o tlamehile o nje sento wa gore o bolokile bophelo ba ka ma. Ga ke re ke aje ka fela. Nyinyinyi ke bolokile bophelo ba o nje sa yona jwale ke kgotse ke a tseba bolokile bophelo ba ka ma. Enough
1: Puleng, o lebetse gona jwale o tlo tlameha kore o etse seo ke se bolelela Mohale. Thata ya bophelo ba ka e ka gare go wena nna le wena ge ntho e one.
0: O qadile o tlholwa ke mabosoboso o tlholwa ke mafatshe thuthumela o qadile ke o tseba o le tjena ke o tseba o le tjena
1: jalo o batle ko o shebelele o swe.

0: Helama Palesa. Ke le hlono lo ha ka kang ka jeno e tlo ke wena msadi.
1: Hoja ke ne ke le wena, ke ne ke sa tlo bua jalo te ba le. Ha ke atla mona ho bana ke o hopotse ke o jetse.
0: Oh. Ke ka we bilong so sa ba hlele te ya ntlo ya ka.
1: Ke ke tla bona ka sa silele. Ha ke rate ntho tse ke di tswang ho tswa di etsa ka po wa di bua manyo. Ha ke tsebo o le motho ya jwalo, ho etsa lang ka wena.
0: Ska ba imaka tsa ka ho tse ba tlo ba mona. O se ka nna ho utlwa di ntho ka batho ke le teng mosadi. Wa tsa ba tlo bona ka jo hang ka ho tswa kanya, ba ka ka tsokile le letswai ba kopanye ba etse le khonkwana. Le papa ina tshweu ba tsena meferefere o sa hlotsa ba bona ke papa ka pa ke sa.
1: O ntibaleng. Wa skai thoka, wa skai thoka. Nna ne ke kopa fela hore re se tjena. Ha re shebeng de le mela rona basadi. Ha re se keng ra le sebedisa ho qabanya bomme. Ha ke re bomme.
0: Ha e le o bua ka ema palasa.
1: Ntibale. Ke kopa nkutlwa hantle. Ke a kgolwa mma batho ha ne a o bulela sefuba sa hae. O ne a o bulela sona hobane a ne a o tshepa. O ne a sa re o lo bulela mapakiso ntho eo ke ho qabanya ko jwetse.
0: Oh, jwale ke a o fumana. Ke a bona hore na hobaneng o bile o sa thaba tjena. Empa bonneteng hee ke o bolelle. Ha ka bua leshano.
1: O ne o etsa ntho bale.
0: Ntho e nngwe le nngwe e ke boleletseng mapakiso o tswa molomong wa batho e le jwalo. Jwale nna ke leshano le fene ke le buileng. Ha ke a fokotsa, ha ke a eketsa.
1: Atjhe. Ke na taba hore ke nnete ha kae. Seo ke se buang ke hore taba eo e ne e le pakeng tsa hao le mmabatho. Wa utlwa, mmabatho hoja o ne a batla go mmapakiso a e tsebe, o ne a tla lo mo jwetsa sefahlamahlo. E seng e be wena a isang. Wa nkutlwa ke a kgolwa jwale.
0: Abuche, ke amohela phoso ya ka. Ha o tjho jalo ke a dumela. Empa maikemisetso a ka. E ne so bathulanya ka dihlong. Ke ne ke mpa ke batla go mema pakiso. A tsebe hore na basadi ba reng ka yena. A tsebe ho itukisa. Ka?
1: Hai, ya ke tsebe na ke.
0: Ka? Ne ke re itukisa mosadi. O thole mao le ntlha dipedi. Ke yona fela ntho ne ke batla ho itukisa. Ka? Ka?

0: ke nahana o sebedisa ga kana wa tseba kolwane. O ka mpela pele wena wa tsama wa ile phomola.
1: Ah, ke a leboha sister, ke a leboha. Ke tse ke tla utlwa ka wena go sane kena kana komanye.
0: Mm. Ha ke nana gore ke tlo hloka ho sane. O ka nka nako ya hao mane wa phomola le wena wa phetha mabaka a hao.
1: Ai ke di buela sister laka. Ke tla ke ke dile fatse ke shebella ha baby se o di tsena tsa hao le ntate mane ka tlo mane.
0: Ai kolwane.
1: Ei ke a lebanela nne ke a lebanela. Ntweni ya lone nana ha e khona ntle. Ibile le batho ba e rata mane.
0: Ke handle ha ebe o ntse sala morao. Re le bohela tshietso ya hao hla kolwane.
1: Ei ke ratile ho le yana ya maobane ya nwa tseba sister.
0: Hao
1: go ke ni qala o bona godimane a le emotional lo jwa rwa tseba teng a bua ka mo o ananela nka teng boteng ba bo phelong bae o bona teng ha re o ne a le fila utlo ho renga ka e ya mo omanya ya o omanya empa ka mo ga o a ina hana a le mo ga a itsena ka ofela o di tsa bakeng sa o thusa yena ha ntse tso hle utsa wa di buileng ka nga ka inono o lala o lwake le gato fela go ke la hla ka bona monana wa gae monne ona na wa phela ona na ka bakala ha o si wa le bua ka bakala go phela ka bakala ha
0: ke utlile o fela a buile handle wa tseba lena ke ratile.
1: Hey, sister man, wa tseba ona le nthengwe ke batlang ho kopa yona sister wa tseba
0: o batlang kolwane
1: ntle ke o bona mo banyana mona ke bile le puisano go tswanyane ya bona le yena Godman mohale me sister wa ba.
0: Okay go mametse
1: na ne ke re o bona
0: Hawu
1: tuma malemi tshe ho sala ka bona kolwane. Ntike ne ke ntlongwe wa bona mi sister yo no na no we yetsa bona sister laka. Ke kopo e le ba le hle da mi sister. We ntse mona no wa ha sister laka hlena. Ke go tlwa ke tshaba sister laka le tswalo laka le ntumelile hlena mi sister please please please. Ke a kopa sister
0: laka. Kolwane. Kolwane ema hona hona mo. Wa tsa jwa le ka go wa nhlolla. Bona mona wena sa hata madikgwana kwe. Ha ke ne ke o epolla lebitle mohale a o bolaya jwalo ka ntja ke ne ke na le letswalo empa ke ile ka lebelela ka thoko ho pholosa bophelo ba hao
1: ha
0: ke ne ke o lata mane bofutsane mono o fepuwa ke garebe ya hao ke ne ke risk relationship ya ka le mohale ha se wena ya tlo nkeletsa ka gore ke behe letswalo la ka thoko kapo ke etse eng kapo wena o na le letswalo ha o batle ke kene tsietsing hohang ha o tlo etsa jwalo kolwane
1: bona sister ke tena ke etsa tjena na obane ke tseba melemo ya hao
0: bona kolwane ha ebe o na le letswalo o hlo lebelele ka thoko e seng jwalo o itukolle ke tsebo batla motho mong a tla etsa mosebetsi wa ka ka nako ya ka wa nkutlo
1: a hlena se a ntshagele ke ka itlwela taba e
0: hela
1: ke itlwe
2: bana e yo thata bana ha e ba ke nna fe tuwe tsweng ke go lwane ka jimo a lo di bana o re ha wa hla mona ke heritage day batho ba dutse ho besitswe dinana batho ba pere botshaba hore monate ho hle mana hore nna ke tlo ja heritage e wa mana ke fetohetse le ke kolwane ne ke a golelana tsohle le yena a hana fela lo mpa hore like aba 20 randa nyala ke gwahlele ho hong ha ke tlo ja heritage e bohloko ka jeno ka nnete bana pele ha ke na le leqheka ke bone majoro mane he se le monsela ho phego mane mo majoro a tshwereng event e haidi ho hlabuwe dinku ntate ke qala go bona heritage ya dinku kapa banna ehlile kore ka nnete o etsa bonnete ba gore batho bana ba tlo mo voutela dikgethong tseo ke tla ikela teng empe ke je moo ga ona taba maka jale ke tlo tlhalwang heritageng le nna ke sa apara setso gantle banna kore ga ore mmente ba leng a ka dumela ka kena gae mane ka nka kobina ntate le ka tiwa ka tlhaa be mme ke enwa le ena gona eventeng ena ya majoro e re ke mathele ga e mane ke tlele kobena ke kenya ka matlhong ka mona ba seke ba mpona gore ke nna ke ja sa mpona phatlhoa ke be ke nkele tse ding mofao tle ke tsebe go lalala pele ke gobala mpa ena yaka mpetlale ga gona taba la o sane letla ipona gona ke tsaa e re tlekee
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Ana o thatafala ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi, motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare o Matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Halang Matshabeng Local Municipality etse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla.
6: Nako ke motsotso ka morago ra ya pele ena ke nako a robalelwe ditaba o le sedi FM mme a tlang go balela ditaba ke Naka Moloi.

0: ditaba tsa hora ya bobedi di fella mona o ka imemela gaso e latelang ditaba hore nyane ya bohlano mme tsona tsa diballwa ke di yangwane moeti o tsona na ka moloi ke re hyperpathway
1: ke le botle ngwana mme o mphe metsotsong e tsheletseng hantle ka mora hora ya bobedi a gore ke batle molebohenga ka cricket e la molebohenga ke gola o dutse hantle ngwanana a gore pele ke lo kopana le Roikato o lelele tsena banna a o mohatsa motswalle wa ka a Roikato ka jeno ke tlo bua le Roikato ngwana a motlong empa pele ke ya ho Roikato ke batla ho feta ho ausi ka mona ka Debene cricket eng molebohenga haleo
2: Dumela ntate thuso motaung le kae?
1: Kakata ngwanana.
2: Ere ko le bohe ntate thuso motaung a ho fela le jalo he se bile re gotlile mo re bonang he the Proteas ba rutsimane he 296 runs ho sotswile ba robedi ilwan kotsi ya qeta o tswa hona jwale a qeta lo kena a kena la monane le nyena Johnson ya yentseng half century 50 runs re bone he hore le Matthews o yentse he century milestone 100th century ho bolela hono hore he o ipabotse ka bogabane o bapetse papadi entle haholo re ka bona jwale he South Africa the Proteas hai ka fela le tsena ele 296 runs bana ba Australia ba tlalokela hore ba hlole South Africa ka 297 runs hai ka fela ho litsena ho bana ka nete ho sotswile ba robedi hopole he elise o na le di wicket tse taro mane mo re hopolang hore o ile a ntsha Quentin de Kock a gutla hape a tlontsa monena eleng yena David Miller ke tlo neletsa hape hore o ntshitse le Jansen ke uketetse tharo hetse anang le tsona ka nete a ka mora hore Jansen a tsama ha mmoho le Matthews ba ipabole ka bogabane Jansen a etse half century e leng 50 ebe Matthews yena o etsa 100 century mo re reng he milestone o ipabotse ka bogabane gona jwale he South Africa ba se ba saletswe fela ke bolotse ka bampedi ebe ho a fela ho ba hona jwale ke a bona di-over sentsa bona maneng ebile ho fedi ebile ke tsho jwalo a ba sa tsho mane he a re ho fela go le jwalo he bana ba the Proteas ba feta ka dintlha tse ka 297 runs ho 80 ha ebe bana ba Australia ba batla ho hlola bana ba the Proteas ba tla lokela hore ba fenye papadi le bona ka diranetse ka ba 298 runs ho fela go le jwalo he re ka ba go le jwalo le bona ha ba ya dijong ba loja ho tlo gutla he ho beta bana ba Australia Australia ke khutlela ho ntate thuso motaung ke o lebule ntate thuso motaung ibile se bile ke khutletse ho wena
1: moleboeng hona o bolela hore leqetile kapa
2: ha re so qete ntate thuso jwale ke hona re tlo bonang Australia ha e beta
1: bua le ntate motaung ho tloa mona ke tla ho wena ne quarter to 3 kapa o nana ho wela ka o botabo ha ke utlwe ke batla utlwa ka wena
2: ke tla wela ka wopita bo ntate thuso motaung ke a leboga
1: lo wena he a go hlae ka dijong o seke wa dula mono o le o ba kokotela ba ba lo ja dijo tse monate mono ba o fe he ba utlwa ngwanaka
2: ntho tso ke tla dietsa ke fitla mo re dijong ntate thuso motaung
1: ba ba ba thotsa o dietsa ha ha motho motho ke tla mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tla buisana le Roikato
3: Ibangu nana o rukeke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
5: Mother City ilukile bakeng sa ho matha ka sonta sa la 18 Mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon dikilomitara tse 42 fiolane 1.5 tsa mamello tjheseho le maikemisetso le ha eba o le semathi se nang le boiphihlelo kapa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo semathi se seng le se seng se tla matha ka moya wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba dintho tse tshwanang pale e tshwanang hammo le nomoro e tumeng ya 4664 Letsatsi le le leng marathon o le mong monyabuketso o le mong o matla the Nelson Mandela Marathon mo mohato o mong le o mong o hlalosang pale o haketsa le rona ka otloloha SABC 3 o tloha ka hora ya bohlano hoseng.
1: A semohe motho motle motsotsong ona ke se ke na le Roy Roy ke bua ka Roy Kata. O teng kwa nore tlo bua le yena he piti ke Roy Kata dumela tsengwanana dumela dumela ausi
6: ntate motlaung dumela le momamedi a ya kena motlokwa mogalo motho a matlotlo motho a mafukutsana o behela ka engwe hona le tabela di chachane motho a maka ibise fola ke whatsapp bitso la e ya ba dia mkapa ga diboko ya ba ke motlo wa ka ntlo vuzetle kha ya swele belusi motho a sebesane sebesana ba lapula ina ke nna mohatsa monnaka
1: ke utaba
6: ehe
1: ha re utlo ngwanana o piti Iki, ho etsa la banga kufa le pitiki le seri FM.
6: Ke a kufa sela ka pitiki moqebelo ona wa o go yang go libile wa di 26 tsa September ka mane ka Old Grey. Mosebetsi o tla qala ho renya le shumele motsolo motle ba fitlo tlo bo ho rentsa bo bogobobe ho renya le shumele motsolo mong ka nnete ho tshagong ho sale mologa mo ka nnete ke tla meng fitlo e tla me hona ho ho bane rena le dibini bakeng sa bo mega tse ba bontate ba ipe hantle ha se kagolo ya pitiki
1: ho hang
6: o tske ho hang go go lo nyagela
1: ke utlwile thabang a bua le wena mona ka re helang roikat butle thabang tsuta pitiking okay har ka ka tengwana
6: ke tla be re na le dibini tsa bo mme jwalo ka ha ile mokete wa bo mme fela ka lekunutung ka mono re na le mme motseng wa re wa mokokotela theko magaola jwale ka nnete go bona lebaka ke ha ebe o ka ba Old Grey go tlo bona lebaka lena le kokotelwa mme motse mme malifu tla ba le teng
1: magaola wa mokokotela
6: go theko magaola wa mokokotela lebaka le teng go re ke
1: lebaka le teng
6: a tle ba tla le bona Old Grey baka lena le
1: go bana wa kokota
6: magaola
1: go kokota o re koti o re koti bula ke kene bo wetsa nna are hey be butle wena
6: e enda dem tau me malifuta ba le teng le Dr. Madikwena a le teng di galala tsa o gendi fa mo ba tse ba he ba jwang sithale mmane ka tantsi ba tena ditita na o thole ba etsa ntho tse ntle tse bang
1: ba o rengi fa mo
6: e wa ba hopola ba ne ba neng ba iteletse pele ke Sicily bana ba nontse ba le teng ba tabe ba le teng mona
1: ba tshwere mosebetsi
6: wo ntse ba tshwere mosebetsi wo ba
1: tla pele
6: mme mahlapane le yena o teng o re molomo ha ona kgwele ba go bua ho mona tao so thuetsa ke nthwengwe ke tshaba
1: tseng ha ona kgwele molomo
6: ha ona kgwele
1: molomo ha ona kgwele
6: no ka itletse
1: o tsela no ka itletse e phopho mama bo
6: ke tshotsena o tla be a le teng mahlapane ke e mong ye ba ngo teng lena ne tsamaisong la pitiki ka moqebelo mo tsamaisi wa mosebetsi ke nna go ikate ka sebele ke tla be ke etsa
1: ngwana nna mlelele bana
6: bona we jwale o tswa ha ke bona bo mme ku tlo ngwa se shweshwe ge o buile thulwana o seng a re se shweshwe ha o se kenye ka teki ha kwa le teki a re itheola bo mme ha ke di hloeleng hodimo ditopo kore re se ke be ga inyatsa o fitlela boemong bono ke tla be ke le batletletletle ri itlotsitse re gaba ka
1: ke o bona le hona jwa le hey we took sits
6: mona ke se le thona ke nya
1: mona ke aba pat
6: ah ntate motabo
1: o re ngwana
6: ke mo qebelo ke tlo bontsha photo ke be ke tsamile mo hatsa ntate motlong ke le mona fela
1: ke ntlo ke hatsa motswelo wa ka ba hey tlo
6: me di ndube wa motsiba o tla ba le teng
1: ka mo a buteng buteng le latile melilien
6: melilien o teng wa motse ba hetse ke motho a di a nan di dikeletso wa tsho ga malapa ha di yenda te motau ke se sensa se pio
1: melilien dube
6: melilien dube mo tse
1: ba o tla ba bua ka letswele
6: wa motse ba bile o
1: tola tola wena yo wena ke tla o shapa wena bo melilien ba itsana
6: melilien o tla ba le teng mo tse ba ka ha go rona
1: melilien o tla ntsenyetsa ngwana o tla ntsenyetsa roika ko roika ke tla o shapa wena ke ntatao a re roika pala mangwana
6: ka pala ke nya botshelela ntate motau ge ba le ge fetola mawa jwale ge bua ka famo mo he famo itla mme ke mo le bontate he bo thaba mogobane se ba katle he ga mo amela robs and robs a tla hulanya kobo ya ne he ke itsebang bontate ba kena he ka 6
1: o ba kena ka 6
6: ka 6 ya mantsibu ya ofela re nya le shumele mtsimedi ka gita ke tla be ge famola he mo piti ke go riana itla tsha e ho le senagi e ho le mogopa mo di na ke special ba tshe wa le suthu mona ba re nka be ko fa jwale batho la bua ko re di atswa ditletse le tshegile ka ba ya nna rena ke la nna.

0: tla kena ka 250 gating ge na le golden circle ke 200 ticket ya teng monyako ka pa gating ke 300 ge na le VIP wa tsa monato wa VIP monato ba ho ntse o khwathwa le ke mona ntse o ntse ne pa etse mme e mogaga go na strawberry ke tsena juice ke ene ho monate ha ga ka ho ebe o tlompetse mabaka mo futa o tlwana ka 900 e fela o tla bo sa senya mme di ticket di teng compete ticket ha ba ba ye ge sana le tsatsi la ka jeno ho sasa le moqebelo ha ebe o tlwa e ka ga no so fitli o go la bo so bile o fitela pitiki mme bo ntate ta ba bona ke ene bontate batla kena ka hora ya botshelela fela sebakeng sane sa Old Grey ntle le mono ha re tlo bona ntate ofe ka paufe ntse a phaipheila mono ipatlisa ntho e siko aba tlo tla re nyagela he manyarela
1: ah man manyarela
0: jwale he le bona ka mogotsa
1: ah hole manyarela
0: tikiti
1: tsa ah hole ke tshwa
0: ha ba hola ba hola ke ba shebi ile jwale tikiti tsa famo
1: a roikate
0: ntate motau tikiti tsa famo di tswana fela le tsona tseo tsa piti ke tsela ka tsela tswana di ntse iqala ka 175 tikiti di ngotswe mono famo piti ke baske ba makala motho aba sa ringotswe piti ke ya tla e butle butle hle matheola
1: emela
0: go ga botsela jwale bo mme ba rekileng di tikiti monyetla mpo wa bona kona yona tikiti yona yeo e ba rekileng e sentse ba dumela ho fetela kae famo ha ba reke tikiti hangata tshe a se setlamo motho a utlwang go yana tshe famo ha e mosebeletse a ka lokolo wa ntate motau ke tsona tsenwe ditaba moqebelo ona di 26 ho renya le shumele motsolomo ho fitela ho renya le shumele motsimedi mo sentse re kopantse le pitiki ha ha yetse ntwe ha yetse ntwe basadi e ke a khona le nkutluile
1: ke o taba motho motho se ka fetwa ke pitiki o motluile hema mwanenwa e molelele ke bua ka roika te roika te roika te roika te roika te roika
0: ai ba me haishine ka ntota bole ngwana ntate tshenyana ke ka be ke hata ka tshetsekwa
1: ya
0: jolo ka le hlanyala maria
1: holo hobe ya ka ba hata ya kona le kona ba nna jolo ka hlanyala maria eh holele ngwana na wetsa ngwana ntotsa u dietsa ntotsa u dietsa ntotsa u dietsa
2: Now what the hell has welcome to the Empower Kiruru Shokali Shay Swadi Filo Hore Kipkai. Bear project ya haumatung ahauka bill of materials ya cash bill to re wele itse. Get out our template is a 20 tamahala litse le fellow mbakeng South Taila. Paving leading the fato. Ibile, ukareka plane o hahantu. Ufumane le bill of materials. Fumane le nane la di shay swatu di shokam bakeng sa project ya haha. Kaputla hako. Get a cash bill to co.za huru hahe ka bohlale ka bill of materials. Cash bill.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Saipa o ipe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha boxa. Reka Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4 kg ka R159.99. Mama's Rations 4 kg ka R149.99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa fela.
1: Mutshe mutshe. Hey, I thabang watswa watina wena. Koro papa tso tsaba tsa fela we wena thaba ye wena a tsa ba tla ka mona ka studio a tlo na ri puela ka manyarela wa kwana u dimo kwana a u finyana wa khola
0: kwe
1: eh jwale motho a kena mo a kwala li tlo le leng ha re tse bolokwala rona li tlo le no ro ikat Wait, ke ona ntho ro ikat o sa ba tling ma
0: ke sa itlo ke ha ke ba no ba no li tlo le izeng ah ba kensa
1: ho ba ning e bile itlo la ntate le ya bona ala ha le nyara la ka mo bo mme ba leng ka teng wa tsiba le ya nna le ya nna ro ikat
0: ha le ba tlo ya ga na wa bona le le bi li tente di tsa
1: ro ikat o ne pile jwale o teng o kutile hona jwale motho o kutile o itse Jwale ha ke tsebe hobane e tla re kana kwa itseng ha le tsheba tsa fana motho hlwena e benya
0: e benya a fufuletse
1: a fufuletse ya ya ya ba tla motho ya re ba tla motho a lo nya re la pitiki mmane wa tshawe

0: FM. Ha se mo se tshwoke bo hlaseng ba hao bana.
1: Ha se mo se tshwoke bo hlaseng ba hao re o lebowa le gologolo re o lebowa maloma mafahla thuso motaunga. Mamedi medi metsotso re furaletse ho ra ya boraro dumedi tswa jalo ke Thabo Mokone the bundle of joy. Ka letsatsi la botshaba. Ke tla o fa yona nthwena hantle pele ho ra botshelelo re ha ile hantle nna ke mang ke tswa kae ka nwang ka jang. Ke tla o fa yona hantle. Dumela mamedi ke mo ratang ka tlhompo e kgolo le boikokobetso ke kena ho lela ho fimoleng hona teng. Le sebeditse ka nnete maloma mafahla le sebeditse the soul provider. Ba sebetse mo ho ka ofela ba sa tswa feta ka maratsipena le ntse mo sebetse o tswile matsoho. Le rona mo mamedi re ke kera ho phoqa ho tlwana jalo fela ho renga ya botshelela. O teng ngwana o teng thuka ka kwano ha motle. Hamotle gabile ka botshaba ba hae dumela hle mme
2: ha go le boa ha go le tshe mo go le hle mo re se ke phese ntate hle ntate tella fela mo ga
1: dumela
2: ke le boa hle mo re sentse ne fela jalo ke re tella afternoon drive le mawela le tibo se mo jalo le bong se tshogo sa re nyane ya botshelela ha re tsamaya le ba re fela teng ka khitso tsebudi me he mo medile go na ka thabela go o beteng di ho re ntsena tse tharo bona ke la bone go tshepisa boithabiso bona ba haisale
0: lena no gila riatella afternoon drive show
3: na ke mo thata go wena ntho ya go hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sa batleng o hlaiswa go bona na mo somo mo phuthe o di lokela re di sign se di form re tsebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa ka pa kereke ina le tokelo ya re camera ya rola kereke e qala o ruba tla o hla ka pa o batla o hla ba tsikire
4: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa le ba kai go ena ntse ga ba re 8 re se ha se go sha mosebetsing re se go sha ba re mo jona o tshwana ntse se ke
3: tsi ke tsi o tsaba ba ke Fernando mucho con chavo va a ser todo
4: pasale you say
3: wa makalo so hizo con acti how you are going how alegre le bua falo tal botavo va a ser hoy how inteligente

0: Utwa munati warama kale dombolo dombole.
1: Rama yetsa dijotse monati di be ramalisha. Fumana rama tabia hao taje.
2: Ke bo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morulo o hatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
3: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
3: Prosiding molekano wa gao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re Prosiding Hase Prosiding.
4: Kuba sebedi si bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphemela ho ya tsela. Ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng. O seke wa nwa jwala ontso ganna. O seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha se hlasena ebe nako ya o ketika le o bale bale lapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: Hakule boeti bila mahole bongzito mamerika manika out in one northbound kamara ofela humo tinyawane one El Mafios Drive. Hona le molo wa saha ka mojo le khana ka kelo hloko me o lebeleletie hiswe matla bang o sebedisa mila o che o bonala le ri hora o qadile molona fela ha jwale musiuntso le teng o kwaetseng mila ka me bang o sebedisa mila o khana ka kelo hloko ke ne ko tshwagetse yona ena fela me bana tso di bona ka sa di bona ka tshwaga ke tibos underscore mokone @limawela1x hashtag ratella traffic.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pamatsi di swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
3: O ka tetse neng ho hlahloba sebaka sa heno? E ntse e le selemo. Ka hoo, paka mokotla. Nka batho ba o ba ratang. Mme o nke short left. Nahana ka maeto a matle dithabeng. Matsatsi a phomolo lewatleng. Kapa boikgathollo morung. Ka ditheko tse ntle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto. Etela shortleft.co.za mme o qale ho rera. Etswe, ke naha ya heno. Ha yo nnate fele hobane ha ho letho le monnate ho feta short left hashtag travelwise mzansi hona le melawana le dipehelo
4: seto saka puo yaka station saka lesedi fm le kitika wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa kitika ho roma Kitika motswanti.
5: Ke selimi ya to Yesu.
4: Ke botshaba ba hao le lesedi FM.
0: Wa mari metsotso hantle fela ke le shebile metsotso mabedi ga re lebile ho renyane ya bone me he metsotso nyana mo America mo leng ho tsa majwalo le ba ha capital ke ba re tsheditse re le ratella afternoon drive ba re ho hang ha re sale me re tlokena jalo ho hashtag slam this game.
6: Mzansi, this is Tandua Slam the Scam. Palia kajono kia bat krikanye ziba tsosambatu uriba faneka chalete abona. Haru utwe mhuluazi wa Johannesburg. Luazi, weza hezing.
7: Dumela sis Tandi. Beke nye fitile, kifumane chalete engata kama wawo ameha kutzing ya kului. Kine kenya ka leeds, yaba kiposted in toza katze nchao social media. Mpaka mwagamata zi ya mmalwa, kileka kutelwa tziling e yang spaza shopose haufi. Ba ile ba nkubella ho ntsha tjhelete accounting le ho romela e nngwe ho tswa appong ya ka ho fihlela accounting sa lesona letho. Sho, ntho ke ne ke itshwihile. Ke ile ka tsa seo baneng ba re ke se etse hobane ba ne ba ntshosa kwa re batla ntematsa hammoho le ba lelapa la ka.
6: Yo, Lwazi, ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa mme o entse se nepahetseng. Polokeho ya hao le ya ba lelapa e tla dula e le yona e tlang pele. Sena ke seo re se bitsang crime committed under duress. Ba qhikanyetse ba o tshosa ka o lematsa wena kapa motho e monye o moratang e le ho hatella hore o bane e tjhelete ya hao.
7: Ke ne ke batla fela hore ba lelapa la ka ba bolokehe.
6: Ke a utlwa Lwazi. Empa ho batla hore o be sedi ka seo o se postang online. Ho posta ka ditjhelete tse kgolo tseo o di fumaneng, dintho tse kgolo tseo di rekileng kapa moo o dulang teng di ka o bakela mathata. Mzansi, e ba sedi ka mehla o bolokehe mme o nepe slam the scam.
8: Dula o theile tsebe bakeng sa manane wa mang a slam the scam le sisthandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank ke FSP 4669 e molaong.

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Na wa tseba hore hobaneng aus babra a opelwa ke hlogo. Ke kgotso. Thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa kgone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus babra ba to shame. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya kgotso. Ah, ana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.

0: molle, ke molle.
1: Roni di machironi, di machironi. Ah, barmini bona, barmini bona. Oh, oh. Sari mamina, ai wani kalela. Enya kumbula, jalina bula. Ah, bunda. Tibos. Ah, bafeti le regisa joy. Di kubuke 88.8 ke chila chila ka phumelela ke mfukeng wa mautwana finyela makalo ka dina lidi a tswalang ke mokoena mhlakana playela mangwa thela a sengjing singwa thosa maobane ayeye
2: le tsang radio skin sa drive e chaile ke mantsi buya se le kena ka tse matlatse tsa khale ke sa hola ke le jile ka tsebe ke tswala ne mo se ka mona ka le shop.
3: Rabong fara metsotso pele ra bona top number 7 ke shebile Moruti Maine wa rona ona le mosebetsi o moholo a tlabeng a o tshwere ka mona ka Welkom ka Honey Park Primary School o qala o sane o fitela Sontaga ke mosebetsi o moholo wa tsoseletso ya ke mosebetsi o moholo wa tsoseletso matsatsi a mararo a mosebetsi o moholo holo wa tsoseletso ka mona ka Honey Park tshwere jalo ke Moruti Maine.
4: Jale Mohamed ya tsabone te ba go se fetu he ka mane hantlentle host ke moruti Tieng Kgatho ndate maine ke moeti ka mo jale welcome how about lo fetwa ka nete ke mosebetsi ona o matla ka mo ka Honey Park tsabone te ba go fitle ka nako ba ditlo di a fela wa tlala ka mo
3: ke bona se hlosa bona se ritaba eo modimo wa e gona
4: ah
3: taba eo
4: kakata
3: modimo wa e gona
4: kakata
3: maine. We'll be right back.

0: mole ke mollelwa. Nako nyana ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e haba e balelise di FM ke mollelwa.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Amatsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30, Uzalo ka 8:00, le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke. Ka ba o habe mputso e moholo wa 100,000 randa. O na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
3: Tell.

0: fire. Ba tana ba khona yi matsatsa. Tsaba buka smatsatsa ba buka. Mhm. Wazi?
1: Buka.
0: Wazi?
1: Mhm.
0: Wazi?
1: Ke buka ngwana na motho.
0: A motho. Ba
1: buka.
0: Ba buka ngwana na motho.
1: Ba buka e.
0: Ai.
1: Smatsatsa ke ngwana na motho.
0: Ai. Ke a.
1: Smatsatsa.
0: Ai.
1: Ho buka kang.
2: Mama Medi, now so ka lesedi mabapi le botata bo tla metseng na ha ka tsa thuto. Mamela lesedi FM. How shall us it's a handle di tharollo tsa botata bona? Ke molelo.
1: Ya ba heritage day jwa le mamedi ka utlwa ke ya ke tsi jwa le nao ho tsona le mantse a matsha ka fa jwang e ba heritage re kena hantle tsogotlele sa rona sa thuto leng se kokotlelo me mo America jeno re bua ka bohlokwa ba letsatsi la botshaba ho pola go lena no lena o tlisa ka motlotlo ke SABC education and rich minds and rich lives scholars at FM but I seem but it is so ramatie mo medi dikitikiti tsa ba ahiba Africa bo rwa le nna hendza matshaba ba ketika letsatsi la botshaba mokotaba wa monunga wa monungwa ha ke ona re ketika letsatsi la rona la lefa la rona lentse le phela le ho ntlafatsa mo mahano e re kopanyang mokete o mohole uno o tshwaretswe le baleng la dipapadi le bitswang ka hore ke bongoletho le fumane hang what's fun provinceng ya Western Cape me ha ole kula mo medi gaolo e bobedi ya molao theo wa Afrika Borwa dimana ya mashume mararo ere hopotsa ho ka ba mototlo ka dipuo tsa rona tsa letswele dimana ya 31 gaolo ya bobedi ya molao theo wa naga ena ere ruta ho ka keteka botshaba ba rona ntle le tshitiso ya letho jwale ke se o se etsang ka jene kwa no ho se ikokotlelo re to buisana jwalo le Mempule Rabele Makwa Mempule Rabele Makwa ke setsebi sa molao e bile hape ke seroki jole tsa bana te ba hore o se fete mo medi ke puisano ena e matla e bile hape re tla buisana le ntate Katiso Mosula yena he ya ke mohwebi empa ke ana hana hore re tla e thagola ka Auslerato re tlo fumana jwalo Auslerato ke ne re tla buisana le yena pele kwa no momedi ge ke shebe di nthotsa ka hantle jwalo ka ha re tshwanela go di beka go lotomanya Auslerato Mosemane ke yena e leng hore re tlo buisana le yena ha jwalo Auslerato kgotso
3: kgotso mama le kae
1: re tle le kae Ausim
3: tete

0: ba tela matla mailana ke dina ke yang kha se tsa tsetse ba ba nke matebele batho ba ha mtsim kulufukane le tebele le ya hula le ya hudimu ba hula maoto o feta mmeli ba sothumona rena le magwagwa batho ba se dimo ntole maphutsi le mangaka ringwetse ha bo bona go hlabana dithotsela dithotsela se tsela se seholo se seholo sa hatimane rena le ba siya batho batho batho ba ha mantsha ntshebe di ome di sinne di omela mogobo ntlu ka kaola ya
1: a o sile ga tore le buile ha holo kiteka letsatsi la gao ha monate ngwaneso.
0: Thank you so much mommy.
2: O le ga tore ke le pele.
0: La halanga.
2: Ah ewe.
0: Bona la ha thakela.
2: Ona le mapele ke amana le ona le sothumane. Fela ona taba ga tlabu.
0: Re tlabu wa madiso re tlabu.
2: Ke uta.
0: Isao.
1: Ga ba benkele ga khutla.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Botata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Swaipa, o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 gram tse tharo ka 39 randa. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxer.com ha Boxer fela.
2: Ema shoma mabedi ka morang hora ya bona. Re etsa jwang lebo ha tsamaong ya bophelo o fumane hore o kopana le motho le a nyalana ha nako entse ya fumana hore le a amana ka tsela e itseng.
1: A tshe serenyalane ho ba tsanela ebe na go nyo ho neng ho dutswe bo malome ba le mo ha ba bua gona ge batlong ba Tshwane ebe la hlala utlwa ga ba Tshwane ka ke ba go ha le sa utlwa mo
2: ha se hla
1: a re kene o lo ntse wa di feelings ba di tsagela se go tana sa tito sa se ka kotelo me he ha jale re tlo bisa jalo le a o simpule arabele makwa me jalo ka ke boletse ke itse ke se tsibisa molao e bile ke se roki a o simpule khotso
5: tumela o slebo
1: le ka mo
5: ma medi ba le se di fm ka ka karetso ke phetso phetse nne
1: re phetse ngwaneso
5: ke a leboha
1: mpule ke mang ya tswang kae
5: mpule ke ngwanana wa mofukeng a tswa mo hali sekule sotho ga morena le rothodi
1: a futswela kang hantsa ja mo
5: a futswela ka metsi ya pula
1: tella he ngwanana go utlwe
5: ke thelleleng ke le mofokeng wa tshele wa lekotwane wa mmamula ne motlatla wa moja mmutla o le tala le kwekwe ke lang ha tshele go suwa go bo marapo go sewe go rwala maotong le matsohong ha e sa le wa tshile e fele wa hatsiana ke motho wa mmamula ne motlatla ke motswa kubetu no ke nya hatsile o tshila no ka itletse tswete ke motho wa ho ja le kokong tatlala ke le budi le hlaha bokone wa hatsile le tla le bedenya diketswana wa ha motshusi ke motho wa siemela mohahleng wa le netla netla ho ya moreneng na yo a sina matla ke mang motho a matla ke ngwana a thi gomo e matla ke namane ya gaula ya hatshile
1: ho ha yes eh re le bo ha holo hle a o simpule re le bo ha holo me ha re tswele pele ka puisano gona jolo ka ha o se go jwetsitse gore wena o mofukeng wa hatshile ke a tseba gore ba fuke ba hatshile ka nete ba khotsofetse mo eleng gore ba mametse ba le hona teng ha jwale jwale le tsatsila botshaba le botlhokwa jwang bophelong ba rona re le batsha
5: a o slebo le tsatsila botshaba le botlhokwa ha holo bophelong ba rona re le batsha le re ruta go itseba le re ruta gore o tsebe mo o tswang teng o tsebe mo yang o le mo.

0: o tsebe meetlo ya setšhaba sa gaeno, o tsebe e fitana le masiko a lelapa leo wena o phelang go lona kapo o tswetsweng ka gare o lona. Jalo ka nna ke se ke boletse go ke Mofokeng wa ga Tshele wa Lekotwane, ke tsebe meetlo le masiko a lelapa leo le ke tswalwang ka gare go lona le ga Tshele wa Lekotwane. Ke a leboga.
1: Botlhokwa ba go ithuta ditaba tsa botšhaba ka botlalo le go tseba gagolo ka tshireletso ya tsona mmogo jalo le molao. Ke bua tsena re tlhokometse gore o mosadi a motšha ya ditabeng tsa botšhaba gagolo mmogo jalo le tsa molao. Re etsa jwang gore re boloke tsena tse leng gore re a di tseba gore ke botšhaba mme re di tsebe ka botlalo?
0: Ditaba tsa botšhaba re tshwanetse re di tsebe ka botlalo le molao. Wa re sireletsa ebile o sireletsa botšhaba ba motho e mong le e mong. Molao o dumela gore motho e mong le mong a ka sebedisa puo ya hae ya letswele, a ka apara moaparo wa habo ka setso sa hae. Motho a tlameha go kgethelwa gore na a bue jwang, a bue puo efe, a phele jwang, o je le tsona dijo tsa setso sa hao ka tsela ya wena o ka ratang ka teng. Jwale molao ka kakaretso o boulella setso sa rona le botšhaba ba rona.
1: Ba ba batlang ba ka o fumana jwang ka tsela ya marangrang mmogo jalo le mogaleng?
0: Tsela ya marangrang ke a gola ke batla ke sedinthontse ngata gagolo Auslebo, empa Facebook ke a fumaneya ka lebitso la Mpule Makwa. Mogaleng ke na le dinomoro tsa ka tsa 073-848-6667. Ke motho a boulelang Sesotho gagolo, a boulelang botšhaba gagolo, a boulelang moaparo le puo ya rona ya Sesotho gagolo ba ke puo ya marena.
1: Ausi Mpule, re lebohile gagolo ngwaneso, keteka letsatsi la gago la botšhaba ga monate.
0: Ke lebohile gagolo ka motsotso o ke o fuwang ke Lesedi FM, lebele letsatsi le monate la botšhaba morena Modimo le fanolo fatshe le badimo. Ke a leboga.
1: Re se re lebohile ngwaneso.
0: Thank you me.
1: O be ditsamaile fela jalo puisano ya rona le Ausi Mpule, mme e tla re hang fela re kgutla dipapading mogolo o sephetephete, e be re tswela pele le monghadi Katiso Mosula eo ke boletseng gore ena ke mohwe.

0: e la lona la be le batla go re ntse tsing dena jwae thabo le lebo a a utle o tlo utlwe ke re ke mososomososo dinane ngwana a kare lebeotse ga monaeng ditešo le go tlhoma disotlome ke re ke moko ena manta jwa mogeseng wa gona makatakwene ka matlhong yone a buduka puduko tsona kwena e tlape metsi tio sa madibo e tlapa metsing yone sa madibo a tsamaye go kolosa mmele ko ena kong yana kwena le ifeile dikae thira se re di metsing dikae thira jwa nna motho a tlakano wa mmanyo a tlama ke bone ka nong ke bone dikoko le dikokonyana ga e betomako le sedi ke ntate ga mao kapotlakane monana um rustenbay e podi
1: tsa dipapadi go riathelela le Bongani Tshabalala.
2: Ke lebo ile a holo bana beso mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi kwano re athelela ha re dikale ka tsa papadi ya rugby sehla sa 2026-2027 United Rugby Championship se a thagoa he mafelong ana ao re yang hona a beke ebile go ba bangata ke a tseba a qadile gona ka jeno mafelo a beke mme dihlopha tsa Afrika Borwa tse nne di tla eta ha tse di tla bapalela kwano lapeng bakeng sa dipapadi tsena tse qalang sehlopha sa Stormers se yamane Galway naheng ya Ireland mo selothulana le sa Connacht la bahlano lena le o re yang lona e be ba ka maqibelo he hlopha sa Lions se botsana dipotso le basireletsi ba sekola e leng hlopha sa Leinster ka kwano ka Johannesburg Ellis Park Stadium sa Sharks sona se amoela sa Ospreys ka mona ka Durban ha sa Bulls se etela mane na henya Italy Parma holo thulana jalo le sa Zebra di hlopha tsana ya Afrika Borwa hetse lori di tloba le kabelo tlhulisano nya selemo sena di na le tshebelo pele me di tshepa hore di tla sebetsa betrinyana papisong le nakong e fitileng ebile ho ya ka mo ke shebile ndi ntwa ka teng ba kotlisi e ka ba shebile hore di hlopha tsena di qale ka lotu le phami di ske tsa qala ka monyebe jwalo ka ile hore tse ding tsa tsona se hleng se fitileng ha di ya qala hantle e leng se ileng sa hlasa di thefula haholo ha o sheba ho ya ka mo di phetetseng ka teng lokong ya se hleng se fitileng thutisano ya Selmons ya se hleng sena he ya URC e tlo fihla pheletsong ka la le shume le na le mesoro bong kholinya Phupjane Selmons se tlang sa 2027 ke mo tlo bapalwa papadi ya magaola ganga hona letsatsi leo ha re kena o tsapa papadi ya cricket ha re bela re ya kamane ka Durban Kingsmead Stadium re kopana jwa le khaitsiri ya ka mo le bohentshwane ya ntseng a re fa dintlha le diketsalo tsa papadi ya ntseng e bapalwa ha jwale ya pele le totong la sa ODI dipakeng tsa the Proteas le sehlopha se re etetseng sa Australia a ka utlwa rona ba ntshwantse di tsama jwang mo le boeng khaitsiri ya ka
3: Bongzito
2: ebe di ntshwantse di ya jwang o fela ka khaitsiri ya ka.
3: All right, re koneletse tsona he Bongzito. Re bone hore kamane he Travis Head ona satswile he ana le diranetse ka ba mashuma mararo ena le metso e tsheletseng ebile he o fositse dibolotse ka ba mashuma mararo ena le metso e supileng antswa kamane ke Marco Johnson ebe ha re bona he Josh English we like ena le ena he ya hlahellang dipapading tsena he mashuma mane ena le metso e raro diranetse ha idi 197 ebile o latswa he ana le dirane tse ka ba ntharo a fositse dibolotse supi leng a ntshwa ka mane he ke yena ka mane Marco ebe he ho kena Matthews a ke yena ka mane he Colony le yena o ile a tswa he ka diranetse ka ba mashuma mararo ena le metso e robedi ka dibolo tsa difositseng tse ka ba mashuma mane ena le metso e tsheletseng ho kena yena he ka mane Green right handed better ke all rounder wa bowler ebile wa better he yena monene le yena Green di ntse le jwalo he bona hore bara ba Australia ho so tswile ba bane di wicket di nne ho so tswile ba bane ka ke tlo neletsa tsona hore ba mane ba dutse ka di ranetse ka bang 175 on tsore lehle ba dutse mane ka 175 ho tswile ba bane target ya bona ba lokela hore ba fihlele mane ho 298 ha e ka fela ba fihlile mono he o tsebe ba tle ba hlotse bana ba the Proteas ka di ranetse 298 ho fela le jalo he re ka ba le jalo di ntse santane di me ka tsela di me ka yona ke khutlele di phaposeng tsa gaso ke khutlele ho the bundle of joy a tsamaya le lebsa
2: ke le bula haholo kgaitsedi yaka mo mamedi o utlwile he rona be dintho di ntse di tsama jwang ka mona ka Durban ke papadi ya pele ena ke le toto la dipapadi tsa ODI mme re tla bona rona be hlopha sa mokotlisi shukri se tla sebetsa jwang ho ya pele bana be sudi bile hakalo re tiane hape mo mamedi metsotso nya mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ko ufatsa o qetela tsa dipapadi
1: ya tell. Johannesburg, midi. Listen FM, Lili Fumana Kubula 88.4, Kabaho SABC Plus A. Gimule. Sito Saka. Puo Yaka. Citation is Saka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
0: jwale ba mamedi ba Lesedi FM ke qetelle ka hore ha ho ntse thu ba sotho ke tshabana sa khomo ba sotho ba ba qetella ba itse khomo ke modimo o nko emisi ke tsa ho ba ne khomo e le phofolo e na le melimo e mengata haholo le dieta ha isale ba sotho ba ntse ba dikwala dieta tse ntseng ka le tlalo la khomo ya poho ka phatleng ka mona e thata jwale he ho ka itswa so le ga yona he jwale ibe ho a ho kwa dieta tseno ka se sotho di bitswa di faka dieta tseno ka se sotho di bitswa di faka khomo e melimo e mengata ho bo Emile mo emanga taolo me bana ba tlame ba gutwe puya se sotho ke puya e mathema lori ba pakamise leleme ha ba bua ha khomo e na le mmala o mo sewu le o motsho e kopantsi khomo eno ha black and white khomo eno ho e patsa ne ha ba khomo e se e emere e busa ha e pregnant o tla na uwe se sotho se na pa itse khomo eno e emere ya busa ne neng e tla tswala nemani jwale ditaba ke tsona tseno hetse tlameang hore jwalo ka se sotho se re rutang bana ditaola le sa phela e se re la ya le tsona badimong ke le mogana le sesa ke tlo tlameha ke le rute dintho tsena hana le Lesedi FM mona bohlophisi ba Lesedi FM bo mpitsitse go ke tlotla ke le ruta dintho tse kang tsona tsena le dijo tsa basotho tse monate tse hahang mmele tse e leng gore di na le maatla dinawa tsona tsena di a phewa di butswe ha di se di butsiwe e be go so sokelwa phofo ya papa ka mongo ntho eno e bitswa mosoko ke dijo tse kgogisang tsa basotho go pheuwe mokopu o butswe ha o so butsiwe e be go faelwa phofo ya papa ka mono e be he ntho yena eno e bitswa seketsa e be e bitswa seketsa mme le ha e le mona mehleng ya gale dintho tse kang bo difirishe di ne di le siko basotho ba ne ba ena le mahlale a bona a go omisa dijo moro ona o na wa naheng bo papasane bo sedinane bo tlhakiwa kgomo e be o tla fubetswa fela o anewe e tla reng ka nako tsane tsa ditlala o ntshiwe jale e be o se o bitswa mina la kwae e be o se o bitswa mina la kwae ke fela hana mona he ba mamedi ba Lesedi FM mogana le sesa ke lebitso laka ga re le uwe
4: ha re le bo mamedi ke tsapa o ithutile se seng ho tswa ho puena ya ntate Thabo le sesa na re fa ka nnete hore dintho tse dintse re di bitsang ka mabitswana segwa ha ha tsona di bitsa ba ona di bitsa hantle ka sotho se nepaitseng ga mabenkeleng ga gotla
5: Best deals ever.
1: Now what's it about so bohle ba buang ka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqe wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 399. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo. 359,900 ha itso ka ebuwe hajena kopana le moetso o moja wa Jetour Dashing Core ke SUV ena le chebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetso o moja wa Jetour Dashing Core style at its core etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno dumela ona le dipehelo
6: ai bana ba se ka ukla ke hlomo ha ka ukla ke hlomoela nna ke mokoena le nna ke nnete mara he nna ke le gwagwa la sedimo nthole motho wa maputsi le maranka gimitswe motho wa bodijo le mosilana ha bodijo o hlabana dithotsela tsa hlo e kgolo ke tumane wa po tsena tsa bakoena ba sa jeng wa throna sa maobane motho a jang a thela di otlwane ke motlatsi ka mona ka nama di Frankfurt ke a le bua batso di bakatsi ke na le lona a kire ntshe bana
4: Yes, Jembana. O me dile shimele metsoro bo metsetsoga le bile horeng yane ya. Ya botlhano ntse re le tshotlana sa rona sa thuto ke a tshepa re se rena le monghadi ka tiso mosula. Monghadi ka tiso khotso.
7: Khotso mme.
4: O phetse ntate ke phetse.
7: Hantle bana o phela jang?
4: Re phetse ntate.
7: Eya.
4: Ntate ka tiso ba cha ba re se sotu fashioneng hona jwale. Ibe sena se bolela eng ho wena jolo ka se hwa ise rekisang diaparo tsa botshaba.
7: Taba yo e bolela hore na re Kenya bosotho ba rona kapa sesotho jwang mokgweng ya rona ya go apara. Jolo ka re tseba gona kena ga o sale mebebe yagolo gore ke utlwile sebui se buileng pele o nna sitse lekoko la kgomone le etsa dieta tse bitswang difatlha. Empa o sale bobebe gagolo gona kena go latela mekgwa ya go phela. E ka ba ka di-activity tse kang go matha kapa gona go itereka. Jale ke taba ya go kenya setso sa rona ka go maaparo kapa dieta tseo re di walang.
4: Ehe. Ke di fitse o di rekisang tsa botshaba jolo ka motjha.
7: Ha jwale khantse re tadile ka dieta. Se tswele le ka go di sneakers. Ho tsona mo dina le ja go go nga ba tlwaetse se ba ka se bitswa ni thaba botsipo, thaba e mona tlwa. Thaba yo se se itse simbole yo ya teng e le mokotlo. Go re tle re se se kenye se di sa bona. Ke le go tle se bontse ba tlhona. Gona
4: re bang gona ga tlhagokae. Batho ba tlhokang tate le ba tlhokang tsena tsosa tswa bua ka tsona tseleng hore o sehwai ka tsona ba ka o fumana kae?
7: Re fumane ya marangang lekhepo la rona la Facebook re BNA Mokoroto Design. BNA Mokoroto Design. E le TikTok di BNA Sneakers ha mmoho le Instagram.
4: Ga itse motho re le buile haholo ka nako ya gao ka jeno le tsotlhetse o di aroletseng mo Medio Lesedi FM.
7: Ke a leboha haholo.
4: Ke le buile haholo. Mamadi puisano tsa rona ka nnete di tsamaile tjena ka jeno le sekgutlwana sena sa rona se tsamaile ka tsela ena jalo ka ha mohlahisi tshediso ga Matsie a ne a tlhile a hlophisitse hopola re ne re bua ka bohlokwa ba letsatsi la botshaba.
8: Ke rata ntho eno o ketang o e bua le ntate o ketang o bua le nana jwale ke ntate Tshediso.
4: Ntate Katiso.
8: Ho seng pele ke tla kwane ho na le mokile ka feta teng setsing sa mabenkele mme ke bone basotho ba bangata ba apere moaparo o bontshang gore ke basotho. Empa moaparo o wa bone ke apere jwang ana jwale e se e se moaparo o re neng re bona ka ona pele gore ka jeno ke letsatsi la botšhaba mme motho eno ke mosotho o tla mmona ka o agela kobo le o rwala modianyeo kapa ona mokoroto ka o fapa-fapana. Ntho ena ya sesotho fashion-eng gana jwale empa ga ntse ke ba shebile batšha ba ke ba boneng ka jeno gore na botle bona bo re bo bonang kgatelopele ene re bonang ya gore re be batle ka level ena ya botšha jalo ka ke apere je ke apere skipa fela empa skipa se se bontsha gore ga o se sheba o atamela wa bona gore ke design ya sesotho nna ntho ga e nke ponaletso ya go bona o sa le gole gore mosotho ke yane jwale re se re otla sejwalejwale jalo ka ntata sa tswa tshwana jalo ba se ba ntlafaditse moaparo wa sesotho fashion-eng gore o be bonolo bakeng sa batšha gana jwale jalo ka ke tswa jalo ka ke apere ka jeno gore motho o tlo nka nako motho o tlhokomela gore motho ena o apere sesotho o apere ntho tse bolelang gore ke mosotho a e le gantle nna seo ga senke nthwane ya rona ya gore re bone ka botšhaba gore thabo kwane ka kobo le modianyeo o tshwere lebetlele la gae
4: ashe nna ke bone nka seo kgaitsedi aka ke bua tsena le nna o bone ga ke apara kobo ke ikaparetse shole mme ke tse ding tsa dintho tse le go se di sebediswa gona jwale ga re sa apara ditšale ga re le bo makuti ba batšha o se o fumana wa pesa shole anyway e kgwaelwa gantle fela mme o na le ditšale tse dintse nyenyana tse seng boima le o ba boima tse leng gore wa di apeswa nakong eo jwale ke nagana le ntšhafatso ena ya moaparo ga e bapalele gole gagolo le gore o mang wa utlwisisa ebile ke bone e kgatlha batho ba bangwe gobaneng merabetso le ya maxhosa ke bone gona jwale trend ena ya bomakoti gona jwale go aparo tsela e rona basotho re aparang ka yona ga re apeswa
8: ha motho apere piece tsena tsa ke di apereng ke three piece ke track suit wa ena e ya botsa ke track suit ya botsa wa e bona ke kepe sele skipper ena le burugo ba teng fela ha o le hole ha o no bona re motho wa no wa pare wa pere busuthu o tshwantse wa tamela o bona o motho ona ntotsa di apereng hantle ntle dina le wa bona ke thebe ntwe ke ntotsa sesuthu wa ile hantle na se o ha sinki
4: e bile jwale se ietsa hore hona le motho a ipotsang hona jwale tjena hona msebetsi mona o ka fumana hore ha o no feta mane for eng hona le motho a itseng ai man tabo wa pere skipper se be ke nka se fumana kae wa bona jole sietsa hore le mmang le mang a iphumane a batla ho apara jalo ka rona ho ba bone dimfela mosotho hangata ha o nore ke mosotho ho notho o tlo hlaka kobo a gwetse ka tiba sesotho a kentse di rif fela hona jole ha re sa gwala di gohlopo ha re sa etsa dinthotsene tsengata re se ga apara o ka apara seshoshwe se setle fela empa se sa tshwane le nako nya pele ha re sa apara dikobo tsane ho ba wa tshisa hona jole ka ntle
8: tsona le misi ya sejwale jwale ya bo mme o bona ha o sheba wa tamela wa bona ke tebe ntwana ke ntshotsa ke sesotho ke design ya sesotho fela ha o le hole ha o khone o bona gore mothelwa
4: o bona go tshisa banka ntle ha le ke tlile ka kobo nge ke wile
8: no ke ne ke tlisa botso ena e tliswa ke kipuene ntata e buang le ke la ka ipotsa motshara ke sheba ke bana bana ba chamana ba pere ntshotsa na kipetsela ke tsa sesotho o ha ile ntle ba tona ke ba sesotho fela huno ka ba bono huno tlo ba bonolo ho ja ile mehleng yana ma moteng no tshwantse be ba getse kobo ba re media nyene ke lo ba bonela ho le ba sesotho ke ba
4: re tshwanela ho le yena jwalo ka re ke sesotho fashioning jwale ibe fashion elong ga etse ba hatsa ho re le ba sesotho re gaba ka tsena re le batsha bye bye.
8: Alright.
4: Mm. Okay. Momedi etsamele fela jalo sekutela sa rona sa Twitter a ka jeno me ha o rata ho ka fumana dinthatsa gatiso le nana o lena le amang a fitileng o ka letsa masirame mite mashao kapa auslegato sutwa do 051 ho 503-3225 le Eric Mkhwanazi ho 011-714-7342 husani sekutlwaneng sa bophelo sebongile sonop o tla buisana le Dr. Thabiso dit edu ngaka ya mafu a pelo ka sehloho se latelang a sesosa sa cardiomyopathy le kalafo ya yona jwale tsa bonete ba go se fete mo medi ke puisano e ole nana ole na one o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le SABC FM botlhaiseng ba tsidiso ramatsi
9: Shoprite e ofa matla ka pokothong. Ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi. Ka disolutsa extra savings tsa ka di mo 5000 di beke le beke. O ka una hula me ufumane extra. Ka di thoko tse subsidize tsweng di ntontsa mantla. Jalo ka di 400 gram di fika pa di fitse nne tsa Coopbake beans ka 58 rand. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane o fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ana o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matšhabeng o na le ID ya Aforika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masepala wa matšhabeng tsa gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang halang matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha
2: ola tibos ola lebza ke na ke a wa ga ele ya lokola pharisenu saka tibos amotle tibos amotle yo chile ga mo pochi ga mona danko
3: Dumelang Thabo le Lebo. Ke ntate Motaung ka mona ka Welkom. Ke Motaung ha Ramogele. Loko lo kutlwalela Makoba Sia. Ngwana mma Mosoludile Mogele. E tla re ha tla ja. Ho thehe meriti. Ho thehe e menyane ya diotlwana. O ja poloko ya sa iqete. Empa o hana sengwatho sa maobane. Madube. Kgaola yaya.
4: Thabo le Lebo dumelang mantsibuyeng a matle a laborago nna ke Motaung wa Gamogele ke lekolokotwana la Makoba Sia le jang ga moriti o theotheo menyane wa diotlwana Bataung ga ba ja ga baadimane ba adimanang toi ke le Totoi ke le Sia Rumo ke motho wa mmathulo le mphete ke a leboa

0: tla ka tshetse jwae.
1: Mamedi re letsetse.
0: Ah,
1: letsetse mo mamedi re letsetse re letsetse. Bana ba morena swehla. Ke mosotho. E kuru go tsana jalo le manyarela, ntja tsa mona di anoma. Wena o gatha ile ngwe fela ga feta. Ke mosotho.
0: Ke mosotho. Tsa. Wen khata
2: ham
0: so ntse go dialuma yeah o tshona tsho ai wena o ga tlo nyetsa wa ho bula ntse yetsa
1: ha tsho jwa
0: ntse yetsa
1: ha tsho jwa
0: ai go tswa nna mamedi tle o moeng khotso
1: cha cha
3: tsa mona ya luma
0: ya luma
3: no sorry ya tao
1: Mancho.
3: Ntate we. Asoma ti alo machine.
0: Hadi baba.
1: Ntate tebu.
0: Le ka ga re.
4: Ke le tsompile di bodi sa ka.
1: Tsompile madoda.
5: Bana ba morena so e.
1: Tate kwa ka bana o ruka ra go tsisela mamoga o ya le o tso le ile.
0: Go igat ya ke sebetsa le.
1: Hatu eno athule, ha eno athule. Eno ha ke batlwa netho
0: la. A ke hlohloga thabo.
1: Ha ke batlwa netho. Go le mo hatile ntle.
0: Mosadi ha ebe manyagela.
1: O ba re monna ebe mokone, mosadi ha ebe manyagela.
0: Mosadi ha ebe manyagela ntate. Ke uta ke khotsa fetse ka tsile makatsa.
1: A ke re ka mona ka Petersburg ka mona ka ka ntho. Ka bo Petersburg. Monna o le monna hlwahlwa o thwe monna e be mokone.
0: Bona
1: mangwane ne ke hlalosa ntho e mothemo. He mona ba bua ba bua ka one ke ga ba bolela hore monna wa sibili.
0: Eh.
1: Ha ba re monna e be mokone. Monna ke mokone. Ba bolela hore monna wa sibili. Ja ga ba bua ba bua ka wena. O jwale le ga mosadi be manyaga.
0: Mosadi ya ba manyaga la ndatwa.
1: Go ka ta ke ba tlile go nkha mo fetang. Ba tlile thola.
0: Sanse re kitika manyagala manyagala u winne artist of the year kamane ka third national music awards a Lesotho
1: motswalo ka mohulu me manyagala a mohulu
0: ke bona artist of the year
1: lena ga le o market re mona ka u lwantsha ka nna ke nna le na mo re mona nna
0: ha le ntse go binela yona o la
1: tsa a go shebile ka mogatse
0: a be tswa ge yo
1: a yo ha se yo
0: ne ke re bina ke re go u mametse a tsebe o
1: tshwetsa o tla ila wena Wena o tla ile mogeni.
0: Ke halamona. Ne mena de halamona. Ntsaki wa itse mapina yeo.
1: Mo fara wa nya be.
0: Ah ke o. That is evil.
1: Ah wa go. Ah ntse go khale. Go khale. Bo go pa.
0: Fela ke o na thabo.
1: Ho ke na bona manyagala stage.
0: Eh ke mtsiba.
1: Ha ke nya bonga.
0: Ah sing so ga ke sebisa ntsopadi. Rena ke go
1: tlwa.
0: Ha ke nna go bapala tlo. Tlo kwa no hape. O tla ka tsa ka pele nyana.
1: Wena go i boi. Ke go ka tinte ke ke ngwaneso.
0: Ah, hle o tsa pino ke a utswa ga tsonya.
1: O ntlo a utla mpa fela o hlwa ho nna.
0: Ha le amona. ntse ke tle tle tle ho pula tlo tlo bonga ntlo ngwa ne so ratse papa di ke mofe
1: tla ho pula bo so
0: ntho hai
1: na
0: ke mofe yona ke mofa ntho hai ka ofele ke ho bona ka
1: ah
0: o tla tswela
1: ya tsefu wa o ka le nanga ke ibuti tsa mona dialo
0: oh ke go panyele he happy
1: ai nna ke fa ke no bua le nna ntlo bona
0: ke tloetse he
1: wena go ikatse ke go ngwanetsa ukwa ukwa ukwa
0: ba bona
1: wena go bona go tshebile jwang ke o tshebile
0: bona no tsa maleng
2: ah o khitle pine sa ke ntate
0: hela
2: tsa kg ke ga itse ka itse ka ukwa le bo fela ka go feli
0: bona bona ke ba pa ke
1: go komedi sentwe mo bona nga no ba go tlhokomela sentwe o tonkana go tlhokomela
2: eh
1: ke a ghetelwa mo
0: ah ah na la se ke ghetela thabo o tse ba antlo go sebetsa ka system ya bona kefe
1: ke a ghetelwa mo
2: nna ke mone ga go jebole bulatle tse ba ka o ghetla
6: a tsadi papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke le bile bana besuke tsa qetela re diqala ka tsadi athletic mmamelisi mathisa mane Kenya basading eleng Debra Chemutai onse a kitika phihlello ya ha yegolo jalo ka ha ile mpudi wa Absa Runio City Joburg 10 km e wa ya hapileng nakong ya metsotso e mashuma mararo ana le metso e medile metsotswane le shume pijana ka jeno simathi nga hlakana lebelo lena la Absa Runio City ene le labobedi le o Chemutai a le hapang me le la pile wa le hapanga ibile le la haela bobedi le wa ba le kabelo ho lona la Absa jolo ka ile hore go lenye fitileng ha le le ka mona ka Tshwane o ile a tswa maemong a boraro ka kwano ka Johannesburg teng o mathile hantle ya holo mme o sile di mathi tseding tse o le matswallo a hona mo wa tswang teng na henya Kenya e leng Messi Jelimo ya tswile maemong a bobedi ka metsotso e mashuma mararo na metsotso mararo le metsotso ane le shume e ka tsana le Easter Borura ya tswile maemong a boraro kana ko ya metsotso e mashuma mararo na metso meraro le metso tswane mashuma mabedi yana le metso supileng sematisa kwa Afrika borwa he ba sadi mona se sebeditseng bitrinyana ke karabo mailula ya tswile maemong a botshelela Chemutai he ore o thabile ore be o hapile lebelo lena la Absa Runio City 10 km le khatlo la pele ha re mamela o di beile jwang.
7: First of all, I'm happy to be the winner of Joburg 10 km. Today race was not that was hard, but I tried. The course was hard and little windy. Thank you so much. I'm happy for that. Yeah.
2: Ke ka mo di beile nka teng he ka mora le belo lena le wa le hapa le kgetlola pele e bile le le kgetlola bobedi ya ba le kabelo ho lona ka mora hore a tle a tswe maemong a boraro go dinge fitileng a le ne le ka mona ka Tshwane mamadi ere ke ka mane he ka King Smith Durban ke kopana le khaitsedi ya ka mo le boeng Tshwane a re fe di ntlhale diketsalo tsa papadi entseng ba palwa dipakeng tsa sehlopa sa the Proteas le sana ha ya Australia khaitsedi ya ka kitseo
8: ere ko le bo he bongzito ho fela le jalo he bana ba South Africa e ba se ntse di iketse ka bang super ha re sheba monena le nyena he Maharaja o na le di iketse ka bang tharo ha re sheba lena ka mane Fortune o na le di iketse ka bang pedu ho pole he bana he ke di spinner ha se bana ba tsonang he le bo kagiso Rabada ba tla ya morao rao mane e be ba tla ba matha he ba tlo go nore ba gele bolo bana e ba tsama ya hantle fela e be ba gela bolo he ke bona he ba bileng he e bile ba thusitse haholo pakeng tsa bona he le Australia hona jwale ha bantse ba beta monena le nyena Maharaja le yena ka mane he Fortune morileng he rabona green a tswa he mane ana le diranetse ka banhlano ka dibolo tsa difositseng tsele shume yona ka tokena he green right handed better ya ba watswa he o ntsha ke monane le nyena Maharaja o fela le jalo he bana ba Australia ba dutsi mane he ho 220 ba dutsi digane mane tse 220 ho tswile batho ba supileng ho a bona hala jalo hore ha le dikela ka nete le baka mahlomola ba ke bona ho hotle mane mane he debene ke shebile le maruana ke bona he barati le balatedi ba ntse ba dutsi le bona ba kore ho mona ati mane ke di family ba re tsatsing le na he rona re lo dula le family tsa rona re lo shebela the Proteas ha ba nkana ka mane he le Australia ho ntse tletse ka nete batho ba rata cricket le ka nete ho mona ati ka mona ka Hollywood Kingsmead stadium ka nete he kena edisi hona jwale he ya kenanga o kenetse monane le nyena he green Ameorilena at Weza, the Ranet Sahaya, who fell on the Jolahe, recall the Jolah, the interest in Diameka Lady Menkayona, a Kifi Teleman, her Papusin Zahaso, a Ubanakanet Australia, a Froga di Ranet Kabanga, 77, a Hudibolo Tekabang, 72, Kifen Lamun. Bongzito.
2: Ke le bule a holo gaitsedi ya ka mamadi boikutletse ke a tshepa pele nna le fitla pele tsongwe tla bela gutla hape a o neletse rena be papa dieno ntse e ba palwa jwang jwa ka o sosetse na kwe seng kae pele e fitla pele tsong mamadi e re re diphatlela ka sa papa dia bolo hona le dipapadi tse ba palwang he tsa o phunyeletsa bakeng sa tlhurisano ya Afcon di tadile ka jeno mme ke tlhurisano e tla ba palwa selemong se tlanga ha re sheba papa di ba petse mana re nya ba raru ne le pakeng tsa sehlopa sa naha ya Namibia le sa Congo mme sa Namibia se ha pele papa di ka ntla e lengwe ho noto hona jwa le hore tselela go tla ba le papadi e tla bengile pakeng tsa DRC le sehlopa sa Equatorial Guinea hona re nya botselela sehlopa sa naha ya Mauritania se tla botsana dipotso le sa Central Africa Republic sa Libya ho re nya botselela se tla botsana dipotso le sa Botswana ha re nya borobumbusi sa Tunisia se tla isa nodimo le tlase le sa Uganda sa Cameroon se botsana dipotso le sa Comoros sa Sierra Leone se isa nodimo le tlase le sa Zimbabwe ha sa Cote d'Ivoire se tla botsana dipotso le sa naha ya Ghana ke engwe ya tsheshweng he ka tshantshello busimbona ena e pakeng tsa Cote d'Ivoire le sehlopa sa naha ya Ghana ke punyeletsa bakeng sa 2027 Afcon dibile akalo tso kenang ko tsara tsona re tiana ha prosane hore ya thella bana beso
1: lebile ho le fela mshengwe
2: hola
1: sharp ketswa
9: Shoprite e ofa matla ka pokotong ka nna ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka hona hola me o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg di fika pa di fitse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa vele pack ya malairi kapa di pens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold di fika pa di fitse pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela
10: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: Mwana ka kichama, unalimona basari hali ya mwana.
12: Ebu, ee, mwana ka kichama,
13: unalimona,
14: Tabo tabo le le bo tsatsing lena la botshaba ke ntate Mpembe ke ntate Mpembe betleme ntse re ditse mo tsa rena le lona re mametsa re ho renya botshela ho renya ho qetela ke le boile bana ba se ntate Mpembe betleme extension 4 ke ite bo itse bye bye
15: skim sa drive e ka re thabo ha utlwe hantle le bo phamisa tso di seletsong tsa tsamana di a loma ha di bapale Mule bo ntume ka tumule Paris.
16: Hai tabo lile bu. Ke mala ka te kibula park fela la peng ke kwaka. Bona manyagela mo. Ntsa tsamana di aloma. Ka le bo ba na besu go. Tsibos. Hai. Ho shapile le bu.
13: Tibla Tash lili mawela. Hey, Tibla Tash kajeno ba o shapeka sephadi ba o saileta ka makesi. Oh, that is just ka ukwela bohloko he. Tsana thuso hey lalo.
1: Asimo ile shomela betse supreme fara betse tsore re lebele hore nya busupa. Utlwa epine ke monna ka ke chama.
0: Mm.
1: Wena o tsebe pele ba ibina e ba engotse mona. Mm. Ba bangata ba engotse hore ire monna ka ke chama.
0: Mm.
1: Yole ntse ke ibala. Ntse ke ibala mona ho pine le bua e batla hutu ke monna ka ke chama.
0: Mm. Ona
1: tsa. Jwale mona mo efela ding ke ba ntse ke re nna ntse ke bala. Ntse ke re ka bang e ka bang otse o na le mona.
0: Ke chama o na le mona.
1: Se kupa ba ipukula o ga. O na le mona.
0: Fela o tlo o bona ntho ke e ratang ka nna le talente ya ka ya ho bina. Ke hore Mohamedi o ntshwere ka pelenye le roi tsa ha ke re roi are. Bona pine e batlang ke.
1: Ke nna roi mona.
0: A fela ke roi. Mona tabula. Ah go ya ga pine no ke yona. O ba ke la go shasha. Wi tse ku ntsetse ntona le yona.
1: O tsho le yena we.
0: Oi, a re sebetsa yena le yena.
1: O wile wena
0: ntho. O go go

0: monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 ranta kapa go feta go jet eggs bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong betša gona jale go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bloemfontein itukisetseng ditsheho tse sa feleng. Kufari Metsi Comedy Show e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro wa la 7 October. Mashabela Khalane, Tolles Moore, Trevor Gumbi le Ronnie Modimolle ba tla re bolaya ka ditsheho. Menyako e bulwa ka 6 p.m. O tla ditseba jwang o sa ditsamae? Potlakela Computicket hona jwale o reke tikete ya hao. Re a kufa sela.
3: Tshebeletso e ratwang,
4: Lesedi FM. Mamelo tshebeletso Lesedi robong fa metsotso ra re lebile ho reng ya botshelela wa tseba heka la bone kana ko ina re re hashtag TNL.
5: Take me home.
4: TNL re ka jeno ke a kwano lapeng.

0: ke gathetse ho lekane o kwile wa bona ha ile di MTC a ke ba bua sekgo ba di MT promise ba se ba ithutile sona ba se etsetsa rona MT promise yo ha ke etsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next Haizalo how are the slaps kitsa di fedile di slaps tse o ding kwe ke bomang bomang gona go ditsintse re leje nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fetman ha lwetsa ar fetman kya fa puela ha feta mana a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tle pele ke ke mo bona ma atla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe e kile ka nyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela kare ho fedile ke le hlono no wile wile mwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o ha hile le botsa mona metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwalo mpolelle rena o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seat le finisher ra ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa go ba phela ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o go re ha re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
1: ke metsotso e le shumele metsotseletseng ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore ka jeno ha maAfrika Borwa a keteka letsatsi la botjhaba. Tlhokomelo e boetse e lebiswa ho e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa tsa botjhaba ba naha ena e leng dipuo tsa lapeng. Afrika Borwa e na le dipuo tse ngata tsa semmuso empa potso e ntse e le hore na dipuo tsa rona di fuwa sebaka se lekaneng lefatsheng la thuto, mmuso, technology, kgwebo le kgwebisano. Ho boetse ho na le dingongoreho ka dipuo tse kotsing tsa ho nyamela, mme ditsebi di re ho hlokahala mehato e matla ho di boloka le ho di fetisetsa melokong e tlang. Re lekola boemo bona ka ho buisana le modulasetulo wa Pencil ba profenseng ya Western Cape ena ke Professor Rethabile Phosa. Professor Phosa, kgotso ha re amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Ke a o dumedisa mme.
1: Puo e hokahana jwang le botjhaba ba motho le boitsebahatso ba hae? Nna re ka re ho sireletsa puo ke ho sireletsa botjhaba ka bobona.
2: Ke a leboha mme. Ya pele, ha ke bua le wena fela o tseba ho tseba hore ke Mosotho. Ke le hore ke boitsebo, ke boitsebiso ba ka. Ka ho bua puo fela o kgona ho tseba hore na motho ke mong. Puo ka ntle ho puo ha hona letho le o ka etsahalang bophelong e ka ba yona ya matso e ka ba yona e buang ke yona e leng hore re tsebang ho fetisena melaetsa ke yona eo re tsebang hore re tseba go bua re a golegelana maikutlo kapa re a golelana seo re leng sona boleng ba rona re kgona go bo utlwa ka taba puo. Puo e bohlokwa haholoholo botjhabeng ba rona hobane re tena re itseba hore na re bomang re tswa kae re ya kae ka baka la puo re tseba ho koqa dipale tsa rona re tseba ho koqa nalane ya rona ka dipuo tsa rona ke yona nyalano e teng tabeng tsa botjhaba le puo re ka se di arole.
1: A re shebile Afrika Borwa e na le dipuo tse 12 tsa semmuso empa lefatsheng la kgwebo le kgwebisano senyesenyimane e sentse se busa haholo ke eng e thibelang dipuo tsa lapeng ho fihlella boemo bo tshwanang kgwebong?
2: Hantlentle ke taba ya hore dipuo tsa rona ka dilemolemo tse ngata e sa le disekisetswa e sa le disantlafatswe senyesemane ya ba ke yona puelong ya ntlafatswa ebile ka baka la bokolone ra rutwa gore senyesemane ke yona puo e leng gore ke puo ya mahlale ke yona puo e leng gore ga o e tseba jale e ka ba otho o bohlale athe dipuo tsa rona ya ba enkwadi dipuo tse e leng gore ga o tseba puo ya gago kapa ga o ka ba wa ba wa iswa le taba gore eh re tsebe dipuo tsa rona ka botlalo re la ga bontsha fela go seng semane ke sona se go lekelang go setseba ne taba ena ilaetsa gore ebe bogolo ba rona re nena dipuo tsa rona bogolo ba rona ha re tso

0: Ke metsotso e mashoma mabedi le metso medi ka morao ho hora ya botsilela lenano ke la ditaba la matsohlo ho le CDI FM. Professor Phosa ha re tswela pele ka puisano ya rona o ne o hlalosa taba ya ho regelokelwa kenya letso ho ho ntlafatseng dipuo tsa rona.
1: Ho jalo mme hore yona taba ena ya hore dipuo tsa rona ha di ka ba ntlafatswa ka dilemo-lemo ke hona hona jwale re tswileng ka setso go re re batlang ho bona hore dipuo tsa rona di a ntlafatswa le ha fela bothata bo santsane bo le teng rona beng ba dipuo re santsane re hula-hulana ka gore na re kgema le dinako re tsamaya le maemo a na a technology kapa re salla morao o fumana gore re santsane re batla gore ke sekebe ra hapa mareo kapa mabiso ao a nang le bosenyesemane ka gare athe technology yona e tla ka tsela ya senyesemane e ntšha e leng gore rona dipuong tsa rona ga re na ona mareo kapa mabiso ao a jalo sa hula-hulana e leng taba e tlo boetse gape e baka lesisitheo kapa e etsa gore dipuo tsa rona di seke tsa gola ka sekgatlha se gore batlang gore se gole ka teng mme taba e ne e sekisetsa dipuo tsa rona gotlhe makaleng kapa mafapheng otlhe gobane re alla rere dipuo tsa rona di lokela gore di sebetse e sebediswe jalo ka ha e le dipuo tsa semolao empa bothata ke bone ba gore jale ga otho empa ga rona ga re na ona mareo kapa mabiso ao a jalo sa hula-hulana e leng taba e tlo boetse gape e baka lesisitheo kapa e etsa gore dipuo tsa rona di seke tsa gola ka sekgatlha se gore batlang gore se gole ka teng mme taba e ne e sekisetsa dipuo tsa rona gotlhe makaleng kapa mafapheng otlhe gobane re alla rere dipuo tsa rona di lokela gore di sebetse e sebediswe jalo ka ha e le dipuo tsa semolao empa bothata ke bone ba gore jale ga otho empa ga le na yona mareo a bonalang a gotlhela engineering science law empa he jalo ka ga ke boela kere le ga o le jalo re tiisitse ka maatla go bona gore dipuo tsa rona di godiswe di gole di ntlafatswe sentse re na le dibuka tse e leng gore lo ka ne ke o bolelela ka ya sesotho re ya go ya borago gona jale tsena tlabe re kgaokola ya bobedi Northwest University e leng e le gore ke diphuputso tse ngotsweng ka sesotho se ile ga bona ya pele e leng gore re na le kgatelopele e leng gore hanyane re tla fihla mo re batlang go fihla teng la ke kenya ba ka pele ka potlako empa re ntse re ya hanyane
0: o ka hlolosetsa ha go lonyane fela ka dikateng tsa moketone o tlolo e letlo go tshwara mane Northwest
1: Northwest e ntse pitso ya gola kgoko re na le colloquium e leng gore e lo ba ka sesotho fela e lo ba diphuputso tseo di tlabe di etswa ka sesotho fela ebile ke tlabe ke etsa thupelo ya gore na go ngola phuputso ka sesotho go lokela gore go latelwe methati efeng e le gore ke tlabe ke thusa le ba e leng gore ba batla go kalelela gore gona jwa letsena ba ngole

0: ka setsotho hore na ho ngola phuputso ho bane re segentse mareo a diphuputso a sesotho ha re se re bua ka bo qualitative re se re tsela hore re se re bua ka mogwa phuputso tlhalosi bo quantitative se le mogwa phuputso dipalo e le hore se re na le ona e ne se go bane dipuo tsa rona di sena ona empa e ne e le go bane ke ne re boleletse gore a se puo e ka sebediswang mahlale thuto mahlale ka pakae empa hona tswe le tena ha re se re dula re sheba re fumana gore a dipuo tsa rona di a gona e bile di na le gona ka gona ke yona e le hore symposium e nuno ka pakholotsia mo eno e lo ba hona first e lo ba yona e leng ho tse lo qalella hape jwa legege ha re ngoleng ka sesotho ga re ruteng bana ba rona di university mona ka sesotho ha ga lokoleng bana ba bona ba be no bundukulwing ba ngwala diphuputso tsa bona e ka ba law e ka ba engineering e ka ba science ka sesotho ke bile ke fumane molaetsa wa gore hona le mongwana no first mono o batla ho etsa o etsa masters jwa lo batla ho ngola ka sesotho jwale ona batla hore na marego e le ho mosebetsi wa rona thuto ya rona e na nne baithuti jwale ba hlokomela dipuo tsa bona di bohlokwa mme ba batla ho kena ka sekgahla ho ngola ebile kore boitsebo ba bona le boitsebiso wa bona ba hlokomela bo dipuong mmeng dipuong seesemane ha e sa le yona e e leng gore jwale o sothe ke yona e leng gore o bohlale ha o bua senyesemane kapa o tseba senyesemane ke yona ntho e e leng gore jwale e re le rona re eme ka maoto re bone re le ditsidi tsa puo gore re ntlafatse puo ena gore baithuti ba rona seke ba ba le yona tshekisetso eno ya gore ga ba batla go ngola ka puo tsa bona e ba tlholega
1: a re shebile na Pencilp e na le dingongorego tsa gore dipuo tse ding tsa rona dikotsing ya go nyamela mme ke dipuo dife tse tlhokang tlhokomelo e potlakileng
0: e tlile go jalo dipuo tsena tsa tsa ke sene ile ba re hape re ke khoko go babo e na le dibui tse fokolang ga golo ka naga mo e leng gore ho la fumana la hona le se seng Namibia dipuo tse no hle di a fela a seng a tsofetse ha golo ke laba ka nka course ya teng university ne e fana yona eno ya khoko go babo gore bonyane ho be le bathunyana ba fokolang ba ka tseba mpuo eno ho e bua dipuo tseno di a nyamela mme nga o sheba o fumana gore ke dipuo tse e lengwe le tsona di le ka nna tsa sekisetswa kgale-kgale wane ya ba beng ba tsona ba se ba bua seafrikans ba tloela puo ya bone empa gape gona jale tenana Pencilp le yona e letsholong la go bona gore dipuo tseo di phamiswe le tsona di boele gape di be teng di sebetse beng ba tsona le bona ba tlhokomelwe jalo ka e le bona e le baagi ka puo ya bona le boitsebo wa bona e leng yona eo tsona tseo tsa bokoise
1: ha re phethela re phela nakong eo batšha ba sebedisang TikTok, YouTube, Facebook le di-podcast haholo na Pencilp e sebedisa dipaka tsena ka go lekaneng go kgothaletsa batšha go rata le go sebedisa dipuo tsa bona
0: antle re letsholong leno jalo ka ko bolelela ke re le diphuputso tse tlhagang gona jaletse ha o ka wa sheba dingodi di sentse di sebedisa di sheba diphuputso tsona tsena tsa tshaisiwa puo di-TikTok-ong moo re bileng re kgothaletsang gore le go ruta bana puo ga re sebediseng tsona di-TikTok tseno ga re yeng gona marangrang mona gobane ke yona a sebetsang ke yona o ba tsebang e tlile re batla gore re ye setšhabeng gape ga o ka wa sheba ana jale tsena ke so ke re batšha ba bona jwale gore puo ba rata puo ya bona le ba binang ba se ba rata go bina ka puo ya bona ba ithokang ba rata go ithoka ka puo tsa bona jwale re batla gore le rona re se ke re ya morago re tle re ye moo gona mo leng gore re ka tseba gore puo e be ba rate puo ya bona re ba tsheetse gona gore re dula re etsa mareo ho etsa mareo ebile re netefatsa mareo hangata le hangata ke gona gore mareo a na a beteng a nele le yona na ne ke bua ka ona phuputso ke ile ka isa social media ka kenya bo Facebook mane a teng bo TikTok mane gore ba bone a tsebagale gobane ke ka tsela eo fela ba tla tseba gore ba bone gore mareo a teng mme a sebetse jale ehleneng kgetho re le teng ngwana moo marangrang go bona gore puo ya nyolong
1: molaetsa wa lona wa o qetela ke ofeng
0: ke gore setšhaba se sa itsebeng se a timela ke ka puo fela re ka itsebang ga ba le boitshepo ga rata boleng le setso sa rona ga re keteka jalo ka re keteka botšhaba tsatsing ena re tlameya gore re keteka le puo ena gore re itho reke ke ipolele ka puo ya rona ke itsebe re itsebise ka puo ya rona senyesimane ha se yona puo ya rona ibile ha se bo rona ibile ha se setso sa rona ha re tswela pele gege pele ya pele ka dipuo tsa rona ha re bueng sesotho ke le ba sotho ke le be le botho ba bo sotho bo teng ka hare ho rona ba setso sa rona ke a lebo
1: ke lebile ha holo professor kana go ya ho tsatsing la ka jeno
0: thank you
1: Mama Medi no re bisana le yena ke modula stulo wa Pencil bo Provinceng ya Western Cape na ke Professor Retabile Phosa me sena se re be hantle metsotsong e mashume mararo ka morao ho hora ya botshelela re nakwa rona ha e memona re fetela mo kete monyobo re fa dihlohotsa ditapatsa machaba

Yano, haile sa Google o tla sutlwa se sotho sena la o se bala mo bidu gae. O likile o silukisa empa o ele bo a chika nnete. Eh sa ChatGPT le Google wa sutlwa. Hey Momedi, metso sa jwa lehle e dula ho ele shume le metso metlano ka morao ho ra ya bo supa re tsola pele Momedi ho lena la tsa di papadi me re di thakgola ka le kola tse ka setlong ela tlhoko hle re ho tsane ho tla ba le seboka sa boga ditaba mo teng he safa e bitse boga ditaba hore ba ke batle ba tlo utlwa hore na ditlhopiso tsa mokwetlisipitso mosimane di eme ka tsela efe nakong ena he wa lokisetsang papadi e matla ya ho phungeletsa Afcon kgatlhanong le naga ya Guinea ka moqebelo ona Orlando moqebelo ona o reng ko lebile goreng ya boraro thapama jale Mamedi tla tshwarelwa ka mono ka Orlando Stadium empa ya bulelwa botlhe ke boga ditaba fela ba tla ba teng moo e be mokwetlisipitso mosimane le mokapteine Ronwan Williams ba buisana le gona ba re fe ntlhakemo ya Bafana Bafana ha jwale ke a tseba gore le wena o inyogetswe eo taba ba tla utlwisisa Mamedi ore e be maemo a ditaba ke a fe nakong ena eo re tlang go bona mokwetlisipitso mosimane a kena papading ya hae ya pele e le mokwetlisi wa Bafana Bafana. Mamedi tlhakore le lentle tebelelo ke yona gore naga ya rona ka setlhopha sa Amajita go sane ga bateana le Zambia a o tlang kgisetsana mahafi Mamedi go tla kolokotshanwa ke dinaga o reng ya 12 ka mona ka ABB Stadium Matola Mozambique. Jwale he papadi ena Mamedi e botlhokwa golo gore Amajita ba e hape gobane ga ba ka e hapa fela ntho di monate ntho di dutse monwaneng wa botshelela gore re ka tla phunyeletsa ka kotlholo go leba dipapading tsa African Cup of Nations le mong setlang 2027 o tsholo ka nete mokwetlisi Raymond Mdaka gore ena papadi ke e kgolo moamedi mme ba bapalla naga ya Aforika Borwa re ka go ba tlo kena ka tsotlhe tseo ba di tshwereng tsotlhe tseo ba nang le tsona go netefatsa gore ba fumana tlholo ga ena papadi e fitlha pheletsong. E re hantle mabedi metsotso ho ele shume le metso e supileng ka morao ho rena ya bo supa ga shebile tlele ka tla kore lena la tennis e ke dikotsi ka dikotsi mamedi mpakitse ke tla e latlella ga itse diaka ke bua ka ena le bo pelisane tla e latlella le bo pelisane re ke re sheba shebo bana wa tseba he mamedi gene re buisane le ena ka tennis kwa no lapeng tla ga re tswa ho yena ya di comrades le sense re latlela le itlo ka ho yena tennis go jwale dikotsi tse kale teng ibile mamedi re shebile di top seed le tsona tse tswang ka lebaka la dikotsi ai ho be mamedi ho be mo ga o tsena papa dinga tennis empa e re tlotla re sheba tsena le tseding ho lena la tsa di papa di ga le tsena mabedi ke kopane le sonopo hanga ma ga o mona he re utlwe tsena tse monate tseo ba di tshwereng ri lana ga buisana le ena monnenwa le montsa o feta mamedi kwa no tshebeletsong ya lesedi a santsane a le dikolong mona ka skipping rope a ba kena mane bo confetti di high performance center jwale tsena o nyolwa sa nyolwa e le ena ya okametseng skipping rope papa di ena kgathi ke tlo buisana le ena ka morao ho mona.

0: puleng ke kopa motsotswana wa gaotlhe atamela kwa
1: mogale ke eng ga o jile dipikiri tsena o seka lebala gore re pola dicamera mona
0: no ke itse ba ditimeganyane camera tseno tsa bona tseo ke batla go bua ka bophelo ba ka mona
1: bophelo ba gao
0: wa tseba keng ga ke a thabela gore doctor yaka e tlo mpolelela dintho tseo ke di etsang empa nna ke sa mmolelela ka molomo wa ka ma
1: o o ile wa qetelela o ile ngakeng yo ka thabela seotlhe
0: pule o ne sa tlhokee gore o bolelele ngaka yaka gore nna ke nwa dipidisi ka bojala ma o batla ngaka gore enkuke jalo ka motho a senang maikarabelo
1: amogale
0: kelelo ya o sebetsa gantle puleng ma
1: o ko botlhaganyane ne ke sa bosiso eno ke obane ke batla go senya lebitso ke nempa fela ke kgathatseile ka bophelo ba gago
0: no it's fine o kana wa kgathatseya empa per space nna ke itlalege mo o ke ntseng diphoso teng ntho ena e tlameile be pakeng tsaka o le motho yang okang e seng wena
1: wa tsa mogale ke moleletse le gore o na le o tlodisa nako o sa nwe meriana
0: ebile
1: o
0: sae
1: mogale ga o tlhokagale go etse marata ga kana-kana kosa ga ke tsebe jalo gona tsena tseo se dino o dinka ka ebane ga se ena o kgethetseng tsona ga di tšhaele monwana ntho tsena tse o di ratang
0: o bua kaeng o bua ka moriana o aka wa setso di tlamatlamatse ee wena o tšha o tshola nthong tseo di gole le wena ntho tseno o kena kae wena puleng mo
1: wa tsaya mogale ga ke tlo o dumelela gore o ipolee ke o shebile ka mafana ka mabedi ke tena ke ba bophelong ba gago gobane ke o kgathalela mogale ke nna ileng a beya bophelo ba ka tsietsing gore wena o pele jone ka jeno o batla go njwetsa gore ga ona mo ke kenang teng o batla mofufutso wa ka o tswele boyeng jalo ka wan tja mogale nka se o dumelele gore o etse ntho tsone se o ntse o di etsa ke tone matlhoko o shebile
0: ga o bolele gore jalo o tlamehile o nje sento wa gore o bolokile bophelo baka ga ke re ke ajeka fela nnyenyenye ke bolokile bophelo baga o nje sa yona jale ke gotse ke a tseba o bolokile bophelo baka ma enoughpuleeaeaeaoeaa
1: o lebetse gona jale o tlo tamea kore o etse seo ke se bolelela mogale thata ya bophelo baka e ka gare go wena nna le wena ge ntho e one
0: o kadile o tlholwa ke mabosoboso o tlholwa ke mafatshe thuthumela o kadile ke o tseba o le tena
1: ke o tseba o le tena jalo o batle ko o shebelele oswe

0: Hela, Mapalesa. Ke le hlono lo ha ka kang ka jeno e tlo ke wena mosadi.
1: Ho ja ke ne ke le wena, ke ne ke sa tlo bua jwalo ntse ba le. Ha ke atla mona ho bana ke o hopotse ke o jetse.
0: Oh. Ke ka o bile o so sa batle le tee ya ntlo ya ka.
1: Tee ke tla bona ka sa se le le. Ha ke rate ntho tse ke di utlwang ho thwa di etsa ka po wa di bua manyeo. Ha ke o tsebe o le motho ya jwalo, ho etsa lang ka wena.
0: Ska ba imakatsa ka ho tsebe batho ba mona. O se ka nna wa utlwa dintho ka batho ke le teng mosadi. Wa tseba batho ba mona ba jwang ka ho tswakanya, ba ka nka tswekere le letswai ba kopanye ba etse lekhonkhwana. Le papa e ne e tshweu ba e tshela meferefere, o se ka hlotse ba bona ke papa kapa ke seshapo.
1: Ntebaleng, wa se ka ithoka, wa se ka ithoka. Nna ne ke kopa fela hore re se tjena. Ha re shebeng leleme la rona basadi, ha re se keng ra le sebedisa ho qabanya bo mme. Ha ke re re bo mme.
0: Ha e le ho bua ka ema palesa.
1: Ntebale, ke kopa nkutlwe, nkutlwe hantle. Ke a kgolwa mma batho ha ne a o bulela sefuba sa hae. O ne a o bulela sona hobane a ne a o tshepa. O ne a sa re o lo bulela mapakiso ntho eo ke ho qabanya ko jwetse.
0: Oh, jwale ke a o fumana. Ke a bona hore na hobaneng o bile o sa thaba jena. Empa bonneteng he ke o bolelle. Ha ke bua leshano.
1: O ne etsa ntebale.
0: Ntho e nngwe le nngwe e ke beleletseng mapakiso o tswa molomong wa batho e le jwalo. Jwale nna ke leshano le fene ke le buileng. Ha ke a fokotsa, ha ke a eketsa.
1: Atjhe. Ke na taba hore ke nnete ha kae. Seo ke se buang ke hore taba eo e ne e le pakeng tsa hao le mma batho. Wa utlwa, mma batho hoja o ne a batla go mapakiso a e tsebe, o ne a tla lo mo jwetsa sefahlamahlo. E seng e be wena a isang. Wa nkutlwa ke a kgola jwale.
0: Abotjhe, ke amohela phoso ya ka. Ha o tjho jalo ke a dumela nna. Empa maikemisetso a ka e ne so ba thulanya ka dihlong. Ke ne ke mpa ke batla go mme mapakiso a tsebe hore na basadi ba reng ka yena a tsebe go itukisa. Kha?
1: Ha, ke tsebe na ke.
0: Kha? Ne ke re itukisa mosadi ho thole mao le ntlha dipedi. Ke yona fela ntho e ke batla go e lokisa. Kha?

0: ke nahana o sebeditse ha kana wa tseba kolwana. O ka mpela pele wena wa tsama wa ilo phomola.
1: Ah, ke le bua sister, ke le bua. Ke tse ke tla utlwa ka wena go sa nkena kana komanye.
0: Mm. Ha ke nana hore ke tlo hloka ho sane. O ka nkana go ya ha mana wa phomola lwana wa phetha mabaka ha.
1: Ai ke di buela sister laka. Ke tla ke ke dile fatse ke shebella ha baby se o ditsena tsa ha o le ntate mane ka tlhokomane.
0: Ai kolwane.
1: Ei ke le mamela nne ke le mamela. Ntweni ya lone ena na ha e khona inke. Ibile le batho ba e rata man.
0: Ke handle ha e bontse e sala morao. Re le bohela tshietso ya ha o hlokolwane.
1: Ei ke ratile ho leane ya maobane ya nwa tseba sister.
0: Hao.
1: Go ke ni qala o bona godimane a le emotional jwalo wa tseba. Teng a bua ka moho o ananelang ka teng boteng ba bophelong bae. O bona teng ha re o ne a le feel out lo re ngaka e ya moho manya ya o manya empa ka moga o a ina hana a le mo ga a itsena ka ofela o di tsa bakeng sa o thusa yena. Ha ntse tso hle utsa wa di buileng ka ngaka enono o lala o lwa ke le gato fela go ke la hla ka bona monana ga. Monne o nana wa phela o nana ka bakala ha o si wa le bua ka bakala go phela ka bakala ha.
0: Ke utlwile o fela a buile handle wa tseba lena ke ratile.
1: Hey, yeah, sister, man. Mm. Eh, wa tseba eh o na le ntho engwe ke batlang ho kopa yona sister wa tseba.
0: O batlang kolwane.
1: Ntle ke o bona mawanyana mona ke bile le puisano kgutshwanyane ya o bona le yena Godman mohale me sister wa ba.
0: Okay, go mametse.
1: Na ne ke re o bona.
0: How
1: you tell mama le metse wa la nka wena kolwane? A ntike ne ke re ntse mo longwa sister laka. Ke kopo e le ba le hle da mi sister. O ntse mo nana no wa house sister laka hlena. Ke go tlwa ke tsaba sister laka le tsholo laka le ntumelile hlena mi sister. Please please please. Ke kopa sister.
0: Kolwane. Kolwane ema hona hona mo. Wa tsa jwa le ka go wanhlolla. Bona mona wena sa hata madikgwana ko wena. Ha ke ne ke o epolla le bitle mohale a o bolaya jwa lokantsa. Ke ne ke na le letswalo empa ke ile ka lebella ka thoko. Ho pholosa bophelo ba hawa ke ha ke ne ke o lata mane bofutsane mono ho fepuwa ke kgarebe ya hao. Ke ne ke risk relationship ya ka le mohale. Ha se wena ya tlo nkeletsa ka hore ke behe letswalo la ka thoko kapo ke etse eng. Kapo wena o na le letswalo ha o batle ke kene tsietsing. Ho hang ha o tlo etsa jwa lokolwane.
1: Bona sister ke tena ke etsa tjena na hobane ke tseba melemo ya hao.
0: Bona kolwane ha ebe o na le letswalo o hlo lebelle ka thoko e seng jwalo. We tukolle ke tsebo batla motho mo ngatla etsa mosebetsi wa ka kana go ya ka bangkutlo
1: a tsena a ke ntshagela ntshagela ke ka itlwela tabai
0: hello
1: ke kwe
2: bana e yo thata bana ha e ba ke nna fetu tswe ke go lwane ka jimo a lo di bana go re ha wa hla mona ke heritage day. Batho ba dutse ho be sitswe dinama batho ba pere botshaba hore monate ho hle ma hore nna ke toja heritage e wa mana ke fetohetse le ke kolwane ne ke a golelana tso hle le yena a hana fela lo mpa hore like aba 20 rand tanyana ke gwahlele ho hong ha ke toja heritage e bohloko ka jeno ka nnete bana pele ha ke na le leqheka ke bone majoro mane he se le monsela ho phego mane mo majoro a tshwereng event ya ID. Ho hlabuwe dinku ntate e ke qala bona heritage ya dinku kapa banna ehlile kore ka nnete o etsa bonnete ba hore batho bana ba tlo mo voutela dikgethong tse ke tla ikela teng empe ke je moo ha ona taba maka jale ke lo hlabang heritageng le nna ke sa apara setso hantle banna kore ha ore nnente ba le ona ka dumela ka kena hae mane ka nka kobina ntate le ka tiwa ka hlaha b mme ke enwa le yena gona eventeng ena ya majoro e re ke mathele hae mane ke tlele kobo ena ketla ke nyaka mahlong ka bona ba se ke ba mpona gore ke nna ke ja sa mpona phatloa ke be ke nkele tse ding mofao tle ke tsebe go lalala pele ke gobala empa ena ya ka mpe tlale ga gona taba la o sale le tla ipona gona ke tswafa e re tlekee
3: mohau wa batho ko go batho ba bang ba keteka wena o lapile se fete ke kgaolo e latelang ka moso.

etsa ho ngata haholo ha o soka ho latswa ya ha monate tjena. Ke Debonairs Pizza Realty Loaded. E tla ka nama e kedisong habedi. Tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35

0: Atswa monate semido ke mohlangana tohanga mona ka botshabelo province ya Free State are ndizo zisola pelo mona ke la kaonkela nae mkay are leli langa aba di sebe mesoso ke le shumele metso e tseletseng pele re kana goreng ya borobong onto le sebeletseng e ratwang ya lesedi mo di seleng ngwana ngwana na ke dikeledi magazine le tsa singlena la phomolo me ke ya se bahle go ntso iketlile ha monate ho hle mo mametseng le hona teng fela he re a tseba hore re ka se phomole ka ofela hona le batho ho hetseng tsheka nnete ba la balabelang hore e le bona ka ba qhanolo tsa monate man ha ho le jwang jo le ka ibile le tsa tsila phomolo je re ke dikale tsa tsila botshaba fela se ho wena ya thohetseng ka thata ke ya tshepo go ntse o sebetsa hantle mono le wena ya tseleng boloke ha hle hopola he ho re se re setse ka matsatsi a 40 le motsole mong pele re gethe re kena di gethong a sa bo masepala se tla ba ka lande go dinga ya pudungwana jolo ho botlhokwa ha ho le hore wila wa ka wa ingodisa jolo ka mogethi ya tla ba le kabelo di gethong seno sa magotla metsi hona selemong sena se ho thimo jolo ka mora hora ya borobong re tshwere taba tse botlhokwa ha ho le re shebile taba ya molao ya boitshwaro ya bakgethi le batho ba tebeng ba kgethuwa jolo a tambela se go tlona sa rona sa dithuto tsa selegae re tshwere ditaba tsena sa dikgetho go SABC Education metsotsong e metlhano ka morago ga ya borobong go tla tiana le ke neilweng ka mane fela ga jwale ke lokela gore ke tle ke itianye le bana ba Royal Finance ke kopane le Katlego ke eno sentse re na le ena kwano mohaleng hello Katlego
1: hello o se ke le dile kae
0: ke phetse we swelo phetse handle
1: ka mo ha o ke phetse o swa
0: ha re le bo hema ne ke ya tshepa ntse le o tshwere handle tsa tsila botshaba
1: a e ka nnete le ntse handle a ho le ke ya le bo
0: taba se monate ha re wela tabeng hema o Royal Finance re bua ka bomang mo se ba re batlo sala mora o manyeo
1: ha ke le bo e monyetla o mphangona o tswa ka le bo sumala tsa tsila ka jeno ni ke kalepile ke dimeli se ba mamedi ba le Serie FM ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mikitlane yana go tshwane mona Afrika Borwa ina le dilemo tse 30 le metso e mmedi e le pilara ya tshehetso bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme rona re le ba ha Royal Finance re fana ka mikitlane ka tsela ena le boikarabelo go ba adimi e ba rona
0: motho wa ka ka dimatšhelete e kae ho lona hona nakong e kae ka tleo
1: re na le di term loans mo o patalang hanyane go fihlela dikgweding tse tsheletseng re be le di loan tsa batho ba kholang ka beke le ka fortnight re be le di payday loans mo tshelete e we adimeng e gotlang hang ka ofela re boele hape re be le di stepwise home loans bakeng sa batho ba batlang ho aha ho atolosa kapa hona ho ntshafatsa matlo a bona mme re fana ka mokitlane ho fihlela ho dikete tse robedi
0: jwale ha ke iphumana le nna ke wela tlasa batho bao ho thweng ba blacklisted na e be le fana ka mokitlane le gona ompha mokitlane le le ba Royal Finance le ha ho thoka nnete ho hang nna ke blacklisted
1: ke a swa ka rona ke le ba ha Royal Finance ha re fane ka mokitlane ho batho ba blacklisted le bana ba hore re mba ka tlasa a debt review
0: bela ha ke tshwere ke ya dikantorong tsa lona mono ka tle ho mbena ke lokela hore ke be ke tshwere ditokomane dife ho tlaetsa kopo ya kadimo ya ditšhelete
1: haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa ebile o na le dilemo tse 18 ho ya hodimo o tlamehile ho tla le bukana kapa karete ya boitsebiso ya Afrika Borwa payslip e sa fetang dikgwedi tse tharo statement sa banka sa dikgwedi tse tharo lengolo la bopaki ba bodulo karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order mohala wa thekeng contact details tsa mosebetsing tsa setho sa leloko le tsa motswalle mme bakeng sa batho ba kgolang pension ya bogolo kapa ya permanent disability re ntse re hloka ditokomane tsohle tseo ke seng ke buile ka tsona ka ntle ho payslip
0: ha o tlo gola re ntse re bua tsena so ntse ona le mehala e seng e panyapanya ke a bona ke a hlokomela go rona le batho ba hleng ba batla go ka tseba gore na ba le fumana go kae lona le le ba Royal Finance makala lona a go kae ka tlego gona e bile le dinhla tse batsi tse fetantse o se go filetsona re di fumana go kae
1: Ba mamedi ba ka etela website ya rona ho www.royalfinance.co.za ba ke ntsa ho fumana makala a haufinyana le bona le tlhahiso leseding e feletseng ka ha re na le makala a mangata ho phatlalla le Afrika Borwa.
0: A ko re phetela hape rona ba le bakae ho ka fumana dintlha tse fetang mona?
1: Website ya rona ke www.royalfinance.co.za.
0: Katla hombena ha re buile ha holo moratu wa hle o natifelo ke letsatsi la ha ho ya pele o fetela re tsena ha feta ko get like
1: ke le buile ha holo swa ka busibo mona
0: a sibo he
2: le sedi fm ke mo le
3: hey
2: mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e khaba e bale le sedi fm ke molelwa
0: mabedi taba ke yona eno he re ne re buisana le Katleho Mbena ho tswa ho Royal Finance ke bona ba company ya ditshebeletso tsa dikadimo tsa ditjhelete mme ke tsa bala no dumela hore o so ikutlwetse dintlha tsa bohlokwa tsa o file ntsona ha rate ka mana re ya khutla
4: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal, eo fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Bloemfontein na kwa ifitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Woman to Woman Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao Computicket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: Re a kufa sela weso me hopola he hore mafelong ana a beke ka la masumi a mabedi le metso tsiletseng re kufa sela ka pitiki ke ne ke mamesi puisano e sale ke nqabo tse kgopotsana tsa ka di le bohloko motshiare mona mo mo tawana nga buisana le ntswa ke motlong teng hore na e be ke di fetse tla hlediyetsa hale hona ka moqebelo ona re yang go lebile ka mane ka Old Grey velo tla lusisa ga ho tloa hore nya le tshomelo motso le mong o fitlela ka hore ya botshelela ke ba sa di fela bonda te hebe se batla kena go tlo go renya botshelela maitsibuya ho ya tswa kwana ho renya re shubele metso e metsi pele ba ntse ba bua mono ba ga iketle ntle le bonda te batla batla o nyagela pele ho hora ya botshelela butleng be ya mbutle jono tla sinye ha weso ha o se iphumanele ya ha o ticket ya mikete efe ka pa efe ya kufa o tlo sala morao ba ne rona ga kufa sele
6: ngip

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo. Ke le buile ha ho lo hledi engwane mo 80 ka hore ba laita batsa hora ya borobo ma medihle e bile e letsa o qetela tsa letsatsi. Ya o dumedisang e bile o amohela ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane. Ke ni the girl ka lana no le monate la thuto la civic education thuto tsa le hae. Ke mogahlola bobedi ona ke wa lenana ola re moho ke tlo ba le wena ho fihlela metsotsunyane e 10 a mabedi le metsome hlano pele re fihla horeng ya le 10. Ka jeno ho civic education re shebile melao ya boitshwaro bakeng sa bakgethi le bonkgetheng code of conduct mme re ntse re tseba hore moeti wa rona lebitso la hae ke ntate Mankaeng Tshetshe yena ke provincial coordinator ka mona ka provinceng ya Free State. O ntse o sa lebale hle hore lena lenaneo o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Radio Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano ho Lesedi FM. SABC Education Enriching Minds Enriching Lives. IEC tsoha iponahatse kgetha.
2: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelwa e robedi mamedi hlemetsotso ka morao hora ena ya borobong re ke buisana le ntate Tshetshe ho tlo rena ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona bosumbona mongaka ke ho amohela tshebeletso ya Lesedi phetse
3: ke re ke tlokudumetse ne ke nele ke dumetse ba hone di bohle ba Lesedi FM.
1: Ke a leboa. Ntate Tshetshe re ntse re tswela pele ka taba tsa rona ke re tsa melao ya boitshwaro bakeng sa bakgethi le bonkgetheng.
3: E tlile kgetsi di akare santse re tswela pele ka yona sickness sa melao ya boitshwaro.
1: Eke, ha re hopotsa fela mamedi he hore na ha re bua ka molao wa boitshwaro ke ha re bua ka eng?
3: Monetso molao wa boitshwaro ka lentswe lena la sekgowa re bitsa electoral code of conduct mme yona he ke melao ebe le gore e laola tsela eo megaya dipolotiki ba kgethwa le ba bangwe ba ameyang dikgethong ba lokelang go itshwara ka yona mme sepheopheo e le go etsa bonnete ba gore e netefatse gore dikgetho tse gore di tsamaisang ke dikgetho tse e lokololetse senang le ene mme ke dikgetho tse e leng gore di tla ba le toka le kgotso le tlhompho le bolokologi ka gare go tsona.
1: Ee, ya ntate jwale ha re ke re sheba gore na hobaneng ho tlameha ho ba le melao ya boitshwaro ya dikgetho.
3: Mme ke nele re tlhoka ho ba le melao enana hobane ke ne ke e nngwe ya tsamaiso ya bohlokwa ka hare ho democracy mme batho ba lokela hore ba tle ba kgethe e le hona ho lokisetsa hore batho ba tle ba tsebe ho nka karolo kapa ba tsebe ho phethahatsa tokelo ya bona ka ntle le hore ba tshosetswe kapa ho be le ditshoso kapa tsona dikgoka kapa tsona tshusumetso e sa lokang bakeng sa bakgethi hore ba tle ba tsebe ho nka karolo dikgethong.
1: Re a utlwa ntate fela he ha re ke re shebe sepheo sa melao ena ya boitshwaro rona ebe sona ke sefe.
3: Sepheo sa molao wa rona wa boitshwaro ko etsa bonnete ba gore e lokisetsa sebaka kapa e neelana ka sebaka se se beng le gore dikgetho di tla tsamaya ka tsela e lokileng e senang le ene le o etsa bonnete ba gore e thibela dintlha tse beng le gore kapa dintho tse beng le gore di ka tlisa ditshutshumetso kapa tsona dikgoka kapa tsona dintwa kapa ona o se utlwane ka gare go tsamaiso ya dikgetho mme yona he e thusa golo ka gore e tle e neelane ka melao kapa yona tsela eo beng le gore he bo kgetheng bakgethwa le bona ba tlameha gore ba ikamanye le yona gore ba tle ba tsebe go ikamanya le dikgetho tse di kololong tse senang le ena.
1: Eya ntate Tshetshe fela ga re ke re sheba gore na ke boikarabelo bofe bo e leng gore mega ya dipolotiki le bakgethwa ba lokela go latela boikarabelo bone mme ke dintho difetse e leng gore ga ba dumelelwa gore ba ka di etsa motho a se ka iphumana a le ka mosing.
3: Ngwaneso ha re sheba mekga ya dipolotiki le bona bakgethwa seo ba tlameileng osetsa ko etsa bonnete ba gore ba amohela melao enana ya boitshwaro mme he yona e tla ba tataisa gore e ba bolele gore ba tlameile gore ba amohele bolaodi ba komišene ya dikgetho le tshebetso eo komišene ya dikgetho e e sebetsang go ya ka molao le o sebedisana mmogo le komišene ya dikgetho le batsa sepolisa go etsa bonnete ba gore re thibela botlokotsebe tsamaisong ya dikgetho mme seo batho ba lokelang go se etsa seo molao o se bolelang ke gore ga ba tlameha gore ba susumeleletse bakgethi gore batle ba nke karolo ka mokgwa o beng gore ga wa loka kapa gona go tsamaisa dintlha tse beng gore di fosagetse e le gona go senya lebitso la mega dipolotiki kapa bona bonkgetheng le wena le gona go etsa bonnete ba gore ga ba gape dikgetho kapa ga ba ntshe meputso e leng yona tsotso gore batle ba tsebe gore ba gape dikgetho le o etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ha ba senye ka bona di placards ka patsona di ntlotse ba patsang megatso menya di politiki mme melao ena na e bulela hore he batho ba tla mile hore ba ske ba ikamahanya le tsena tsohle hore sebaka se hore re tsamaisang dikgetho tsa ka ho tsona e teibe sebaka se beng hore he se lokolile ebile ha sena le yena.
1: Ee, ntate Ntshetshe, fela ha ke re sheba hore na ebe melao e ya boitshwaro ya dikgetho e sebetsa jwang nakong e ya dikgetho hore motho a tsebe a ngwale fatshe a se ka iphumana le teng moo a ntse a ntse diphoso.
3: Ngwaneso, molao ona wa rona wa boitshwaro o sebetsa hanghang ka morao re letsatsi la dikgetho le phatlhalatso semmuso mme mekgatlho ya dipolotiki e tlamehile hore e itlame ka hore ha ba kenya dikopo tsa bona ba itlama hore ba tla batla ananela melao ena na mme ebile ba ikobele yona mme he ka morago gore tsena ditseno tsotlhe di tsale ba tlamehile go etsa bonnete ba gore ba tsebisa commission ya dikgetho ka tlolo ya molao kapa eng kapa eng e be le gore he ga e tsamaisane le melao ena mme le go etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ba tlameya gore ba latele melao ena na go etsa bonnete ba gore dikgetho e ba tse e lokololeng tse e senang le ene.
1: Re a utlwa ntate. Mamedi o seke wa lebala hlelwana mohlomong ha e bona le potso bakeng sa ntate o ka romela molaetsa ho 0797585066 0797585066 ha e ba mohlomong o na le potso bakeng sa ntate. Impos ka lebala hle ha re bitse mabitso a batho ha re bitse mabitso a mekga ya dipolotiki. E wena fela ke na tabeng ya hao o bue taba tsa hao ha ebe mohlomo na le potso o e botse re fe ntate sebaka sa gore a e arabe. Ntate Ntshetshe, ha re ke re sheba rona ebe ho etsalang ha ebe mokga wa dipolotiki kapa mokgethwa yena o tlola melao ye ya boitshwaro o ka etsalang fela ka yena?
3: Ngwaneso, ere ke tle ke hlalose hore ha ebe nore mokgethwa a ka tlola kapa mokgethi a ka tlola melao ena ya boitshwaro a ka kena electoral court e fumana hore mokgethi kapa mokgethi enana o tlotse molao a ka fumantshwa kotlo ya hore a ka patala fine kapa a ka fuwa dilemo tse sa feteng tse lesome tjhankaneng mme ha ebe ke mokgatlho wa dipolotiki o be le hore o tlotse molao mokgatlho ona dipolotiki o ka neelwa kotlo ya hore ba tle ba lefe diranta tse sa feteng dikete tse magolo a mabedi e leng yona 200,000 mme kapo ba ka latlhelwa ke dikgetho mo e beleng gore he bane ba nka karolo teng kapa ba ka nkelwa deposit ya bona eo ba e patetseng gore ba tle ba tsebe go nka karolo dikgethong kapo he ba ka thibelwa gore ba nke karolo sebakeng seo diphoso di etsaetseng go sona mme he tsena tsotlhe ke tse beng gore he molao ona wa rona wa boitshwaro o di beile e le tsona dikotlo tse beng gore di ka tobana le motho e mong le mong kapa mokgatlho o mong le mong o tlolang molao ona wa boitshwaro.
1: Re a utlwa ntate, fela ha ke re shebe nakong e fetileng gore na ebe mohlomong ho se o kile ha etsa taba ya gore le fumane nyewe ho be le nyewe ya gona le mokga wa politiki o tlotse molao kapa mohlomong mokgethwa yena o ile a tlola molao kapa tshedi ntho ya sa lentse di tsamaela hantle nakong e fetileng.
3: Ngwaneso, re dula re fumana ditletlebo kapa tsona dinyewe tse bewang pela rona re le commission ya dikgetho kapa yona electoral court mo e beng gore he go bona le yona tlolo ya melao mme he ke di etsagala dikgethong tse dingwe le tse dingwe mme e be he di tla fuputswa gore go tlo fumana le gore ebe se e tsaetseng ke sefeng gore go tlo tsebe go phethwa molao mme se e tsalang ke gore bakgethi kapa bona mekgatlho ya dipolotiki e tlamehile gore e etse bonnete ba gore ikamahanya le melao mme motho ya fumanang e le gore go na le tlolo ya molao e tsaetseng o tshwanetse gore le ena a fetisetse dintlha tsenana commission ya dikgetho kapa gona go electoral court go etsa bonnete ba gore batho ba tlotse molao ba fumantshwa kotlo jalo ka molao o se o beilwe.
1: Re a utlwa ntate, 0797585066 mamedi se ka lebala hle ke itse o nthumelele potso. Ntate Ntshetshe, ho na le ena ya hore batho ba apare diaparo tsa bona tsheho ya ka mokga wa politiki gona motho ena o tlo kgetha mogaufeng na ho dumelletswe hore nka apara sekipa kapa katiba ya mokga oo ko o thabelang wa politiki o ke le o voutela kwa nakong eo ke lo kgethang ka yona kapa tshe tlame ke tsamaetse o sa bonagale gore na ke wela tlhakoreng lefeng?
3: Mke ne le mola wa rona wa o tsamaisa disetho ile hauna ntla ha utlwa ho ba bagethi hore ba batlamile ba pare ka pazwa mme hona ho bolela hore bagethi ba ka dumellwa bona ba dumeletse hore ba ka tla ba tiri diaparo tsa mekgatlo ya bona ya dipolitiki ka patsona he di ntho tse hlaitsang logo ka tsona le tshola mokgatlo bona dipolitiki empa he batho ba sa dumellwang hore ba ka kena ka hare ho sebaka sa ho kgethela ba kentse dintho diaparo tsa bona tsa sepolitiki ke bo ngetheng jwalo ka ile bona batle banka karolo mme le ba emedi ba mekgatlo ya dipolitiki ka bona ba bongetheng ba ikemetseng ba teng ka hare ho sebaka sa ho kgethela ho etsa bonnete ba hore ba lekola hore dintho di tsamaya ka toka mme ka puo ya rona e tlwaeleleng di-candidate ke tsona tse be le hore ga di a dumellwa hore di apare le di-party agent ga di a dumellwa hore ba apare diaparo tsa bona tsa mekgatlho ya dipolitiki empa he bakgethi bona ba dumeletse gore ba ka kena ka gare ho sebaka sa rona sa go kgethela ba kentse diaparo tsa bona tsa mekgatlho ya bona ya dipolitiki.
1: Eya ntate, ntate Ntshetshe ga re ke reng ke mmamedi go utlwa rona ke potso efe eo a ka bang le yona bakeng sa gago.
4: Kgotso mme wa ka, kgotso mme ke ne o le ntate mo. Mme wa ka bua le Thabo Mofokeng bo ba ntse ba ka chila mo Frede Phumelela. Ne kopa o mbutetse ho ntate mo se ka ba to kgethisa tse ba tiseletsa jwang hore motho a nweleng kgera le a utlwileng ka Rwaza o ya tla o tla vouta na. Ke putso number one. Putso number two ke ya o tiseletsa hore se ka ho tlo bana di-special vote.
1: Okay.
4: Le batho ba ba votisang e leng di-party agent.
1: All right.
4: Ba tiseletsa jwang gore batho bana ba hapeletse batho gore ba votele di-party tseo e leng gore ke di-party agent tsa bona. Sa tsebe le kesisa potso ya kana ke a leboa mo.
1: E ka re ke a e thola ntate re ke fe ntate Ntshetshe sebaka. Ntate Ntshetshe wa utlwisisa potso.
3: Ya mme ke ne ke ya utlwisisa potso ya ntate e re ke tle ke arabe potso ya pele ya ntate gore na ebe batho ba tlang dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba nwele gera kapo ba utlwile ka letsina re etsa bonnete jwang gore ba kgetha ga e be mokgethi o tla a le maemong ao mme e le gore ga re fe mathata jalo ka komišene ya dikgetho re tla mo dumelela gore a tla a tsebe go kena a itse setho ya gae empa ga e be e le gore ke motho be e le gore he ga batle utlwisisa kapo ebile go na le tshukodiso go yena re tla mo kopa gore a tle a tsamaye alo phomola a tla gutle gape ka ga dibaka tsa rona tsa go kgethela di tla kwala ka gore ya borobong maitsebua a tla gutle ga sa batla a le hantlenyana gore a tla tsebe gore a tlogeta mme ga e beng gore he re ba le tshukodiso kapa le tshitiso go tswa go yena le ka ditaba tsa sepolisa gore batle ba re thuse ka gore batle ba mo tlose sebakeng sa go kgethela e le gona koba gore a tla seke a etsa moferefere sebakeng sa rona sa go kgethela mme ya bobedi ke na ya bere ke ya di-political party agent kapa bona baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki bao re tsamayang le bona go ya di bakeng malapeng bakeng sa go kgetha re etsa jwang go tisa gore ga ba fane ka tshusumetso e itseng go bakgethi jalo ka se ke tlhalositse baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki ga ba dumelela gore ba apare diaparo tsa bona tsa mekgatlho ya dipolotiki empa komišene ya dikgetho e tla ba fa sticara se batla se beya go bona se nang le logo ya kapa setshwantsho sa komišene ya dikgetho le o ngola gore na ba tlaya mokgatlhong feng mme he ebe he ka o etsa jalo re qoba gore mokgethi a seka ba le letswalo ka ga bona motho a apere skipa sa mokgatlho ya dipolotiki ke taba ya pele ya bobedi pele re ka ya malapeng re ba fa molao wa gore na ke eng seo ba tlameileng go seetsa ga re fitlha moo mme bona he sa bona ko lekola fela gore komišene ya dikgetho e phethatsa ditshebetso ya yona ya go voutisa bakgethi ka tsela e nepagetse mme bona ga ba dumelela gore ba ka susumetsa mokgethi gore a voutele mokgatlho feng kapa seka voutela mokgatlho feng ka o etsa jalo re tlo banka le bona he ga e bene gore motho tlola molao le yona re tla etsa gore a tla a nkuwe a tla tsebe gore a arabele molao onana kapo tlolo ena ya gae ya molao kapo mokgatlho wa dipolotiki he o tlo tsebe o tsebiswa le yona o tlo o tsebe o nka boikarabelo go setsho sa bona se bene gore se tlotse molao.
1: Ntate Ntshetshe ka nnete o di beile ke a leboa mongaka ke a leboa ka nnete ke a tshepa le mmamedi ka nnete kgotsofetse ke e karabotse mo fileng tsona ke ne go fela keng ke mong gape re utlwa rona e be ena o reng ntate Ntshetshe
3: dumelang
5: ke mdiele ka mokapetsana gaitse ka mo ene kopa o botsa gore na ke toka gore na di-political parties na di late batho ka matlongo na ka a ka itekisi gore na ba tle na di-voting station ba ba jwetse gore na ba votele megatlho efe ke toka gore na megatlho e late batho na ka tlongo na ke ne kopa fela ko mpotsetseng tate mo gore na ba ba ise di-voting station ka itekisi and bona batho ba votang ba sa requesta e di-taxi na
1: Eh, ntate. Ah, ntate ntshetsa ke tsebe. Eh, o dumelana le yona kapa o dumelane le yona?
3: Mme ke nelwe ere ke tle ke re taba ena e batla e le tshopodi haholo ka ha qeto e le ya mokgethi o rena yena o batla go fitlha jwang sebakeng sa go kgethela, empa ha fitlha sebakeng sa rona sa go kgetheleng voting station ke teng moo mo beleng commissionary setho e

0: na ba charity sang ho etsa a jere wa tseba go ntate re etsa content ho hlemo
1: Eh,
0: jwale re batla go tseba gore nebe re dumeletse go retse content ke kene mane chehe ke le life ke like saena mona ke etsa anki thika mona e dumeletse go ke bontse batho re ka nnete nna ke le ke ne the gele ke ya le mogatlo o ka pa chehe ha ga tlameng ka content hlakoreng leo
1: Bonso re ke tle ke tlhalose gore go nka content ha se tlolo ya molao empa fela e ba tlolo ya molao ha ebene gore content ene yao ga ika mahanye le melao e tsamaisang dikgetho jalo ka o se o tlhalositse ya pele mokgethi ga tlameha gore a nke setshwantsho sa pampiri ya go kgetha gagolo ebile mo o sentleng letshwao teng ka ga enana e le e nngwe ya dintlha tse bele gore tse beno le gore e fapana gagolo le tsamaiso ya dikgetho ka ga mona a pepesa lekunutu la gae mme seo ga sa dumelelwa gohang ke tsamaiso ya dikgetho le moo motho a nkang contente a etsang gore molaetsa wa gae e bege o ba kgatlhano le megatlho meng ya dipolotiki kapa o fetisa molaetsa o be le gore ga wa loka kapa ga ona botsitso ga ona bonnete contenteng ya gae mme seo motho a nkang contente a tlameileng o se tseba ke gore o tlameya a ipotse dipotso tse mmalwa ga e be le gore o batla go nka contente ya pele ko rona sena se wa batlang go setsa ga se tlo sosomele letsa maemo a ntwa ka gare go tsamaiso ya dikgetho kapana ga se tlotlisa maemo a e beng gore o tlo nyenyefatsa mokgatlho mongwe wa dipolotiki kapang kgetheng ya itseng kapa ga se tlotlisa gore melaetse e beng gore e tla gelosa bagetsi mme ga e beng gore he tsena tsotlhe ga di amane tseo ke seng ke ditlhalositse a ka kgona gore a etse content ya gae empa he a etse bonnete ba gore e ikamaganya le tsamaiso kapa melao ya boitshwako e tsamaisang dikgetho
0: re a utlwang tate jale e nngwe gape ke ya gore batho gang ba botsa gone e be motlhomong ka se kgone go etswe letsholo la dipolotiki motlhomong gaufi le di-station tsa o voter e be motlhomong IEC e reng ka taba eng tate
1: mme ke dilwe ka letsatsi la go kgetha ga gona mokgatlho wa dipolotiki kapa mang kapa mang ya tlameileng gore a kene matsholong a boipelaetso kapa ona matsholo a boipelaetso kapa tsona dirali ka tsatsi la go kgetha goba letsatsi leo la go kgetha ke letsatsi le e beetsweng fela gore bakgethi ba tle ba tsebotla dibake tsa rona tsa go kgethela ba tlo kgetha mme he ga golo ka gare go sebaka sa rona kapa tikolo eo re sebedisang e leng yona meedi ya rona ya dibaka tsa go kgetha ga gona motho ya tlameileng gore a susumeletse mokgethi gore a tla kgethe mang kapa mang kapa a tla tsebe go tshosa mokgethi ka gore ga ka kgetha mang go tla e tsala eng mme tsena tsotlhe tsena di thibetswe go ya ka molao wa rona o tsamaisang dikgetho empa he megatlho ya dipolotiki jalo ka gare tseba ba na le ditente tsa bona tseo ba di beyang ka ntle go dibaka tsa rona tsa go kgethela ke teng mo e be le gore he ba ka kopana le bakgethi ba bona ka nako ya go kgetha empa ka gare go dibaka tsa rona tsa go kgethela ga ba tlameya gore ba be gare le o susumeletsa bakgethi gore ba etse kgetho e feng
0: ke ya utlwang tate wa tseba ka nako tse dintateng cheche ga ntse re bua le mmamedi tjena mmamedi bone ka getsa ditshoso ga ntse re re o se ka tlola molao o itseng ka rera motshosa gona batho ba rantang ngwe ka monyetla motho a ra nna ke tlo e etsa ntho eo ke nile ntateng cheche ba bua fela nna ke tlo e etsa ke tlo nka content ke tlo shoota ke tlo etsang ke tlo etsang e le gona o tlola melao ena ya boitshwaro ya dikgetho jale ga re ke re sheba gorena e be lekgotla la dikgetho lona le reng ga o ka fumana gore mokga wa polotiki o tlotse molao ona kapa motlhomo mokgetho ona o tlotse molao ke kotlo efe e bang teng gore mmamedi le o sane a se ka imakatsa a tsebe gore ea e la bua lesedi FM gore IEC ga e dumelelane le taba ena gore o sa nna e ntse ga le re kotlo ke ena a se ka ba itatola ga ene ke sa tsebe
1: e tlile mme ke beile ke dumelana le wena gore momamedi wa tlameya gore a tsebiswe ka dikotlo tse beng gore di tla ba teng ka morago gore a tlole molao ka ga senana se ka thusa gore momamedi a tla nagane gabedi ga beng gore o batla go etsa tsena mme dikotlo tse teng bakeng sa tlolo ya molao ya boitshwaro ba dikgetho ke tsena tse latelang ga e beng gore kotlo e nana e lebane le mokgethi kapa le motho ya le mongwe commission e ka mo lekgotla la dinyeo le ka mo a lela gore a patale fine e be le gore ge o tla ba ene ile kapo a ka fua nako e sa feteng dilemo tse lesome kapa e fitlhelang dilemong tse leshome a le tšhankaneng mme honana go ka setisa kapa go ka thitefatsa bokamoso ba motho eo ya beng ore ge o tla ba tshwere mme bakeng sa mekgatlho ya dipolotiki mekgatlho ya dipolotiki e ka atlholela gore e patale ditšhelete e kana ka 200,000 e leng dikete tse 200,000 bakeng sa mokgatlho ona wa dipolotiki kapa mokgatlho onana o ka nkelwa.

Batlang kana bana ba le ba kopanya batho ha ka mane ka mafikeng offensive northwest ba ipitsa enko e bile puisano e nngwe ya bona ba re rona go kopane sekolong dikeledi ba re ra ikopanya ra ipitsa enko le go nketse bona bosung bona ba re mphutha phuthe pele mona ka onkela zonke a jikizinto e le ka mo re neng re feheletsa tsa rona ditaba tse tlhokolose haholo tse na tsa dikgetho mo kineilweng ka mane le ntate Mankai Ntshetshe ba neng ba tshwere taba tsena tsa boitshwaro ba bakgethi bakgethwa nakong ena eo re yang re lebile dikgetho jalo ka ga re seresetse ka fela ka matsatsi a masome a mane le motso le mongwe ga e le gantle gobane dikgetho di tla tshwarwa ka lanne kgweding ya Pudungwana gona selemong sela sa 2026 mme ba ne ba manolola le gona go totobatsa se lebeleletsweng go tswa go bakgethwa le go bakgethi jalo ke ya tshepelana o dumela gore weso gore o se ingodiseditse go kgetha gobane ke tokelo ya gago ebile tokelo ya gago e tla le boikarabelo bo o tshwanang le gore ga o sa kgotsofalela o itseng o a tseba ga o bue fela empa o ile wa etsa phetha wa phethagatsa tokelo ya gago ya go ka ba le kabelo dikgethong tsa makgotla metse dikgetho tsa masepala selemong sena sa 2026 e sheba metsotso ke lesome le mesemene pele re kena goreng ya lesome dumela we setlhe e bangwe sa tswa kena nna ke dikeletse mo agesene ke mosole wa gago fitlhela goreng yane ya lesome le mesemedi ke la bone bekeng letsatsi ke la botšhaba ke letsatsi la phomolo mme ke ya tshepo gore o fitlhelela ga kana tsotlhe di dutse thekelela tsena kere dumela weso.

Ila se ali fase lena le ka kwane selemong sa 2019 a le dilemo di mashume a mararo le mosolemong. Salemonyana o le mohlangana enwa ha ne a se ali fase lena le ka kwano. Fela he o re sietse le fa la mino lena le re mo hopolang ka lona. O le sietse go sietse le fa le re thabisang le pelo mona le re tlatsa monyaka le re hopotsang le rato. Mega bongwa batho bekela ka o kgela bona ke karabo le ena re ntse re mo sebella ho di idols selemong sa 2015 ho season 11 ko nke tsena a re lerato me mono he la ba mohlodi wa season 11 ya idols SA selemong sa 2015. Abadi handle botse ke hora ke ya le show meme ha ke tsho tsena ibile se fitile ka motsotso le monga me o tlose ka makala he house na haso ya ditaba ke re ke letsa tsila phomolo ka jeno ka hona he taba sa rona sa o qetela difelletse horeng ya borobong e ke letsa tsila phomolo ka jeno tjole haso ya rona ya ditaba ha etsa me ho ya ka mo rotlo etseng ka teng tlose ka makala hore hele dikele di hore se o tlile ya le show me ditaba di kae ha e weso ha rena ditaba tsa hore ya le show me jole ka ha ile letsa tsila la phomolo e le letsatsi la botshaba tsena pele nka thabela hape o ka utlwa hle hore na wena la hao letsatsi e bile lejwa lena la phomolo nna ke ne ke mengwe kae kae ka bona ka Harriet Smith ho eming ya mekedi mo e bile hono ho bapalwa dipapadi tsena sa setso ba bora diketo ba bora megabagaba helang re ka di bala ka mefuta ya tsona mme ke bile letsatsi le monate ka tsela e kgethehileng khatilwe ka nete ka meaparo e metle ya setso ho pheuwe dijo tse fapaneng tsa setso he monate o le ka mono ko o sekana ka letho a bona ha ene ba wa phuthelwa mo go tsene o tla o fumana ke ya dileta fule mona o ntse o ikgethela fela wena ala ha o le sa silela phobolo le sa silela botshaba ho ne ho etsa hala eng o tlo tsejwa mogotsi tsela molaetsa ha o ho ka hanong sa rona sa X Facebook Instagram @lesadyfm @ladysoskin tsibela le ka mogwa wa WhatsApp na mogong ya 0797585066 athu ka nqhwaya hena mogong ya mahala ya 086 3003084 086 3003084 wena o hlotsi wetse hang ka jeno weso lela ha le tsatsi la phumulo na mhlo mongwe no thohetse ntso thohetse le ka le na o tsileng hlotsi le tsileng na no ile meketeng o no qhanolotse jola ka ba ba ba kile ka ba bona ka jeno ba qhanolotse jo we go re di nama di pitika dire di braise tening ha o tlo tswetsa ngwe se ga seno metse se mara go refereletse ho ra a ya le shome

0: ke ne ke mametse lenaneo la matshotlho ka jeno la go na la ditaba bana ba mme bana ba pencil ba bua ka taba tsa puo le gore re boloka jwang a golo jwang molokong o na o ntseng o gola nakong ena ya dikgokagano tse fapaneng. Re na le bo TikTok, re na le bo X, re na le di-YouTube, hey, re na le di-Instagram. Re sebedisa jwang puo ya rona dikgokaganong tse fapaneng ga golo jwang mo e leng gore moloko wa jwale ke moo re leng teng. Di TikTok mona, di X, Facebook, Instagram, Snapchat, ke mo re leng teng. Me le yona puo ena ya rona re lokela gore re tle re kenye dikgokaganong tseo go netefatsang gore moloko wa ga jwale o gola o ntse o utlwisisa botlhokwa ba o boloka puo ya rona ka mo e leng ka teng ntle le o e tlhapolola le o ge e kenya mantswe a a dingweng. Gobane ga ne ka nna ka tswela pele ka mokgwa ono a le motse le somedingata go tla bo so sena mo o bontshang motho o tla ba sa o ngangisa ga o sore lentswe le na le bolela jena ka tsela ya Sesotho are ee fela nkile tsela ya gae e yang kwana majazane a re rekisiretlha.
1: O ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s, USA Powerball, le tse di ntse ngata, go tloga ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betšha gona jwale. Go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha a na le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Covisia VS Cognac ka 479.99 le 6 packet 500ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa ho dilema tse 18.
3: Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

0: Hello, ausi wa ka, ke mo ratang. Ha le radio mona le kutlo monate. Ko re kutlo mo futhi fela, ke a enjoy radio. Sa tsene sa tsenga ne le monate, ko ke gana taxi, ke mo lefane ka mona ka first day. Ne ke le monate, ke gana monate ba tsiba ka ba nthabetse le bana ba le monate, ko re se bitsa monate tsa tsela le bile monate.
1: La calesa sibile lemon ade tshe le khaile le tsatsi la phumolo tsena ke le bohaweso tatolo morube ore dikeledi na ka nnete tikitikile ha monna tle tsatsi la botshaba ke le ka mona ka bophelong Vanderbilt Park a re fela hela pentse ka mane ka Stensres matlantlwang right ke le bula holo ga itse ya ka man o momoletsa ore ngwana ngwanana dumela hle na ha isa le ke le jarete mona hle ke duba dubana le stoko level marketing are kire a ha banka ba mphafela invoice ke ntate nyama ka mane ka bohlokong Bethlehem ara mona to mokalo mamela tshebeletso ya le city a holo jwang ka jeno le ka le tsatsi la botshaba ke lo bula holo weso o momolaetsa o re dikeledi ke ntse ke mametse tshebeletso ya le city hleke na le wena ho hlela horeng ya o qetela tsatsi le ka ipile le monate ha holo le senan city so ya enga pa eng ke mafika o ka mane ka warden ke le bo ha weso dimela keledi ke ntate thapelo moholo ka robeki farm re ke thabetse mino monnati ka jendule na vele kha ki ke tle tsena ke le bo haweso abedi tsubile wa ha mo laetsa hledi go ka hanong sa rona se fapaneng X Facebook Instagram.

Basta may iwan ni Sosa. Ay, kasi may lang si kira kapit na rin sa usuwa ka man. Ay, nalakalit sa usuwa ka man. Ay, kilikilikila mo na adilang pa moto no te wezi jina man. Moto no te wezi makuwa ang kobile. Ang patlihan tle kasi ito usuwa ka man. Makadara mo hey ay. Tatsilibili mo na adilang usuwa ka. Kasi may lang si kira kapit na rin sa usuwa ka man.

0: Tsena ke ringo madlingos sa kana sebele sungele sedi are ekuseni kankela to pasina sa 047 basimali vusino uva ba ubuhle balwenza kasi pudenza ndibe rongo ngendlela right kuri mona khaki kotsa manga manso bona apiding ena he Shaba meso sekele shibele bese megaro pele re kana hore nge le shibele mo so o le monga dumela wa eso e bango sa tsakena ntso re tsire ngwana ngwanana ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete le tsa sekela bo tshaba ka jeno eso hey waziba hotabile ba ilong hore ha ba ka ba thohela ka jeno ba mo sa monadi fela se tabisa nka ho fitisa ke sa hore le wena ya mo sebetseng ka sena se baka wo tsebeletswa le sedi ke mosolo wa hao mamedi jo le ka hala ke tikale tsatsi la botshaba tsena re ntse re sa le bale hore re ntse re tobane le taba e hlobae sambogo go haholo ya go polawa ha basadi ho go bone ho etsa hala go bone ho ehlwa mikona ba ka bona ka e kurulene mo beke le beke ka mo ga beke le beke ho fumana setopo sa msadi ne go tlile puong ya mo president ka zeno mong ha di sirela ga maphosa ha na setlhela se tshaba puo a tlile a hlalosa hore bo tshaba ha ile hantla re buika dipuo re buika meaparo ha re buika dijo ha re buika dintho tse ikgethang fela empa re sebile hape le tloaelo mme tloaelo kore basadi ba lokela hore ba kgone ka tsamaya ka bolokolohi ntle le tshabo ya letho ba tshaba taba hore ba tla hlaselwa kapa ba tla betwa kapa ba tla bolawa Joale he o hlalositse ka jeno ara a matsatsing a tlang o tla hle a behe hantle mehato e tla latelwa ke mmuso kapa e tla nkwa ke mmuso go ka lwantshana le kgotumodumo ena e tsametseng Aforika Borwa ya polao le merusu ya bong ga golo jwang re bone diketsagalo tse ileng tsa re tshosa ka monaka e kgoleni mme ga se e kgoleni fela mo dibaka tsena di etsagalang teng mme ka dilengwa le dilongwana re a tseba gore go tlabe o salile sena porofenseng e itseng sebakeng se itseng motseng o itseng mme ke bone le ka mona ka Bloemfontein pereng e tsheo sengangata setšhaba se ile sa ikopanya ga kgantshwa dikerese ka jeno ga re ke se retle
1: go basebedisi botlhe ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
2: Na go ntse ta tlhelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

Ke mabedi tshe mme tsotso ke erobedi pele re kana horeng ya lesumelo motso o le monga. Jole he taba ena yentse re bua ka yona pele re ya kgafutsong ya kgweletso le puo mo president ya leng a setla ka jeno le ka rolo ya puo ya hae tsa tsindlena la botshaba. A tlhila tsepa mistse maikutlo dipolaong tsa basadi le tabeng ya meruso ya bong. Tlalositsa ga a matsatsing a tlang ba ile mmoso ba tla hle ba totobatse hantle hore na ke mehato efe tla lokela ho latelwa hobane dipuo fela ga di a lekana, mehwanto fela ga e a lekana, kgoeletso eo re etsang dikgokagano mmo ga e a lekana, empa diketso ke tsona tse tla tledietse phapang. Jwale he jole ka re keteka kgwedi ena ya basadi jena re keteka letsatsi lena la botšhaba ebile e le letsatsi la phomolo, e letsatsi le tlhokolosa golo kwano Aforika Borwa. Tlwaelo kore re tsamaye ka bolokologi re le basadi, re sa tshabe go ka lelekiswa, re sa tshabe go ka tlhokofatswa, re sa tshabe go ka ba mahlatsipa a peto. Jwale go lekane ka nnete. A sebeletso ke ratswang ya lesedi.

0: Amadi o qetetse neng ho hahlaula sebaka sa heno re ntse re le sehleng sa selemo ka ho ba ka mokotla nka batho bao ba ratang ne o nke short left na hana ka maeto a matle dithabeng matsatsi a phomolo lewatleng kapa boikgathollo morong ka ditheko tse ntle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto etela shortleft.co.za mme o qale ho etsa merero etswe ke naha ya heno ha yona tefele gobane ga o lethe le e monate o feta short left hashtag travel wise mzantsi molao le dipehelo di a sebetsa
1: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, ha re bueng. Bontate, mamelang. Ntho ena e tsalang ho bomme naeng ya rona, ho tshwanetse hore e be kaofela ha rona e ya re ama. Bomme ba ntse ba bitwa, ba hlekefetswa hape ba bolawa. Se tsalang metseng ya rona, ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. E re nke ko botse mona weso. Ke eng e o etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona ho phamisetsa molekane wa hae letsoho? A sa bontshe hlompho bathong ba bomme, na wa itshela fela. O itholele kapa o etse ka re ha wa bona. Kapa o re tjhehe, e seng mona, e seng pelaka. Mohlomong la ka bona sena o hola. Fedisa ketsalo ena, bua, nka mohato, tlaleha. O se ka ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela. Re ka fedisa GBVF. O itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.
3: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo le bubulla 88.3. Ka ba downloada SABC Plus app. Ke molelo.

0: le ma go betseng teng go bi malinga a tshiga ne to sebeditse mona sa malefiso are baby nguelo so ke neng sa rata ka go fetisisa ka go bi malinga ke tsheso ya hae ya ho sebetsa le dibini tsentseng di hola ho pepe sa talenta di bini tsentseng di hola kwa no Afrika borwa ho tswa bo semito Utswa ho se senditse mahala bo Khilukhumalo bo Amanda Black gore ke yona ya dintho tse neng di nthabisa ka ho fetisisa tsentseng di nthabisa le hana vale channel ha sa iketse bo ya batho go bi malinga tse malefiso ba re baby nguelo pero bona ka onkela bongi dube are o himbali monewa le yena la tla hlekeng mong e batho ba ikilang ka onkela bona le re tongela pokeletso tsa dipina tse tharo tse ke sa kang ka dikena hanong ho hang are mo than you so ba metso sike ma shume ma bedi pila ka da horanyane ya le shibele betso emedi
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bloemfontein nako e fihlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series. Sontaha sa di 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show. Me la bohlano la 9 October ba sadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Me ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa le Serie FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
3: Lesedi FM. Ke mo le. Hey! Mo kwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Soskiyo o jile ka tsebe ngwana rona she yo wa sa voice ha weng khaza jwang ku jwetse yo dikile di yang khaza voice ya hao ke a loena ho renya ya le shumele le metse medi re le buile tendele ka buse phaka ya ai man mino wa hao man yo ha ke na le boroko next ke mino nsha pela ngona thank
1: yes le bisoski wa le tsidiso mo tv jaza story ka bona ka khute yes dina chief di fela ma tla ikwala he tsa tsine le mo nat doctor nda ku yo pheli mini
2: lesedi fm ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le go fa batšha bohlale ka mmino le dipale tse e agang tsa botšhaba
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Dipolane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.

0: Pina kia Roberta Flag, a fine, fine day. Metso soke le shemele msimhlanu botsekeng ka mraho ra ya pele ke itse ke batla buisana fela le professor le chuti mabere re shebile taba tsena tsa diplaya no gore hantle ntle ho ile ho fosala kae me a se rentse diphoso re tlamere re lebe kae prof dumela hle ra o amela sebeletsong ya lesedi
1: ntate a le boha sebeletsong yentle qaka ya rona ke hore re khalemela ketso re sa fodisa motso wa teng bothata ha se tlhekefetso kapa ho bolayana ho bolaya motho kapa ho bolauwa ha motho ha se bothata bothata kore pelo ya mmolai tlile ntse kula ha re ke ke ra fodisa pelo ya mmolai ba hlekefetswang ba tla dula ba ntse ba hlekefetswa re fodisa jwang pelo ya mmolai ka lapeng ha o hodisa ngwana moshimane o reng ha o bua le ena ha o hodisa ngwana moshimane o etsa eng e etsang hore a nahane hore tlhekefetso ke tsela o phedisa ba bang kgodiso ya rona e ka re tswalla dinatlha kapa ya re tswalla ba bolotsana ba senang kgotso ba senethang maphelo a ba bang bothata ke hore re ntshitse mang ka lapeng motho setšhabeng kapa tau setšhabeng kgodiso ke ntho ya pele ntho ya bobedi ke hore medileng mo re tsamayang teng re otlela matsogo re praisa banna ba tumeng ka ntho tse sa lokang re praisa basadi ba tumeng ka ntho tse sa lokang so wrong has become fashionable ka baka leo tshwaetso ya ntho tse mpe e ba bonolo gobane ka gara motse re otlha matsogo re otlela ba sa lokang re ba treata tje ka dinatlha ntho ya boraro ke gore bana ba hlekefetswang ba thotse gobane ba reka kgora ka maqeba a bona tatesolo
0: ei
1: ba reka kgora ka dikeledi tsa bona ba reka kgora ka go roakwa go thola ga bona go matlafatsa bana ba hlekefetsang tlala ke sera sa seriti sa botho hunger is the enemy of the integrity of a human being tlala e lwantshana le seriti sa motho ya nang le tlala ga tsebe gore hee go motho ya mo etsang gampe tlala ke sera sa seriti sa motho
0: yo prof
1: nkate wa ka ga ba lapile ba iqekisetsa ka go mamelela matlhakana ba lapile ba iqekisetsa ka go mamelela ntho disele ga ba se ba lapile ba iqekisetsa ka go nka ntho e fosagetseng ba nka tseka e ka ke ntho e lokileng tlala ke sera sa seriti sa motho hunger is the enemy of the integrity and the dignity of a human being
0: tharollo ke go mamelela o emele motlholo wa gago
1: tharollo ke go tseba gore ga gona motho ya a kileng a nyologa a ba senatlha a sa feta mo o fetang teng tharollo ke go tseba gore le bao o shebileng go bona gore ba o thuse le bona ba kile ba sheba go ba bangwe gore ba ba thuse ga o a latlhwa ga o feta mo o fetang teng o lokisetswa mo o yang mamelelo Manello, Manello, it's for such riki, Samoto. Patience and endurance restores the integrity and the dignity of a human being. Manello.
0: Wait, get to the prof.
1: Realebo.
0: Modimo aboke, Modima with the hand tell la palau. Do you have some men no knowledge shooting more,
1: Menono, monga pofarudu mele. O boso sela, fela o tletse kgotso, ha o ka taba tsena.
0: Modimo a mpolokele lona a le cover-e ka madi a hae.
1: Re a leboga monga phofu le babamedi ba batle ba lesedi.
0: Professor Lechuti. Yo. Hana ka botho ba hao hana ka wena.
2: Somoya.
0: Ke kopa o jwetsa ro tlala eno ena le expiry date.
2: Oh amen, amen, amen.
0: Mtunzi number. Modimo re thuse ka hore apesa ka madi a hao a nang le boleng. Cover me, my Lord. Ska dumela gore ba buise seileng.
2: Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, ke tshojwalo ska ba dumela gore ba o theole seriti ba o theole boleng.
2: Amen, amen, amen.
0: Go bane fela o na le ntho e ba e shebileng wena.
2: Amen, amen, amen, amen.
0: Hana ka wena.
2: Amen.
0: Nako ya hao ya tla.
2: Amen.
0: O tlo popa.
2: Amen,
0: ke gre se setholwana ya di ya sefate seleseng di tholwana tsa sefate seleseng ha di butsi kana ko etswana bana ba motho ba ile ba nyalwa ba le ba be di mpa ha ba tswala kana

0: kabaka opola Joshua Moranune. Bibele rona sa tlhoe ka tente. Ha re dileng ho yena. Ha re motsepeng. Yena wa tshepahala. A keke a re tlohela. Mabedi ha re batsose ho lesedi FM. Nomorong ya 086-000-3084 kapa WhatsApp ya rona ke 079-75-850-66. Re a leboha hle Professor Letshuti. Monga phofu ke kopa ho tsosa malome wa ka ke mojalefa Metsing Ntswaki Padi e ka sitana le Setona Sefatsa ba tsoswa ke Thandi Kometsi ke ka sa strong le kubikla 88.1 ke tsona ditaba tseno he mamedi. Re re bone hape rona re fumafumana mang ka kwano tshebeletsong ya lesedi re utlwe rona motho ena o reng he ke kopa ho qhoba bosiu le batho bana ba holang ka jeno ke ausi Karabelo Mabuya le mme Maraboroko ke re ba hole ke nna Mampopi Mokwena Bohlokong Mogela Street Bethlehem ha re le bohle le hole nga monate bana beso Modimo wa kgotso a letse hantle re ke utlwe ka mona ka voice note rona ntho di tsamaya jwang
1: kgotso ditshulo ke tsosa ntate Dinga ka Henemane le cable motsi le papi mphore ka vale ha batsuwa ba mamela monga phofu ke nang ke tlhomedi ka for wisdom ko
0: ha ba mamela monga phofu ke kopa ho qhoba bosiu le motho wa bohlokwa ke a ne nyamela jwalo le angola mono le lona mono le angola butlempele motho wa bohlokwa ke ausi Karabelo ai ke badile na tsholo ke badile ngwana ka butlempele e le angola jwalo le a tlosa mona mona se le ngotsi tentse le tsana re ke bona mona ke ka jeno hle ho hola me mangaka le opa ka di shebong ka mona ba re ke ka di shebong ke re mahlonolo a moatele hle ke mama pule le mema morekani moloi ngotse jwalo mona mamorekani moloi ba tsoswa ke ntate lebese ka mona ka Josie ha re lebohe hle bana ba ntate re ke bona ka kwano rona ntho di tsamaya jwang he mamedi re utlwe rona voice note yona e renga mona ha
2: re monga phofole ka ntate tsulo ke re ke go romemane le sotho mafeteng ha ga dintsi mane ntate o ntsosetsa.

ke tsa ho etsa ba mamedi re le bua hle ka nete ho bile monate tsa sine le la bo chaba maobane maobane e tla o sotla ntwena e tla o sotla o sa hlokomela tsopa sena ke sa kutu e ke bua ka kutu ntate kutu e ke u t u u ka ba go pola kutu ya lo hlomela la jese ntwena mona o tlamehile o tlamala banta o bika ntle ka mo na e jile boya ngwana ka e betsa ka cotton hulu ja cotton hulu se ke tsholo

0: Fabriki wa pele sekuti a rentwena a meru ka tafetara. Why don't we love? Why don't we fall in love? Why don't we fall in love? Re ke tetele ka batho bana hle ba ba raro fela ba ba raro na ko sentse re ka kwano. E bana ba ba raro ku tle fela ne ba letsa.
1: Mwa phofu ke le bo a tlan re ke le tsa mnate.
0: Mabedi nane ke mabetse sanere ke na lekotsolo ka bona ka mozolo e re re shebe mong hore na yena o reng ka kwano kwa o ketela yena tsholo kwa o ketela re ku tlo rena o reng yena
2: a o hira di dawa tsa ga o ga mo la lo ga mo hati ha sa re nya mela na go
0: ke hlutse. Amen. Mabedi metsotso ke robonga pele re fitla re nya bedi tshebeletso ke lesedi. Re nana o ke la re khuba bo si u re fella mona nna le wena hega jeno. Se re tla tiana hape hosane le nana ngla di papadi. E ke sa hla ka bel komo ma chabeng ka bona bana. Ah, ke sa ile o tsetsa muruti maine bana o tla bala ka mona ka Honey Park. Honey Park. Ya, ya ka mo no ka nete. Lo ga pela. Ho hobe, ho hobe, ho hobe. Re shebile taba tsena tsa bo GBV mo mamedi taba tsa dipolayano ditaba tsena tsa dintwa tsa male mfundisi maine go sane ge lo shebana le taba tsena ka bona ka Honey Park. Honey Park, yes, yes, yes. Re itse fela ke re ilo rapela re iselentswe ntho tsene di etsala Fixback maobane le bona bana ba iselentswe ka NGKRK le ka mona ka sekolong sa guka bana Bellefontaine bana ba le ka mono ka nnete go tshwere ka thata bana go tshwere ka thata le motswala ka kutlwile o tla Gauteng le bona ba ile go rapelelang taba ena le GBV ena a lo etsa mosebetsi o motle ena ke mawelele o na le naledi apiwe lebitso la pina ke naledi.